0: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang sa indapong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang sa indapong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tikapo sa buhay. Nag-o-present man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundo kan sa itong mga mahal sa buhay na binabawi aning buhay sa imana party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
1: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno puon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
3: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
2: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
3: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
2: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin niyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Picolandia. Pilgrim City kan Picolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
0: Oras ang kunyan na mga tugang. Sakto na pong alas 8:08 na po ning pag-aaga. Ang oras pong ini, dara po sa tuya kan Tierra de Balon Traveling Tours. Tandaan po nindo mga tugang ang Tierra de Balon Traveling Tours. Ipinapaaram po sa tuya na ang Department of Tourism Region 5 inapprove na po ang renewal kang accreditation kan Tierra de Balon Traveling Tours Incorporated as a tourist land transport operator for 30 tourist transport unit. Valid hanggang 2028. Kaya kung kita po may planong mag-around the Philippines sa Tierra de Balon Traveling Tours ang sa tuyang dumanan. Mga tugang, ang side pong convenience and safety ang pinaka-concern kang Tierra de Balon Traveling Tours. Kaya kung kita may mga travel, naghahanap po kita mga tugang ning tourist buses, minibuses, coaster, asiman van, Tierra de Balon Traveling Tours ang sa tuyang dumanan. Pwede man kamong mag-like and mag-follow sa senda pong Facebook page and pwede man pong mag-dyan sa senda pong booking office sa Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Daraman po ini sa tuya kan DLMR Psychometric. Igwasi na ng permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited sa DLMR. Nagpapanyuro ang mga taga-PRC Regional Office. Probado na po ang sedang standard at simanan sedang services.
6: Ang mga services na pinag-o-offer, neuropsychiatric and psychological tests, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling, located at Door 34, Crescini Building, CBD 2, Buning Siya Street, Triangulo, Naga City. In front po kang terminal, kang bus station. And siyempre, dara po sa tuya kang Grand Master Mall. Nakahanap ka mo ng baratong school supply, Grand Master Mall ang dumanan. Sa second floor, yaon po dyan ang Angena Trading na kunsain. Ang six pieces na mga school supplies, ano na po yan? Considerado na po yan na wholesale ang presyo. Ang Grand Master Mall, yaon po sa J. Hernandez Avenue. Tayo lang kang University of Nueva Cáceres. Good morning! Dahil kita magpaparahaloy kan sa tuya pong intro.
7: Asintado Live Report.
6: Yawon sa ninyo ngunyan, bye-bye naman ang report sa luwas. Si RSR, ang report ni Roy. Dala po yan sa tuya kan JL Habana. Kartint! O ngunyan pong mainit ang panahon. Uy, mail ninyo ha, mainit. Dapat bakong lukdas ang satuyang kartint, ha? Paribayan ta na po yan dyan sa LS Sabana. Dara po yan satuya kang LS Sabana. Available sa inda ang nano ceramic, magic tint, fiber tint. Roy, good morning, Roy. RSR.
8: Yes, Joe. Yan kita rin ni Congressman de la Delegacion, ano? May mga follow-up, may mga issue kitang ipapalaw po niyan. Medyo kadakul, pero
6: Mariman, primero gusto kong maklarify ito pong nadungog ko sa iyang press con kang Saturday, manunungod sa plano niyang inquiry digdi sa 214 hectares na expropriated na daga kang Kapitolyo, na ang 54 hectare digdi gigibon golf course.
8: Correct.
6: First time ko makadangog na gobyerno na mapag-ibong golf course.
8: Sa Kamol.
6: Oho, sa Kamol.
8: Iyo. Tawa ka dyan, Joe. Ayan ang sarutang iso. And sarupa, kang Sabado baga nagbisita si Secretary Dizon.
6: Oo.
8: Dyan sa Almeida Mabulo Bypass Road na pig na acquire ka ito kang administrasyon ni
6: base sa announcement kang nakaaging Sabado, by 2027 matatapos na ini yung Almeida Mabulo Bypass Road, and acknowledge mambaga ni Mayor Lenny na talagang dakula ang maitatabang kani sa pag-decongest kang Rojas Avenue, Diversion Road.
8: Mm. Okay. Tama ka din, Joe. Sa piramidis bagay ang pigpapara uro ito ni Congressman Ligasyon na iyan ang magiging resulta kanya. Anyway, so
6: ipatapunan ba ganisa, niya tayo. No? Saro ba ganisa mga project ka to ni Congressman Ligasyon?
8: Enot. Pinaka-enot.
6: Oo, pinaka-enot na project.
8: Pinaka-enot na project niya. Pero itong mga eskwilahan, iyan ang pinaka-enot niyang road project digdi sa Siyudad ng Naga. Kang garukan 2021 ito, kung hindi kita napapasala. 2020. Oo. Okay. So, ipasa ko na lang niya sa iyo, Joe. Pag-inang hapunta na.
6: Ayun, alam mo na, Roy. Iapunta pa lang sa iyo. Ini yung Sanaga Airport rehabilitation project. May announcement baga si Secretary Dizon na matatapos da ang Sanaga Airport. Ang problema...
8: Pero mamal sinabi naman kung nga rin.
6: Mayong di... Sakade.
8: Mayong
6: detalye.
8: Diba
6: pighingingan ni Mayor Lenny si Secretary Dizon na, Secretary, alam mo ang problema ng airport namin dito, ang mahal ng yung earth filling, yung pang-dumping.
8: Kung nagkaulay ko garo si Congressman Ligasyon at si Secretary Dizon, at ang pwede nga isabi niya. Anyway, so... Ay, hapotensya kung
6: garo kaya sila, garo kaya ang pigdudumanan lang kang Malacañang si Mayor Lenny, talagang di pinupundan garo si Mayor Lenny itong mistisang daragang Pig-iilusyonan ka mga kanya.
8: Iyo talaga dyan.
6: Okay. Pero okay man yan.
8: At least nagka-promise ang matatapos.
6: Okay man yan.
8: Reorientation.
6: Papakinabangan yan kang mga taga-Naga. Halimbawa, araw ka niyong 20 million na ida-download sa syudad na para sa asphalt overlay kang mga major roads kang Naga, ay ngunyan daang aldaw. Pinapa-download ni...
8: Ang implementasyon ng Norin daw, ano?
6: Within, sabi daw, within 6 days, I don't know, ha?
8: Implementer na.
6: Sige.
8: Kung sa Manila Sulegeson, nakaulay talaga niya na pagkaaga. Inutuntay itong ano nung duman sa iso sa... Diyan sa Panagos Mundo niya, kontrabersal na daga, diyan sa... Banuan, Cantili, Camaranesur.
6: Uy, na ano yan, ha? Na dadawag mo tong pangapuna ni Kapitan Toscano. Jojo Toscano. Ano? Simplihon, pero tadok-tadokan na maray.
8: Doon. Simpli, pero doon.
6: Sige.
8: Duman ito sa hearing. Si Congressman Nelson Ligasyon, Jo. Sir, good morning sa asintato si Jo Sabal. Primero, itong manunugod naman sa pag-acquire ka ng daga ang probinsya dyan sa Pili. Na dapat i-expropriate, pero sabi mo dapat magtaguan ng congressional intent, sabi.
9: Yo, maray na pagkaga, sabi, sa'yo mo, Roy,
6: congressman
9: sa mga nakantabay.
6: Opo, good morning. Sir, kang Sabado, nadangog ko po duman sa press ko na giribo nindo dyan sa imong opisina, inimong possible na mapaapod ka ning garo inquiry kung ano talaga si tunay na nangyari, taano po ta nag expropriate ning 214 hectares na daga ang Kapitolyo na discover ta kang public scooping na bako man for public use ang ibadigdi, ang majority kan mga ikakaagdigdi bako man for public use. And gusto ko pong maaraman sa imo as a lawyer and also as a legislator, kung tama ba na mag-expropriate ang gobyerno ning daga gamiton ang power of eminent domain na magpagibo ning golf course. Congressman, sir.
9: Yo, malinaw tabi sa tuyang batas na ang pag-expropriate, pagkuhan ng pribadong pagsasadiri, dapat for public use or purpose. Lalong-lalo na kung ang nag-e-exercise considering na power iyo po ang local government unit, ninulit delegated authority lang po yan. Unlike kan power kan national government na inherent po yan.
6: Mm-hmm.
9: So itong sa LGU, delegated authority. And therefore, kung kinakaipuan pa ng limitation, paglilinaw, manunungod sa delegated authority na ini, pwedeng may gibuhon na magkakanigong aksyon ang Kongreso. Diyan po naglaog si kaisipan na mag-conducir ng legislative inquiry in aid of legislation. Sa nagluluwas sabi dumanjo sa public scooping. By the way, pag sinabi public scooping, public consultation po yan.
6: Opo.
9: Manunungod sa project so, na nangangaipo ni clearance, assessment, or whatever permit coming from DNR.
6: Congressman, dininawan tayo lang sir. Tanganing maintindihan ka na publiko. Kasi ang public scooping masyadong technical. So in a layman's in a layman's term, para madaling maintindihan kan mga taga-Kamsur, particularly kan mga taga-Pili, in other words, in Bicol, ang public scooping is a public hearing. Pagdangog publiko.
9: Consultation. Public consultation. Publikong consultation.
6: Opo, sige.
9: Yan po ang gusto sabihin kan public scooping. Iba man po itong public hearing dahil karo pa po ining stage na kaipuhan, nagibuhon po kan DENR, konektado man po giraray sa hinahagad na environmental impact assessment.
6: Opo. Ano po takaipuhan ta ning public consultation? Ano po takaipuhan kan DNR ang public consultation na congressman as part kaniyo pong proseso?
9: Number one topic, requirement po yan sa erarong kan reglamento kan Department of Environment and Natural Resources yang EIA or Environmental Impact Assessment, dahil po yan pwedeng ipaluwas without undergoing first certain procedure. Kabali na po dyan itong publikong konsultasyon o kaya public scoping. Ang katuyuhan, tanganing maintindihan kung ano po talaga si kamugtakan. As in, madangog, si ano man na sasabihon kan publiko, lalong-lalo na si mga apektado. And then, ito pong sarong portion sa irarom kan regulasyon na hilingon itong alternative location. So, igwa bang alternative location? Mm-hmm. Ang proposed project ba dahi pwede dyan sa lugar kung saan po siya pigpo-propose? So, ini po si mga bagay, among others, na kinukonsidera bago po maipaluwas itong environmental impact assessment. So, malinaw nagaroon kita dyan, Jo, sa puntong yan. Related to that, sa nakaaging public scoping na pag-aramanta daan na piga-apply for environmental impact assessment, nasa 214 hectares. And kabali na tabi dyan, Jo, itong 200 hectares na pig-expropriate. Pig-expropriar kan Kapitulyo kan Camarinesur and ini si may contention, may mga issue patungkol sa pagkuha ka itong pribadong daga tanganing gamiton daa for public use or purpose. Remember na duman sa 214 nagluluwas na itong 14 hectares dati ng pagsasadiri ang Kapitulyo. Nagluluwas na itong 200 hectares ining 14 hectares kataid inikan 200 hectares na pig-expropriate. So, existing na ining 14 kataid pagsasadiri na ini as in kataid inikan 200 hectares. Alagad, kung manunutaran po, base sa sadiring dokumento na pig-presentar kan Kapitulyo, and this is available online, may pig-post po sindakayan. Out of 214 hectares na pig-apply, nagulat po kita, ninulit 54 hectares ng gayo para sa golf course. As in, ining project na ini, mayo po ini, dahil po ini nakasurat duman sa ordinansa na nagkataonin poder sa Kapitulyo mag-initiate nin expropriation proceedings. So, dahil kabali, duman sa paggagamitan kay itong daga. Pero nagluwas po siya duman sa public scoping, 54 hectares. Duhay kayan itong 134 hectares na ang nakasurat lang po duman for future development. At ininaputa po kaini ang representante kan Kapitulyo ano itong specific project sa irarom kan for future development. Dahil po ninda nasabi kung ano. So, malinaw, kanaldaw na ito, dahil parang kung sa gagamitin itong 134 hectares. Ngunyan, ano po ang punto ko? In the exercise of eminent domain, the power of expropriation, number one, dapat malinaw kung sa siya gagamitin. Anong proyekto paggagamitan kan pribadong daga na mauto anon kan gobyerno. As in, dapat for public use or purpose po yan. Public use or purpose. So in this regard, duwang bagay. Ining sa 54 hectares, dahil po ako tubod na for public use or purpose yan. Dahil po ako kumbinsido na for public use or purpose. Mayo sa istorya kan mga local government units sa Pilipinas na nag-expropriate ng daga asin duman itinugdok ang gold horse. And between itong daga
10: opo
9: na kuta na ginagamit tangani makapag-produce kan pang ipo kan mga ordinaryong tao, ano po yan? Itinatanong po baga paroy. As in, ano pa man pong agricultural produce. And para po yan sa pagkakan, para po sa food security na inaapod, pandawa. An mga may sadiri po kandaga ngun yan, mga farmer beneficiaries po yan, naging beneficiary po sinda kan comprehensive agrarian reform kan katuyang gobyerno nasyonal. Sinda na po si Maysa Dirikayan, tinatanuman po sinda yan in paroy prime agricultural irrigated rice land po and 200 hectares. Kinoana. In fact, ang sabi po kan mga farmer beneficiaries, lampas sarong taon na po sinda na dai nakakapagtanong dahil sa ginibo po kan Kapitolyo. Pinagbawalan na po sinda, tigkudala na po, si ibang portion tigdampingan na. Pero mayo pang ibinabayad po sa sinda. And sinasabi po kan Kapitolyo sa paagi kan sendang abogado na napayadan na, ito ngayang mga lot owners bayad na. Pero kanina po tapos si mga farmer beneficiaries, binayadan na ba kamo? Ang simbang po ninda,
10: day pa.
9: Day, bayo pa ngayon kaming nare-receive. Sa madaling sabi, iba po itong tinutukoy kan Kapitolyo na lot owners. Kaya ko parang kung si-recite po sinda, pero ang malinaw, ang mga farmer beneficiaries, sinda po ang lot owners. May titulo po sinda. Igwa po sindang klowa sa irarom po kan batas, sinda po ang lot owner, sinda po ang may sadiri kan daga.
10: Opo. Sir,
9: sabi ko po nga ni Diyo, idagdag ko. Yan ang dahilan kung ano tapig recognize kan regional trial court itong itong isinunad man po nindang intervention. Atin si kahagadan po ninda na bisdon sinda bilang may sadiri, pigbisto po sinda bilang may sadiri, kan husgado, kaya po nga ni ibang judgment in their favor na dapat bayadan po sinda ng 567 pesos per square meter.
10: Opo.
9: So, papunta po kita dun stage and expropriation. Itong first stage, determination of propriety and exercise of the power of eminent domain. Tama ba si exercise of the power of eminent domain? Tama ba nagagamiton for public use or purpose? Tama po daa. Gagamiton for public use or purpose. Pero tandaan ta po. Duman sa ordinansa, duman sa proceeding, sa kaso, mayo po duman, golf course.
10: Okay.
9: So, iba na ang paggagamitan mo niyan. So, bako na, kung ano, si sinabi ka ito sa husgado.
10: Sa husgado.
9: Opo.
10: Oo.
9: Di, so, sa madali sabi, sala sabi, Diyo, sala na ang daga, kinoa for public use or purpose, ngunyan gagamiton para sa golf course.
10: Ngunyan, sir, ito pong itong pigsabi ni Des House Gado, ano po da takaipuan i-grant si expropriation na pig-apply ni Des House Gado para po duman sa daga? Ano da ang purpose kaniyo pong mga dagang sinabi ni Des sa korte?
9: Dahil nga ni sabi niyo, ang sabi kan Kapitolyo, gagamiton niya for public use or purpose. May hall of justice ngayon dyan, kung ano-ano, terminal, mayo lang akong kopya ka itong ordinance. So, kung okay. Talaga siyang listahan, pwede man na on the basis of those, pwede man na na mag-abot sa conclusion ang husgado sa ruling na for public use or purpose. Although kung ako ang judge, ha? Kung ako lang, ha? Kung ako ang judge, sasaru-saruon ko ito. Sasaru-saruon ko ito. Sa 200 hectares, remember, ang bigay expropriate.
10: Opo.
9: Sasaru-saruon ko. Anong public use or purpose?
10: So, opo.
9: Ililista dapat. Ililista. Pirang area ang kaipuhan. Diba?
10: Saka arinduman, arina porsyon kandaga, arinding di itong Hall of Justice, sa indig di ang hospital, sa indig di ang... Dapat baga, sir, may plano yan, di ba? May...
9: Ayo sabi. So, ngunyan, ngunyan, kung ako ang may sadiri kandaga, babalikan ko si naging desisyon kan Hosgado at inihilingon ko si ordinansa. Base sa ordinansa, base sa desisyon, ano si mga dapat pagkagamitan?
10: Mm-hmm.
9: Ano itong sinasabing for public use or purpose?
10: Mm-hmm.
9: Ikukumpara ko ito digdi sa listang unyan.
10: Oo, sa public scooping.
9: Ito pagang sarong slide na ang main title is Basic Project Information.
10: Oo.
9: Ano itong hinaap na nakakalaman sa project sheet?
10: Oo. Itong itong pig-submit ninda sa DNR, di ba? Para magkaiwan ng public consultation o yun yung public scooping?
9: Iyo tabi, Gio.
10: Pakilaog daw dyan sa itong pig-submit ninda. Madalan, sir, tayo, papahiling ko lang sa live sa Facebook. Pakilag daw nindo itong ano yan. Ito bagang ano kung ano si purpose kang public scooping. All right. Madali lang siya, tapig papahanap ko lang. Kasi duman na very specific si sinabi nindo na may 54 hectares na golf course, Iguaning Mall.
9: Correct.
10: Iguaning Mall.
9: Yang golf course na yan, sabi niyo, item number 8 yan, duman sa lista nindo. Ang inot sa listahan, mall and terminal.
10: Terminal, oo.
9: Number 2, BPO, Business Process Outsourcing.
10: Oo.
9: Number 3, Commercial Building.
10: No.
9: Number 4, Fast Foods Drive-Thru. Number 5, Capitol Iconic Building or Compound. Ini number 5, pwede man itugot inita. For public use or purpose ngayon, tayo yan si Harong Kan, Kapitan Probinsya. Yan dyan si mga opisina. Number 6, Aquatic Center. Number 7, Lifestyle Public Park and Mall. Ini nang number 8, Golf Course.
10: Golf Course,
9: babalikan tayo yan at yan.
10: Alam ko na, sir, tugma ba yan duman sa ordinansang pinasar nida na nag-autorizar sa gobernador para po sa pag-expropriate ng daga, tugma buo ining nasa lista ni ng pig-submit ninda sa DNR?
9: Kaipuhan ko patabi nyo na i-check i-hilingon sa agirari si ordinansa at in si decision ng Regional Trial Court.
10: Okay.
9: Kung nagmamatch, kung tama ining listang ini, duman sa nakalista, duman sa ordinansa as in decision kan
10: Hosgado.
9: Opo.
10: So possible na kaya nagtugot si Hosgado na sige, igagrant mi ang sa indong expropriation provided dahil na justify gyud sa Hosgado na mapalmalaag ning hospital, malaag ning ano pa to, sir, eskwelahan or kung ano pang mga for public use.
9: Ayo tabi jo. Pero ako nga ni sabi ko kasubago, kung ako ang judge, kung ako lang, ha?
10: Oo.
9: Paputon ko, sasaro-saroon ko. Halimbawa, nakalista na project, 20 items.
10: Uh-oh.
9: Kaya gabos ini for public use or purpose, paputon ko kada item, pirang area si kaipuhan. Diba? Ako,
10: Tabaka sobrado man ang 214.
9: Malinaw, kaya po yan maantos sa 200 hectares o kaya 214
10: hectares.
9: Diba?
10: Oo.
9: Sa expropriation, ang itinutugot lang kan batas, kasi dapat itugot man din kan Hosgado, itong kaipuhan lang for public use or purpose.
10: Mm-hmm.
9: Ini ang dapat po na maintindihan sa tuyang mga kababayan. Lalong-lalo na si mga nagsusuporta po sa Kapitulyo. Dapat maintindihan po ninda. Sa sahiling ko tabi nyo, pag naintindihan, pag naipaliwanag, baad sinda na mismo ang magsabi, ay sila ang ginigibok ang Kapitulyo.
10: Oo.
9: Oh. Opo. Diba? Okay. So, balikan ka po.
10: Okay.
9: May mga nakalista man po talaga digdi, alibaw, ining mall and terminal, ining aning mall, bako man trabaho kan...
10: Gobyerno magpatugdok ni mall.
9: Kan gobyerno magtugdok ni mall.
10: Definitely, oo.
9: Diba?
10: Oo.
9: Mga commercial building, bako man yung trabaho. At any rate, naghapot po kita.
10: Oo.
9: Ano ang magiging arrangement with the investor? Ipapabakal ba sa inda ang daga? Tangani sinta ang magtugdok?
10: Mm-hmm.
9: Kan building and mall and tindag po sa satuya ni si Che Bermejo.
10: Oo.
9: Si
10: sa ang head po kang Bermejo. Ano yan? Ang head
9: po,
10: kang
9: tindag po sa satuya. Papaarkilahan na ang Kapitulyo ang mapatugdok kan building kan mall. Ay, pambira. Kadarada ko lang kandidat ang kaibuan po kaya. At ano rin, sige. Ang hapot ko sa inda, kung papaarkilahan, duraan, no? Bagay na dapat simbagon, pero dahil na simbag ang panahon na ito. Sige. Asumiran ito po sa video na ining item number 1 to 16, except item number 8 and item number...
10: Alam ko na sir, nagpuputol-putol ang signal mo.
9: For development.
10: Aha.
9: So, i-assume ta na ang gabos na nakalista for public use or purpose, except itong item number 8 and number 16. Now, ang epokan lang, ang Kapitulyo, nagluluwas na nasa 34 hectares.
10: Oo.
9: 214 minus 54 hectares itong sa golf course and minus 134 hectares. Ining 134 hectares plus itong sa golf course na 54, ang total kayo ni 184. Diba?
10: Oo.
9: 184. So, 214 minus 184, 30 hectares. Sa madaling sabi, ang kaibuan lang para sa sinasabing Kamsor Uptown project na pwede tang sabihin without admitting na for use or purpose. Ang kito lang, 30 hectares.
10: 30 hectares lang?
9: 30 hectares lang.
10: Oo.
9: O igwa ka ng dating 14. So ang nakataga na lang, 16. Itap yung daga. To complete the 30. Ngunyan, kung ang kaibuan mo, 16 hectares, dahil igwa ka ng dating 14, total of 30 hectares na daga ang kaibuan mo, saan ka ma-expropriate ka pa ka itong dagdag na 184? Ito in law and in jurisprudence.
10: Opo.
9: Diba?
10: So gusto sabihin, sobra-sobra ining pig-e-expropriate na daga kang Kapitulyo.
9: Sobra-sobra si sa pag-iniling mo si kan pa kamitaan. Diba? Unless ma-come up naman sindanin mga bagong lista.
10: Oo.
9: Pero dapat yan nakaangkla ang basihan ka yan si ordinansa.
10: Si ordinansa.
9: At decision kan Regional Trial Court.
10: Oo. Sir, may nakuha na ba ka mong kopya kang regional kang RTC Branch 33 kung ano ang naging valid reason kang husgado ta naggrant ninda si ano yan si expropriation?
9: Sir, may man ang sinasabi kang husgado for public use or purpose.
10: Opo. Pero
9: itong sir, representasyon, bagay si sinabi ka ito sa husgado, talaga man na itong mga proyekto na nakalista for public use or purpose. Pero baad na ipo naging masino ang judge, ang husgado, pareho kan sabi ko, kasubago sa imo, kung ako ang judge, sasaru-saruon ko kung matugdok ng hospital pirang area ang kakaipuhanon. Kung matugdok ni iskwilahan pirang area ang kaipuhan.
10: Oo.
9: Diba?
10: Opo.
9: O, siyempre, may tinampo pa yan. Pirang area para sa tinampo. At yung iba pang mga project. So, sumadahon pa yan. Kung ang PGOH group ay 200, tapos nagluwas duman sa list ng inda, na ang kakaipuhan man lang pala, business size na ektarya, o di, kung ako ang judge, ay ito itutugot, itong expropriation, kaya itong 184 hectares.
10: Dahil sobra-sobra.
9: Dahil sobra-sobra. Tama ba? 134 plus
10: 54. 134 pa, alam ko na.
9: Pero 186.
10: 186, yata sir.
9: 186.
10: Oo.
9: 186. Pala ang tabi, Joe.
10: Oo, 186.
9: So, gusto sabihin, ang kulang na lang 14 hectares. Kaya iguan ang dating 14.
10: Iguan ang dating 14.
9: Total of 28. Oo. Diba?
10: Opo, opo. So, ining-ining dati ng daga kang kapitulyo na 14 hectare, hectares, ining 14 hectares na daga na kapitulyo, sangon yan, sir, ginamit ninda ini?
9: Mukhang mayo. Mukhang mayo. Otherwise, na yan ibabali duman sa application for environmental impact assessment.
10: Oho.
9: But most likely, ha, mayo pang pinag-gamitan po kayan.
10: Oho.
9: Sa ang daga po bagatan kapitulyo, from initial 15 hectares donated by the Rodriguez family,
10: oho,
9: nagparadakula po yan.
10: Mm-hmm.
9: Inabot po yan yung lampas sanggatos na ektarya.
10: Okay.
9: Yung daga.
10: Mm-hmm.
9: Kabali na itong natugdukan po. Kabali na itong 15 hectares na donation plus all others na na-acquire thereafter.
10: Mm-hmm.
9: Kung dahil po ako na napapasala, around 150 hectares po yan.
10: Mm-hmm.
9: So, iguan na siyang dating 150 hectares.
10: Mm-hmm.
9: I think itong 14 hectares na tinutukoy dyan sa public scooping, portion na itong 150 hectares.
10: Mm-hmm.
9: And then, dinagdaga naman po ninda ng 200 hectares.
10: Mm-hmm.
9: Iyon na po yan, si Pig Expropriate, na anmay siya diri si mga farmer beneficiaries.
10: Opo.
9: Ano po?
10: Uh-huh.
9: Paulit-ulit po pong nililinaw na ini mga farmer beneficiaries na ini, may sadiri ini kan daga.
10: Mm-hmm.
9: Beneficiary po sinda sa Irarom kan Comprehensive Agrarian Reform Program, tigbisto po sinda kan gobyerno matapos isyuan in titulo as in mabayada na sinda na po si may sadiri. As in tigbisto man po yan kan Osgado. Ipaman po itong pigpapara interview kan Kapitolyo. As in, tigi-imbitaran po ninda pag may okasyon sinda. Iba man po ito na sinda si mga, kumbaga, mere occupant.
10: Itong ano yan, sir? Ito yan, itong garo, ano yan? Itong mga informal settlers, si mga bakuman mga landowners? Oo.
9: Ayo. Sinda si mga informal settlers na pigkakaulay kan kapitan. Magkakatinder niya ka mo. Sabi man ni Metro. Si mga taong yan nito dyan, paaratin biro niya sa tatawan ng kanyang tupad.
10: Oo.
9: Oh. Oo. Oh. Minsan po, may bagas na itinatao. Ay, talagang maaratin biro po yan.
10: Pero maraming yan is...
9: Tapos, sinaman itong pigdarado man sa itong magiging relocation daan, si Blue House.
10: Oo.
9: Oo. Oh. Tapos, magkakaiwang nga ka mo ng trabaho si mga aking iyan nindo tatawa na ni scholarship. So, siyempre, ikaw man napangakuan ka di natawa ng tapang grocery, bagas, okay na, maugmak na. Pero ang tunay na apektado, ano, pareho po kan sabi kan sarong farmer beneficiaries, kami na yan si tunay na apektado. Anong nga ta kami nandain nindo pigkakaulay, ang pigpaparakaulay niya nindo bako man si apektado. Diba?
10: Opo. So ngunyan, dahil arog po kani, so ika, nagka-interest ka pong mag-conduct lugod ng congressional inquiry kung ano talaga si tunay na nangyari kaniyong expropriation na ini kang nasa ano yan, nasa kulang-kulang 200 hectares na daga, sir, na agricultural land.
9: Pero in aid of legislation,
10: opo,
9: ang katuyuan kay ini, linawon, ano baga ang power of eminent domain kan local government unit, ano ang limitation kay ini, sa ini pwedeng paggamiton, i-define ta kung ano si public use or purpose. Kasi sisigurado ang taduman na dahil kabali ang golf course na dahil man talaga dapat. Kama kung man yan for public use or purpose, ay kama nakahiling na golf course na for public use or purpose. Sana si mga tiyos, si mga parauma, nakatagamit ka yan, magamit ka yan. Kung hospital po, pag nagkailang ka, si isay man po yan, lalo't mga tiyos, madumano, yun po yan ang public use or purpose. Ilang po, maaragin yan, for public use or purpose. Isay man po, mayaman o tiyos, maagi po yan.
10: Iskwilahan.
9: Iskwilahan, tulay. Diba?
10: Pero di ka sir nag-angalas na dakulaon ang pig-expropriate?
9: Iyon na nga rin yan. Nagulat nga rin ako. Ano, Consuelo? Sa dirinig ng ebidensya, ang itinahiling sa Sasuya. Di ba? Dahil itong dokumento, baga halik sa inda. Baka manalik sa inda. Sa inda man ito halik. Kaya naman yung sabihan, nag-ibog-ibog talanta. Sa inda ito halik.
10: Oo. Opo. Okay. So, anong gigibon mo po sa Kongreso? Paanong anong ano 'yan? Anong sistema? Ma-file ka po ning ano 'yan, ning resolution sa anong committee po sa Kongreso ang dapat magganda po ning inquiry ka ni sir?
9: Sa itin ko dahil batas po ang pagbabasehan ta ano, limit ng power of eminent domain baad sa Committee on Local Government po yun. Or one that is related to running the affairs of the local government unit. So,
10: okay.
9: Dahil pa sabi kita, Joe, dyan. So, naglataw lang po yan na sa itipan. Even si Discoverita, si Disclosure na nangyari dahil po doon sa public scrutiny.
10: Okay. Sir, mahapot lang kami. Ang nag-request ng public scooping or public consultation, si DENR dahil nag-a-apply ang kapitulyo kang pag-assess, ini pong environmental assessment impact. Sorry, baliktad. Environmental impact assessment. Tama?
9: Ang nag-apply po
10: ang kapitulyo
9: na environmental investment ang kapitulyo.
10: Okay.
9: Dangan obligation sa DENR bago aprobahan na mag-conducir din public scoping amo atat. So may mga aagihan pa po yan na stages. In fact, igwa pa pong sarong public hearing. So ma-attender naman po kita daman sa public hearing.
10: Okay.
9: Nangako man po si Kapitulyo na si mga concerns na ipinaabot including si mga kahaputan masisimbagan o kaya sisimbagan po ninda. Ang ginibo po kan facilitator na taga DENR ipinasa po si Ma'am si Bermejo si mga concerns na dapat masimbagan.
10: Okay.
9: So, dahil maray na pabayaan po ang issue na ini.
10: Alright. So, pag nagkaigwa po ng inquiry, so, maoobligar po, pwedeng obligaron kang komite, si mga government agents, sarukan DAR, National Irrigation Administration, DNR, DA, dahil duman po sa nangyaring public scooping, mukhang nagluluwas duman, maayo pa ning clearances ang kapitulyo para mag-conduct ning mga activities diyan po sa kauumahan na private land, private agricultural land, sir.
9: Yan ang punto kan sa mga farmer beneficiaries na nagtaranta, Bilyo. Nagpuan po siya sa pakiulay na ibalik niya nindo si Koyan si mga stages, ipiling niya nindo giraray sa lead wall itong proseso na dapat
10: agihan
9: bago ngaya magpuhon ng implementasyon nin proyekto.
10: Oo.
9: Saro-saro po niya ito. Bilig po ako duman sa nagkaram, nalingawan ko, day ko lang po natandaan si pangaran.
10: Mm-hmm.
9: So, pigsaro-saro po niya, including itong public speaking, na-mention po ito, pangkasunod, technical study,
10: mm-hmm.
9: may public hearing pag-iraray, kadakol pang iba, uhiling nga niya nindo. Anyaon niya duman sa may puro, sa si implementation. Pero ngayon, kita ngayon, public scoping pa lang, taano nga yata, nagdumping na, taano nga yata, nagpatog na in iconic building, taano nga yata, dahil na nga kami nakakapantanong, pero yaon pa lang kita sa stage na ini, public scoping pa lang.
10: Di ba pwedeng, ano yan sir, di ba pwedeng idulok yan kaning mga farmers sa husgado? Nasabihan si Husgado, si nag-grant kang expropriation na dahil na kami nakakauma. Tapig para buruldoser na, pig para tarambakan na nindaga, pig kurudal na si Samuyang uma. Dahil ba pwede gamitin din yan as evidence na may injustice na nangyari sa Sainda, sir?
9: Ang nadangon ko po sa mga lawyers, itong pag-dara sa atensyon ka ng Husgado, kaya itong inaapod na intervening factor, intervening event, at in kabalikan, itong pinahiling na presentation and Capitolio.

0: aramon doon si isay itong lalaki ito na nagtaram.
1: Oho.
0: Na ang Pigbo point out, iyo mismo tabi.
1: Opo.
0: Yan, public scrutiny pa lang kita, pero may mga ginibo na nadaipala.
1: Oh. The more na dapat po pa lang talaga magkaigwaning congressional inquiry, tanganing at least po magkaigwaning malinaw na batas ang Kongreso, magpanday po ka muning batas na susunod doon kang gabos ng mga local government unit na dai ka mo pwedeng maghiro kan mga uma o kung whatever land without without securing first di ito pong legal process. Araw kaning ginibukang kapitulyo, eh mukhang may abuse kang power na ginibo po ang kapitulyo digdi tabi, sir.
0: Iyo tabi.
1: Mm-hmm. Okay. Noarin po yan na planong gibuhon mo, congressman, sa kongreso?
0: After na, SONA na tabi yan, Jo. After SONA.
1: Ah, okay. After SONA. Opo.
0: Mm-hmm.
1: Tasayin ko po, pag may congressional inquiry, may 'di ba may power ka mo to subpoena, ipa-subpoena si mga ito pong ordinansa na ginibok ang Kapitolyo. At least diyan mahihiling na, tapos si desisyon kang korte, mahihiling ta na po diyan. Kung ano ang nakapalaman sa desisyon kang korte, ano ang nakapalaman duman sa ordinansa kang probinsya, pagkatapos hihilingon ta yan, i-mamatch ta yan duman sa aktual na ginigibok ang Kapitolyo mo niyan.
0: Iyo tabi.
1: Oo. Mahihiling ta po kung sinunod. Mukhang si sinabi sa korte kang Kapitolyo, bako man si aktual na ginigibo niya.
0: Iyo. Igwa kita kaya ang jurisprudence, tabi, Jo. Dahil ko lang nabanggit mo niya si title.
1: Mm-hmm.
0: Na kung sa inyo sinasabi na kun ang daga big expropriate for certain public purpose or use.
1: Mm-hmm.
0: Pero dahil na siya gagamiton para sa original na katuyuhan na objeto, may diretso ang may sadiri kang daga na bawion. As in, ang gobyerno ibalik.
1: Mm-hmm.
0: Itong daga na kinuha sa saiya.
1: Iyan sir, kung donated si daga, pig expropriate sir, pwede ba yun?
0: Yun na nga niyan, Jo.
1: Ah, okay.
0: Pig expropriate.
1: Oo.
0: Kung pig expropriate mo for a given purpose,
1: opo.
0: Dangan dahil mo man siya ginamit for that particular purpose base sa proceedings sa regional trial court.
1: Oo.
0: Then, igwang diretso ang landowner na bawion si daga.
1: Mm.
0: As in, ang gobyerno na ibalik sa saiya.
1: Mm-hmm.
0: Pero siyempre, may corresponding ko yan, may process po yan.
1: Mm-hmm.
0: May process.
1: So, pwedeng bawion ka ng mga landowners, ining daga na pig-expropriate sa sainda pag na-discovery nila, bako man for public use. Araw kaning golf course. Tamukhang ang pinakang inot nindang planong gibuhon tabi congressman is golf course eh. Nagahagad sila ng environmental impact assessment. Once na nagahagad ka ng environmental impact assessment, gusto sabihin, ang proyekto mo, kaipuhan nila ng certification from DNR.
0: Iyo tabi, Jo.
1: Di ba, sir? Nako.
0: Kaya nga ni Bagadyo, natukar duman si water requirement ng golf course.
1: O yan, sarap pa
0: ano
1: yan.
0: Ano ang epekto ka yan?
1: Oo.
0: Diba?
1: Kaypuhan ka yan ng dakul na tubig. Maapiktaran ang aquifer kang lugar na yan.
0: Iyo tabi, Jo. Iyo tabi.
1: Pero
0: so,
1: sir,
0: ang maluwas ka yan, kaya ko baga dyan, irrigation canal, irrigation facility dyan, na pigya ma-manage ka, National Irrigation Administration. Sangon yan dahil may mga tinahuban na nga lugar, dahil na pinapauma, dahil na nakakapag-uma.
1: Mm.
0: So, dahil ko,

0: Alam ko ano ang intention kan Kapitolyo dito bagang tubig sa irrigation iyon na ang gagamiton sa golf course. O dai pamalinaw po iyan. Pero
1: okay,
0: kung arog kayan an mangyayari garo sala.
1: Sir, may magayon na ano digdio comment. Garo dai po masugal ang majority floor leader kang kongreso para sa local politics, lalo na na very close ang mga Villafuerte sa mga Marcos. Garo masakit yan congressional inquiry hearing ni Congressman Nelson. Sir, anong reaksyon mo?
0: Kadakol baga ang mga masasakit na bagay, Tabi Jo, pero kung worth na ipaglaban, dapat ipinapakipaglaban. Diba? O, minsan, araw kayo ni, halimbawa, may nakurso na dahan kang daraga. Six. Soltero ka.
1: Oo.
0: Nakurso na dahan mo, talagang gustong-gusto mo.
1: Oo.
0: Oh, pero kinakabahan ka.
1: Mm-hmm.
0: Garoan pagmati mo, dipisilo na maray.
1: Mm-hmm.
0: Pagdai mo inilusyonan, pagdai ka nagprobar, mayong mangyayari.
1: Hindi mo maaram kung mapapaiyo mo o mababasted ka.
0: Ining araw ka ining laban, ini ang laban na sabi po nga ni Kayan, worth fighting for.
1: Mm-hmm.
0: Pero siyempre dapat, yaon man po si mga farmer beneficiaries, si mga tao na dapat ipinaglalaban. Takon naglalaban ka si mga tao na dapat mo ipaglaban. Mayo na. Dahil mo na kaibanan, sayang. Laban.
1: Pero yan pong mga farmers beneficiaries na ini kang DAR, ano po, talagang ano yan, ilalaban din ang diretsos din da.
0: Ang totoo sabi kayan, Joe, ang sinasabi din da, habo mi kayan, abo mi na mawara sa muya ang daga. Pero kung talagang gagamiton for public use or purpose, di sige na lang. Sige na lang.
1: Dawa
0: makulog. Kami.
1: Dawa makulog sa buot.
0: Din tama. Oo, dawa makulog sa buot. Dawa mawawa ran. Sa mas importante sa inda itong daga eh. Importante sa inda itong pinagtatanuman. Itong kwarta na magiging kabayaran, baad sinasabi po ni Daini, baad pirang taon, ubos na ngayon yan. Pero yung daga, habang panahon, mayo na ngayon kami, ang magsalida sa muya si mga aki ni, si mga makuapo, mapapakinabangan ngayon yan, Ninda. So, malinaw, abo maninda, pero kung kaipuan for public use or purpose, dawa makulog sa buot, sige na. Kaya lang, ining na-discovery ta po ngunyan, gagamiton bilang golf course para sa kuya bako po ining for public use or purpose.
1: Opo.
0: Sa iling ko may rason, may diretso ang mga parauma na makuagiraray ang sa indang daga. Pero ang decision ta video sa inda bako sa kuya.
1: Sir, may igwa pa pong ano, igwa pang sarap pang magyo na comment. Regarding sa Camsor Uptown, it was declared a special economic zone. Granted sa Capitol yan. Ang mga titulo kan mga daga na develop na ninda na tambakan ng daga daga na tinampo etc. Sir.
0: Mayo po akong problema tabi diyan, Jo. Mayo akong problema. Pero tandaan ha, ang i-declare po bilang economic zone bako man si 214 hectares.
1: Ah, okay. Arin po ang pig-declared. Arin.
0: Ang pig-declare lang tabi, Joe, itong kaipuhan ninda, o, basahan mo itong sa item number 10.
1: Oo.
0: Item number 10, PESA, Philippine Economic Zone Authority, letter A, School of the Future, pirang kaipuhan, a little over half hectare, mayo pa sarong ektarya, 6,331 square meters.
1: Oo.
0: Ang sunod, High School of the Art. Tira po ang kaipuhan, 4,074 square meters. Ang sunod, School of the Arts and Culture, tira ang kaipuhan, 11,996 square meters, 1.1 hectares. SR Studio, 4,877. Google, ayan, letter E. Ang kaipuhan, 9,756 square meters, less than 1 hectare.
1: Mm-hmm.
0: Letter F, 500-seat auditorium, 1,800 square meters.
1: Mm-hmm.
0: Letter G, AI Innovation Hub, pirang 80 square meters lang ang ini.
1: Opo.
0: And then ang sunod, under PESA, letter H, for future development, 2.7 hectares.
1: Mm-hmm.
0: Tumadahon katabi jo, pirang ektarya gabos yan, garo 5 hectares lang yan.
1: Ining declared
0: kan? O di 5 hectares na yan na declared as economic zone, o di sige, kung anon. Naita, dahil ako makontra ka ni jo. As in ako ma-post sa kuyang Facebook, dahil ako contradict sa PESA zone na ini. Mm-hmm. Dahil din ako makontra duman sa iba pang mga project na for public use or purpose.
1: Mm-hmm.
0: In fact, pwede ako magtaram. Nagtataram ako ngunya na sinusuportahan ko po ini.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Pero pag ang uro ay golf course, ay pambihira. Kung pumasang ayon kita digdi, ano na kita?
1: So, kung...
0: John.
1: Opo.
0: Dahil ako kontra sa ano man na proyekto, basta for public use or purpose, makakatabang sa pag-asenso, sa pag-rehar, nin trabaho, nin hanap buhay.
1: Mm-hmm.
0: Pero, ang golf course, 54 hectares.
1: Uh-huh.
0: Ang nakakaag sa item number 16, na dahil panindaharam kung ano ang paggagamitan, makontra talaga ako, Jo.
1: Itong 134. Itong 134.
0: Yes. Pero itong kaipuhan sa Kapitolyo, 28 hectares, o sabi yung kaibuhan ka ng 30 hectares, dahil ako makontra ka yan.
1: Mm-hmm.
0: Masuporta pa ako ka yan, Jo. Kung nagdadangog si Governor El Rey Villafuerte, sinasabi ko po, Gob, duman sa mga proyekto mo na for public use or purpose, including economic zone, itong 5 hectares, ako udok sa buot na nagsusuporta.
1: Mm-hmm.
0: Udok sa buot na nagsusuporta duman sa proyektong ito, pero ako, nagkukontra po ako duman sa proyektong golf course.
1: Mm-hmm.
0: Saka golf course that need 54 hectares, as in duman sa item number 16 na for future development na dahil malinaw kung saan gagamiton.
1: Itong 134 hectares?
0: 134. Total of 188 hectares.
1: 188
0: hectares. 188 hectares. 14,
1: 26. 26 lang, sir. 14 plus 12, nasa 26 plus hectares lang.
0: 26 pa, plus hectares lang? Oo,
1: day pa 30 eh.
0: Sabi yung tapon, 30. Mm-hmm. So, day na pag, ibalik si Kuya, si 188.
1: Apo. Kung ika po, nabasa mo na ba si order kang branch 33? Na nag-grant ka niyong expropriation.
0: Papataon na tabi nyo, nag-aanap po kita ng kopya.
1: Pwede man pa, di ba, nasa ano ba yan, public record na yan eh.
0: Mahihiling tapo. Pwede kita makakuha kaya.
1: Mahihiling tapo, kung pirang hectares, ang pig-grant kang RTC Brands 33.
0: Maray sa, kayan, ipost na sa Facebook tabi nyo.
1: Mas maray nga ni, kung makakuha kita. Baka, sir, pwedeng kung makakuha ka, makahagad kami ng copy.
0: Iyo tabi jo, iyo.
1: Tadi man yung pwedeng itago kang korte, that is public record. And mahiling ta kung ano talaga si naging basis ni kang RTC Brands 33 sa pag-grant po ning expropriation. Kasi grabe, garo ini ang first time na may isarong lokal na gobyerno na nag-i-expropriate ning nasa 200 hectares na daga. Na samantalang, ang Kapitolyo po, ito bagang old Capitol building, bakantihon mo niyan, saka itong duman sa likod.
0: Mahiwasong pa. Kaya kung yan yung bakanti tabi, bagadyo.
1: Oo. So, kaino ano takaipuhan mag-expropriate ng daga na ang bubugtakan man lang is Capitol. Kaya medyo ano yan. Kaya medyo medyo exciting ining ano, ini yung congressional inquiry. Garo sir, magayon dapat iporso po talaga ini. Kaya lang, yun ining sabi kaning sarong listener ta na ano da kaya malakas da ki Sandro Marcos ining mga bilyo porte. Pero ano niyan, worth trying. Sa iling ko mayo man maraot ano yan eh. I-try. Tadyan ta mahihiling kung sisi ang kakampihan ni Sandro Marcos. Kakampihan niya ba si politikong amigo niya o kakampihan niya si interes kang publiko? Tayo ba ganyan sinasabi kang ninda na they are for general welfare. So, mas maray mahiling ta po. Mahiling ta, sir.
0: Medyo,
1: medyo exciting. Alright. So, ngunyan, Congressman, ano po ang sitwasyon mo niyan kan mga parauma based on assessment mo po after katong public scooping?
0: Medyo nabuhayan si Danig Boat, ano, pero siyempre mamundo man po giraray.
1: Mm-hmm.
0: Mamundo dahil naman pagdahil yung hindi mo wala na sa inda si Daga.
1: Mm-hmm.
0: Panduwa, dahil dahil na po sinda na kapag uma.
1: Mm-hmm.
0: The usual source of livelihood, pang-suporta sa pamilya, nawala na.
1: Mm-hmm.
0: Datas ng sarong taon na dahil sila na kapag uma.
1: Mm-hmm.
0: Idagdag pa, na dahil pa man sila bayad.
1: Yung ano yan, saro pa. Di ba ba yan? Tas si order kang korte, ito pong order kang branch 33, nabayadan silang 567 pesos per square meter. Day nagsunod ang kapitulyo, pig-appeal sa CA.
0: Iyo, Jo. Da, ang gusto ninda, ang ibayad lang
1: sa 22. Mga
0: may saririkan, 22 pesos per square meter.
1: Mm-hmm. Opo. Anyway, sige, maabang kami. Sir, may ano ba, may ideya ka kung noarin itong sunod na proseso, itong public hearing?
0: May pagkakit, Jo, mapaapod ka yan, mapasabi sa tuya ang DNR.
1: Oo. After katong public scooping, nakaolay mo po ba itong regional office kang DNR, sir?
0: Si RD Jerry po mismo ang nakaolay ta.
1: Mm-hmm.
0: Duman sa luwas na po itong building.
1: Mm-hmm.
0: Nag-re-istoryahan man po kita.
1: Mm-hmm.
0: And very amayab man po si RD.
1: Mm-hmm.
0: Malinaw man na sinabi niya na kita ngayon, ginigibuta lang si Satuyang yun.
1: Mm-hmm.
0: And in ito nga, maaraman pa dapat ini kan higher ups, mm-hmm, sabihon kan opisina, kan secretary, kan DNR.
1: Mm-hmm. Opo. Okay. So, medyo harahalawig pa ni ama. Hindi ang problema. Tabi nagburol doser na. Pigtarambaka na nindaga si Uma. Yan ang medyo mapungaw na sitwasyon dyan. Anyway, sir, ma-update na lang kita kaniyo pong dyan sa Banuan Kanpili. Kasood ma, ay kan Sabado, bisita si Secretary Vince Dizon. And may minention po si Secretary Vince Dizon na matatapos da ang Naga Airport. Although, mayo man po ning klaradong paliwanag kung paano matatapos, indoarin. And mayo man siyang sinabing o pinag-elaborate kung paano siya nakasabing matatapos ang Naga Airport Rehabilitation Project. Nangunyan nga ni 1.63% pa sana ang accomplishment kang contractor. Sir, ano pong latest? Sa opisina mo, ano ang latest?
0: Jo, kan Webes, day pa ako nagpo-post kayo ni. Pero kan Webes, kaulay ko po ang Director General kan CAAP,
1: mm-hmm,
0: Civil Aviation Authority of the Philippines.
1: Mm-hmm.
0: At in si ibang mga high-ranking officials kan CAAP.
1: Opo.
0: May retrato po ako kayan.
1: Mm-hmm.
0: At in, may itinaw po sa kuyang dokumento. Yaon din po sa kuya.
1: Mm-hmm.
0: Pigulayan mi ang sitwasyon kan implementasyon kay itong bagong runway.
1: Opo.
0: Yan po sa Naga Airport.
1: Mm-hmm.
0: Sinabi ko sa inda kung ano ang tunay na sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: And moving forward, ano ang pwedeng gibuhon.
1: Mm-hmm.
0: Mapos na lang tabi ako kayan, John.
1: Ah, okay.
0: Pero
1: okay.
0: Suway kayan, Suway kayan, nag-apot ako kan timetable. Timetable. Ang gusto sabihon, no arin matatapos. Bako si entire project, kundi itong runway lang mo na. Ta ang kaipuan po kaya sa Naga Airport, tanganing maibalik itong Naga Airport to NAIA and NAIA to Naga Airport flight. Tanganing maibalik yan, dapat masalaba ang runway. Ang runway tapungon yan, 1,402 meters, ang pwede lang na magugpa po dyan, mga turbo propeller. Itong Airbus, commercial jet planes, na ang pasahero 200, 250, hanggang 300, they po makakalanding dyan. Kaya po baga, as early as the year 2014, tandaan po ha, 2014, aram na ini kan DOTR, kan KAAP, kaya nag-desisyon kayo ito ang Pinoy administration na papo na ang proyekto, Naga Airport Development Project. Kaya lang, ini naipaliwanag ko na din po ini, sa laog ng 12 taon, nasayang po ang panahon, nasayang man si mga budget na pig-alukar kan mga nakaaging taon. Dahil dahil po nakapag-implement kan construction kan bagong runway. Malinaw din duman kung ano si dahilan, as in si isa yan, nasa likod kan dahilan. Kaya dahil po nangyari, samantalang itong sa Daraga Albay, itong Bicol International Airport, as early as October of 2021, operational na po siya. Diba? O kaya man, si mga taga-Naga, si mga taga-Camarines Sur, ang biyahe papuntang Manila, dumana na po sa Bicol International Airport.
1: Opo.
0: Si iba na itong Naga Airport to Clark International Airport, kakadikit lang tabi yan, Jo. Mga 20 lang yan, ang pasahero, 25. Tapos ang biyahe po kayan, Monday, Wednesday, Friday, pira po may Sunday.
1: Dedo, mapundo na yan, sir. Malulugi dyan ang Cebu Pacific.
0: Ako daw na ako tabi nyo, baad mapundo po yan.
1: Oh, okay.
0: So,
1: baka sir, eventually, day man yan mapundo biglaan. Baka ngunyan Lunes, Miyerkules, Biyernes. Baka sa sunod kayan, sa sarong simana, saro na lang.
0: Baad. Depende.
1: Okay.
0: As in, sa punto pong ini, daw kita kan katanduan eh. Araal daw, may biyahe po duman.
1: May Airbus.
0: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday.
1: Wow, kada ako nagduduman sa katanduan eh, say.
0: May Airbus po duman. Dakulao na aeroplano. Dahil halabaon po si runway. May nagsasabi, paano nga today nalang labahan ang runway dyan sa Naga Airport? Antimbag po kaya, ang tasasintayin na pwede dahil ang Sarungpuro, Maharlika Highway na. Samantalang ang Sarungpuro, itong bangin, ampas, na hararumo na maray and malapad. Kaya dahil na pwede itong sumpayan. So ang solusyon, reorientation, new runway na na-desisyonan as early as 2014. Pero matapos ang 12 taon kan February 18, 2026, nagpuna si Phase 1. Pero in Phase 1, tabi, yung embankment ini, earthworks, preparasyon ini sa pagkonstruhir ka itong concrete runway. Preparasyon palang tabi ito. Preparasyon palang papatagasun pa itong embankment. Madamping po dyan yung mga material.
1: Alawig pa yan, sir. Ta kepuan tumagas ang pundasyon ka yan.
0: Correct. Kaya ang pigulayan ni sa kaap, kanwebes, timetable.
1: Ano po daan timetable, sir?
0: Yan si Pandua ang pigulayan ni. Si Inot, babanggitan ko na lang sa Korean Post. So, duman sa timetable, ining phase 1.
1: Oo.
0: May 3 phases tabi ini jo. Ining phase 1 iyon na ito nagpon kan February 18.
1: February. Oo.
0: Dapat matapos ini January 2027.
1: Mm-hmm.
0: Sa madali sabi, unsing bulan.
1: Mm-hmm.
0: Unsing bulan. Alagad, as of April, I think, or May, 1.63% pa lang.
1: Hanggang ngunyan, sir, hanggang ining ATM, ining at the moment na ini, June 22, 1.63 pa lang. Di pa ni nagdadagdag.
0: Kan makaulay ko itong project engineer, kan magbisita ako duman, tabi ito. Nasabi sa kuya, ngaya congressman, nagdagdag na po ngaya yan.
1: Pira naman,
0: pira niya ako na idagdag, diit lang ngayon. Ngayon ako nag-apos ng pira. Pero bad 2%, bad 3% sinaidagdag. So, sa panahon na ini, Hunyo na, sabihin sa bagang ko yan, bad 4 or 5%. Pero remember, na dapat matapos po yan, January of 2027. And sabi sa kuya, talagang iyang behind na maray. May nakulao na iya ang slippage.
1: Mm.
0: Ang hapot ko kayan, taano ta abala. Taano ta dai nakakaabante.
1: Mm.
0: Ang rason
1: ko
0: kayan.
1: Aram na sir kang taga-kaap. Aram na yan kang taga-kaap.
0: Sinabi ko na sabi yun.
1: Ano sabi po kang taga-kaap?
0: Ang ganun ba?
1: Ganun ba? Pambihir.
0: Kala ko anya walang problema. Kasi anya nung makausap namin sila, ang sabi naman nila sa amin, gustong-gusto nilang magkaroon na ng new runway. Pero ang ginigibo po, Digby, sa...
1: Dahil hindi sir nakakaulay
0: sa kontra.
1: Sir, dahil hindi nakakaulay
0: sa kontra. Iba sa pigtataram at ipinapahiling duman sa taas. Saano po? Saano po? O, dahil nakaka-deliver po baga yung embankment.
1: O, dahil nakaka-deliver ng pang-earthfield. Itong pang-earthfield.
0: O, saan o tagay nakaka-deliver,
1: mm-hmm.
0: Bantay sarado, kansagit sa ita.
1: Sa kakanjar. Pambihir. Ang sabi po kang taga-kaap, ay ganun ba?
0: So, phase 1 pa lang yan. Itong phase 2, igwa naman ito ng budget, 444 million pesos.
1: Okay.
0: Ayan. Kung matapos po ini, ang pag-iraray silaba,
1: pan
0: embankment, pan magiging runway.
1: Mm-hmm.
0: 1.7 pa lang. So, igwa na naman for next year.
1: Next year,
0: Phase 3. So, complete itong requirement.
1: Uh-huh.
0: Okay. Kota na, kung matagas na ining sa phase 1, bakit pwede na siyang ipasimento?
1: Oo.
0: Pero duda ko sa nangyayari na niyan, di iba. So, ang tigiling ta, around 3 years to complete the embankment.
1: Oo.
0: And then, kaipuan mo pa nin 1.5 years or 2 years para duman sa runway.
1: Oo. Securing pa okay. Kayan. Ma-curing pa yan, sir.
0: So, ang pigiling tatabi, Joe, 5 years para maging operational.
1: Hmm.
0: Ayun. Pero kung maray ang padalagan po kan Kapitolyo, as in ipahiling si pagmamalasakit sa probinsya, baad kaya po ang 3 years.
1: Mm-hmm.
0: 3 to 4 years. Ngunyan, kung maglampo yan in 5 years, kahiling ko dahil may bagat. Bagat na daiman may hiling tan. Pero ang sasabihin, gustong-gusto natin, maayos na talaga yan. Kasi tulong yan sa ekonomiya,
1: mm-hmm.
0: sa negosyo, turismo, at trabaho. Pero si Ginigibo, iba man.
1: Mm. Ang kumukontra talaga niyan ay si Bonggalonta, si Ligasyon, saka si Puente Belia, si Bonggalonta. Sila yun talaga.
0: Ay, pambira. Pambira. Ako baga, naging congressman, so yan pa man lang.
1: Oh.
0: June 30, 2025, ay panganin na sarong taon.
1: Mm.
0: Si Mayor Tam talaga, ang tigtotok do, na nagkontra ka yan. Pero, ang totoo ka yan, Dayman. Dayman. Pag binalikan mo po si mga pangyayari sa mga deklarasyon ng Mayor Tambong Galanta, Dayman po siya nagkukontra sa pagpakaray, pag-develop sa Naga Airport diyan sa Pili. Ang kinokontra po niya itong bayad sa mga beneficiary, sa mga private landowners.
1: Opo.
0: Sa imbis na 160 pesos per square meter,
1: 8 pesos,
0: 8 pesos and 85 centavos lang.
1: Sir, ang naging problema kaya ni Secretary Vince Dizon, dapat pagdigdi niya, naging kabali sa mga naging itinerary niya, dapat ko tanda, pig request niya ang sa imong presensya. Nagkakangiraray ka mo duman sa Ice Blink. Iba kaya ang kaibahan niya duman sa Ice Blink. Kaya day niya na araman ang tunay na nangyari. O baka aram niya man.
0: Araw kayo ni Joe. Araw kayo ni. Sa may nahiling baga akong post. Na matabang siya sa Naga Airport.
1: Opo.
0: Ko yan ako. Masurat ako sa iya na hilingon mo na niya ang kamugtakan.
1: Oo.
0: Hilingon niya ang kamugtakan.
1: Maray kayo, sir.
0: Panaling from there, maging malinaw, ano si mga dapat gibon step by step forces of action na dapat gibon.
1: Sa kaday,
0: Pareho kayo itong ginibon niya kan mag-road trip to Bicol.
1: Opo, opo.
0: Baad pwedeng mag...
1: road trip to Naga Airport siya. Mag-road trip to Naga Airport. Iiba niya na, sir. Iiba niya na si DOTR Secretary.
0: Right.
1: Tapos, madali... Actually, sir, kung tutuusun, madaliun lang eh. Ipapaapod lang din na si Mamsar Construction. Ano na ba? Kumusta na ba yung airport natin? Di ba, sir? Madaliun lang yan eh. Ay... Kung gusto. Isa yan si pagkakataon na nakadigdi siya eh. Kundi igaro kaya masinador kaya. Anyway. Sir, kang pagdigdi ni Dizon, saro sa na-mention pa, itong pag-alokar po ning 167 million para sa completion kang ining Almeda Mabolo Bypass Road. Inibaga po nagpuon kan taon 2020 under your first term as Mayor of Naga. Sir, ano masasabi mo kani?
0: Nasa gaatabi yan, 2026, na sa tuya pong naaprobahan, nasa 138 million po yan.
1: 138 million.
0: Pwede ko pong i-double check, pero iyo po yan, nasa 138 million. Ang original proposal na po dyan, 140 million. So, ini po si matapos, makompleto, kan Almeda Mabolo Bypass Road. Anagad, na ipatabi yan na ibibid, Joe. For bidding pa po yan.
1: Okay.
0: Pero ang target po talaga na mabukasan yan next year, hopefully before the Peña Francia Fiesta. So, ilingon ka, so subaybayan tatabi, Joe.
1: Opo.
0: Sa kung magigiram duman, iyon si pinakainot na proyekto na sa tuyang tigtulod kan kita maging alkalde Kanaga kan 2019. In fact, si Urulay, patungkol sa proyekto na yan, iyon na kita po si bahala mag-secure kay itong right of way samantalang ang budget sa DPWH.
1: Opo, okay.
0: Kaya so, ang nagkaulay po sa mga may sadirikan daga na inagihan, iyo po ang sa indong lingkod. In fact, may duwang ngayor nakaulay po kita si Jean Haushan, as in ang pandua si Hector. Si Atoy.
1: Atoy Uy.
0: Atoy Uy. Dahil duman sa daga man niya sa may Mabolo portion. Oo. So, kan masecure ta po si right of way October I think of 2020 na po nanta. And patrabaho diyan po sa Almeda Mabolo Bypass Road.
1: So ining big announce po ni Secretary Dizon, nasagaan na pala nini ngunya na 2026.
0: Correct, sabi Diyos.
1: Ah, okay. Oo, opo. So ikasi nag-ano ka ni po, naglakaw, nakiulay na mailaag ini sa General Appropriation Act para po sa completion kang Almeda Mabolo Bypass Road.
0: Iyo sabi nyo, nasa budget po yan ang DPWH sa 3rd District. Pero ang implementation po kaya yan, regional office.
1: Okay, alright. Pig mention yan ni Dison na by quarter of 2027 matatapos po dahil niyong Almeda Mabolo Bypass Road. Iling pinaka-enot mong naging proyekto kang ika naging mayor ka Naga City.
0: Iya, Joe. Kaya padagos man po ang pagsubaybay ta, as in pag asigurar na matatapos po talaga siya. Ang totoo kaya may kulang pa yan, tabi, Joe. Kaipuan tapanin another 150 million pesos. Pero para yan duman sa interchange. Para mabukasan na, dire-diretso na, kompleto na si budget. Pero itong para sa interchange, itong tinampo na ma-connect from Diversion Road pa itong mabagtas baga sa dating sa tinampo sa daga ni Attorney William Enrile.
1: Opo.
0: Papunta duman sa gilid ng Bicol River. So may tinampo na po baga duman. Ang pinakapuro po kayan, itong bypass road, may gigibon kitang interchange dyan. And nag-commit naman po kayan ang DPWH na maibabali itong 150 million pesos para duman sa interchange.
1: Okay. Ining interchange na ni sir, sa ining sa daga ni Enrile, itong pasirin sa Maymila or? Mabolo.
0: Digdi po yan sa may Domborodje. Daman ang ayan duman ang poon.
1: Okay. Ining ano yan itong ining
0: gasolinan
1: sa may Caltex.
0: Correct. Itong sa may Esplanade Road yan.
1: Iyo po. Okay.
0: Esplanade Road tangon yan bagang taon. Mabiding na para duman sa tulay sa may Tagub Creek.
1: Opo.
0: So, maikokonekta na
1: pasiring duman sa ano yan?
0: Esplanade Road, paduman sa may
1: tulay kang
0: Bypass Road, opo. Almeda Mabolo Bypass Road.
1: Okay,
0: so, ang kulang na lang itong tinampo, itong interchange na makonek from the Esplanade Road going to the Almeda Mabolo Bypass Road.
1: Iyo, di bagong alternate route na naman yan, sir. May
0: pero maski mayo pa yan next year, maski dahil pa po yan napupunan, pwede nang bukasan itong Almeda Mabolo Bypass Road next year.
1: Okay. Sige. Sir, may sarong ano digdi o. Pakisabi kay Congressman, maiinutan na po kita kan sursugon. Madali na pong mahaman ang airport duman. Good AM, Joe. Oh, sabi ni Andrew, sir.
0: Iyo man po talaga, Joe.
1: At talaga,
0: iyo
1: sir.
0: Man po talaga.
1: Maiinutan kita kan sursugon.
0: Nainutan na nga ni kita kan Bicol International Airport, Daragi Albay. Nainutan na kita kan Katanduanes. Nainutan pa kita kan Dait Airport,
1: kaya
0: sa Camarines Norte.
1: Pati ang Dait, baga labo-labo na.
0: Correct. Pero ang may control po kaya kan pandamping na kinakaipuhan, bako man ang congressman, kundi ang gobernador. Si Governor Elro po yan.
1: Oho. Dapat talaga ang gobernador sa 2028, si Bong Rodriguez, na kanyang maging kaskas na yan. Anyway, Congressman Nelson Legacion, sir, thank you very much po. Roy,
2: salamat,
1: back to you.
2: Salamat. Thank you, Congressman Nelson Legacion. Ako later, alis sa location.
1: Pambira, Roy. Dapat pa lang talaga ang gobernador kan Twin. Malanit ni pag nainutan kita kan Dait. Malanit ni pag nainutan kita kan Sursugun. Ay nako, Governor El Rey, kakantsawan ka kaning tuda. Pag nainutan kita kan sursugon sa kakandait.
2: Ako yan baga, dinaog niya baga yan sa ano, duyang ka ng magiting.
1: Ano?
2: Dinaog niya sa duyang ka ng magiting award.
1: Ay, bayaan mo na yan, duyang ka ng magiting. Pambira yan. Okay, sige. Okay.
2: Sige. Yan ang sa report, alam sa location si
1: nako.
3: Si Joe Sabal, asasintado sa radyo.
1: Ayan, another congressional inquiry manunugod po digdi sa 214 or nasa kulang-kulang 200 hectares na daga na pinag-expropriate kang Kapitolyo Provincial.
3: Asintado live report.
1: Ay, nako. Rickmar, anong bareta kang tubig nindo dyan sa San Fernando, Rickmar? Saka anong nangyari dyan sa San Fernando ta? Grabe ang reklamo sa traffic. Rickmar? Oh.
4: Yeah, Sergio, maluwi lang muna si Tigran. Pagkabot sa traffic, Sergio, kumpara last year, mariringon yan.
1: Taano?
4: Bakong grabe si traffic, bakong haluyo.
1: Ano data isinabay sa, alam mo na?
4: 45 minutes.
1: Oh, ano ta
4: si parade?
1: Alam mo na ta si inabay kaya sa rush hour si parade?
4: Ayan lang. May mga nag-post talaga, totoo man yan, na sabi, tud madako ta, binibo ta, Domingo. Tapos nun yan, igwang mga nabasa kita, na ngunyan da, first day kan klase sa ibang eskwelahan, dyan siguro sa nagat, yung sinag-post, tapos nag-comment niya nito, nag-reply na late dahil siya sa first day of classes.
1: May ano dyan sa San Fernando ko niyan?
4: Parada, Sergio, sa 24 baga, piyesta, kan banuan ni San Fernando, Sergio. Kaya, ngunyan, 24 ang piyesta, ngunyan 22 sinibo ang parada, manager Joe.
1: Okay.
4: Pero, nailing kuman, situation, bakong mariray mo niyan talaga, Sergio, ta nagpun si parada bako di sa ano sa covered court. Hindi na mismo naka formation sa tinampo. Kaya dai na mabalyo ang mga nagparade. Kaya dai na nagkupos yung traffic, Sergio. Basta may traffic pero bakong grabe.
1: Ah, okay. Sige.
4: Oh, bakong grabe si
1: may traffic, nagpara, Sergio. May nagpara arano kaya sa kuya o may nagpara charat ano data matrapikon sa San Fernando? Okay. Anyway, sige.
4: Tungkol Sergio, hindi kita sa ano man, sa issue na may nagpupurus na sa Facebook, nagkakabarasa ko na tubig ang kurahaw sa San Fernando, Sergio. Igwang nag-post na duwang simana na daa, igwang nagsasabi na bula na, namayong bula sa tubig.
1: Paano tamayong tubig sa San Fernando?
4: Yan ang hiramong ta kung epekto yun, siyempre siguro pang sobrang init, El Nino, Sergio. Kaya ang makakaulay ta, ang OIC, kan San Fernando
1: Water System.
4: Water Supply System.
1: Okay, sige.
4: Sir, hari na niya daw. Kami niya, Sir, si manager niyo po sa Sintado sa Radyo.
1: Mr. Lanyada, sir, good morning.
5: Good morning, sir.
1: Opo.
5: Mga nag-iinan niyo po ang atentado.
1: Sir, ano ang inaagyan na problema kang San Fernando Water System? Ano po data grabe ang kakulangan tapo ng tubig, sir?
5: Sa ngunyan po, almost 4 months na may nagsuffer kita ng El Nino. So, ang source tapo is spring sana. May po kaming pumping station available. Tuwang spring lang po ang pigupanan may kang 40 na barangays kang San Fernando.
1: Okay.
5: So, nakadepende po kami sa discharge kang spring.
1: Kumusta po ang spring nindo, sir? Yan na pinagkukuanan nindo kang sa indong supply ng tubig dyan sa San Fernando.
5: Dahil po sa epekto kang El Nino, namamatian po ni kang entirong nasyon.
1: Opo.
5: Nagbaba po talaga ang discharge. Hindi pa man siya nawawara. Railway po siyang nagbababa.
1: Mga pirang percentage na po ang ibinawa sa ibinubugang tubig kan sa indo pong water spring?
5: Sa monitoring.
1: Okay.
5: March hanggang ngunyan pong June, almost nasa 55% na po ang pinawas niya.
1: Ay naku, dakulaon. Dakulaon yan, sir. Po. Ang 55% is dakulao na ano yan, kawaran yan. So,
5: yes,
1: ano ang immediate solution po kang LGU? Kang
5: local sa ngayon po, ang pigigil po pong mitigation ni Mayor Tin Dinawar, makikipag-coordinate po siya sa Kapitolyo regarding pong makasupply ng lorry duman sa mga may na talaga inaabot ng tubig.
1: Pero ano yan, sir?
5: Barangay.
1: Pero ano yan, sir? Dayan, maray kong regular yan ang pag-susupply.
5: magkakaigwa lang po kami ng scheduling para gabos man po kumakaano. Kaya po ma-address gabos talaga.
1: Oo, nako. Aray ng anong mga barangay, sir, ang talagang problematic na maray sa tubig?
5: Barangay Pamukid po, may portion duman, Natulong-tulong Sona, ang Barangay Alianza, and San Joaquin, Digdi po sa population area, so Barangay Benevista, and Del Pilar.
1: Uy, sa pinakasentro and, pati, pinakasentro sir.
5: Yeah po. Tapos, Barangay Lupi, and portion kang Grealbo.
1: Opo. Sir, mayo na ka mong ibang source na pwedeng mapagkuanan ka ni sir? Talagang iyo lang yan na
5: spring? Iyo lang po yan. Ang tuwang source na na-develop ni Palang.
1: Opo. Okay. Ika sir, bilang ikaan na mamayo kang ano yan. Ano ang recommendation mo po sa local government to address this problem, sir?
5: So, iniyo po ang pagigibo mo po kayo niyong adjustment. Nag-i-scheduling po kami ng mga gate valve sa mga porsyon para makaigwa lang po ng tubig dawa tigduruang oras. So, nagbababa po kayong maray ang source, lalo ngayon po almost every week. Nagbabawa siyang 4-5% ang ano. Dawa nag-adjust kami kang mga gate valve para matawan ti ibang lugar na may tubig. Talagang maluya pa.
1: Okay. So, ang mangyari ka ni Sir Garo, water rationing?
5: Yes po.
1: Water scheduling, kang pagpapabulos?
5: Scheduling po.
1: Opo. Water scheduling, alright. Yes, po. At least mga tigduruang oras. So, ang gigibunin doon ni Sir, ang gigibunin doon kani, aabisuhan nindo si mga barangay na may oras ang pagpabulos ng tubig sa inda, so magkaipuanan ninda ni mag-imbak ng tubig.
5: Yes po, yes po.
1: Kaipuanan ninda
5: magbakal. May portion na pong ma-shutdown kami sa rong barangay para mabulosan tong ibang barangay.
1: At least yan, okay yan po. Ang kaipuanan na lang si mga residentes maghanap ng mga darakulan.
5: Maarabang-abang lang po.
1: Mag-ano sila ng mga
5: Laganan.
1: Siguro itong mga plastic na mga drum, pwede ito.
5: Yes po.
1: Kaya lang, can afford lang kayan sir, si mga may kaya magbakal kayan. Iyang plastic na drum, pati mahal man pati, 1.5 po ang saro kayan sir.
5: Oh, yun po, mahal talaga.
1: Oh, pero ang saro man kayan, talagang pwede mo nang maghapon na consumption.
5: Oo, kasya na po yan. Sarong pamilya man lang.
1: Oo. So,
5: ang importante lang po may magagamit pagkakaaga. Opo.
1: So, ikaw Mr. Lanyada, inaako mo na talagang may problema po sa water supply diyan sa Sindumanuan.
5: Yes po. Yes po.
1: Mm-hmm. All right. Mabalos po. Pangapunan mo po sa mga taga San Fernando, Mr. Lanyada, sir.
5: Sa Panginoon po kang San Fernando Municipal Water Supply System. Nag-aagad po kami ng dikit na pasensya sa mga consumidores mi. Dahil po sa minamamatayan ng El Nino, almost 4 months na po kita dahil nag-uuran, nagbababa po talaga ang satoyang tort. So, nagigibo mo po ang satoyang municipal na gobyerno sa panginginot ni Mayor Tinda Navarro na matugunan po ang sendong pangangaypuanan na ginigibo mo po inyong mitigation.
1: Opo. Mabalos, Mr. Harry Lanyada, sir.
5: Thank you po.
1: Opo.
5: Maray na aldaw po.
1: Rickmar?
4: Yan, Sir Joanna.
1: O, ikaw, Rickmar.
4: Sa Samuya, sa Barangay Pamukid, sa Tung 5, pirang aldaw na kung mayong talagang tubig, maski sarong patat, maski anong oras, maski mag-mayo.
1: O, saan ka nagkukuhan tubig?
4: Igo kaming bomba, so pati si bomba, masakit na maluyaw ng magbulos. Haloy mo kapanood yung sarong baldi, Sergio. Siguro dahil sa init niya ni. Kaya oy, mas kibumbahan mi.
1: Oy, Rickmar. Oy, Rickmar. Dahil pa kita nag-i-il ninyo, ha? Ang il ninyo maepekto by October. Oo.
4: Although
1: kita sa Kamsor, dahil kita kabali ka itong pinakamatinding tama. Ang tatamaan, ang Camarines Norte, saka basta dahil kita kabali. Pero ang kamarinistor di uyan sa nasa kataid na baga.
4: Iyo, aran niyong sa tuyan, Sergio. Yung may poblasyon pala na naroon, apektado ka ng mayang bulo. So, hindi ko, piyesta baga,
1: mawarala. Sa
4: mga kurang tubig, dapat mag-request talaga sa probinsya.
1: Mawarala ang mga tao kaya dyan.
4: Iyo, piyesta Sergio, problema.
1: Pero, di ba ang congressman dyan, tagad sinagtabang kay congressman, makapag- ano yan, makahanap ng source. Imposibleng mayong...
4: Madali yan. Si Mayor Ting, baga, kaalo. Madali yan sa makadukot
1: mag, ano, mag, sa provincial. Mag-ano, magpasak ning, ano yan, mag-ano siya, magpa-sponsor ng pumping station. Naku, very basic ang tubig. Tama, sir. Rickmar.
4: Tama yan, manager. Kayang-kaya yan, kang sa mong alkaldi, kan San Fernando, sir.
1: Gibo.
4: Yan, ang update si mga nagahapot, ano, at least, sa iba ng katimbagan, sa nagaharapot. So, ang pinaka-reason, talagang nagbaba ang level kang inukuran ng tubig.
1: Actually, actually Rickmar, ang tubig, bako man ang problema kan San Fernando. Maging duman sa Muya, sa barangay mi, sa Lupi, may problema ang tubig. Araw ang ginibo ko, nagpakalot ako ng duwang shallow well lang ano ito eh. Oh, duwang shallow well. Duman sa compound mi, nagpakalot kami ng duwang shallow well. O, iyo yan ang pigriribay-ribay ming source ng tubig. Taduman, masakdo ka talaga.
6: Number 97.
1: Masakdo ka talaga.
4: Oo. Tama yan, Sir Jeff. Kasi naman sa Balsam Pasako, may nagkakaparata man ko, nagre-reklamo naman sa tubig. Tama ko lang, San Fernando. Sir Jeff, nakakamatigan yung problema ka tubig. So, alis sa lokasyon, nakaulita, nakabalanta si Sir Harry Lanyada ng San Fernando Water Supply System.
1: Rickmar, si Mr. Lanyada, sa'yo naka-star? Sa'yo siya dyan sa San Fernando naka-star?
4: Rizal, poblasyon Sergio sa Rizal.
1: Sa'yo siya nagkukuha, ang tubig?
4: May tubig mo gano'n. May ano, may oras na binubok. Kabalis yung sa rationing. minsan ma talaga, minsan ma.
1: Sa Rumbaldi lang, sabihan mo si Mr. Lanyada, sa Rumbaldi lang ang ting. Pagkasyahon mo na yan sa pagparigos.
4: Sa Rumbaldi, sa Rumbaldi, sa pagparigos. Dito na ako na.
1: Grabe mo natipid.
4: Baso na lang gagamit, Sergio. Pagparigos, baso lang.
1: Baso lang.
4: Baso lang.
1: Itong mag.
4: Yung sisadit lang, Sergio. Itong ano, plastic na kapihan.
1: Dahil mahaliang ugsong mong anting kayan. Pero Rickmar, dahil ba niya pwedeng mag-deep well sa San Fernando? Dahil ba pwedeng mag-deep well sa Banuano?
4: Yung mga dikit na lang yan. Dikit ba pa mga dikit, Sergio?
1: Bakong maraya ang quality kang tubig. Okay.
4: Yan, ang update tayo sa Banuano San Fernando, Vic Magibara, reporting.
1: Oh, si Mr. Lanyada da, ang sarumbalding tubig. Ang gamit niyang tabo, mug.
7: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Mga commercial muna kita, Atyan, sabi ni Melvin Machado, kinaulay daan ni Secretary Dizon si Contractor. Bin, i-report mo yan, Aratyan. Mabalik po sa ito yung programa, Aratyan.
7: Radyo Gwa.

0: Ano tagaro ginaromas na naman yung pandok mo, Nonoy?
1: Kawasa! Nariribong ako, lo! Kung anong i-enroll ko?
2: Ano ta nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
1: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
0: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
1: Ha? Huh? Yuda, nene?
2: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwa man ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
3: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 Accredited; Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 Accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
1: Di madumana ako.
2: Masain ka na, Nonoy.
1: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, mag sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
4: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
6: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
7: Anak, sa University of Nueva Caceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
6: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol!
7: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
6: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment!
7: Oo! Sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
8: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For increase, call Janet at 0-

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.
1: Health tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kan temperatura ay pwedeng mag-trigger ning lula o heat stress. An pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini, an RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Mga tugang, balikantaan sa mga pag-iriba, si Triple M may pahabol na report.
2: Asintado, live report.
0: Bin, good morning.
3: Ay, good morning, sabi man dyan. Maraming napag-agasag mo siya ito, mga parantabay. Sa Monday press conference, hindi sa City Hall, pero sa mga nasabi ni Mayor Len Robredo, na tayang naistorya o naisumbong si DPW Secretary Vince Dizon, hindi mapanapit sa kamugtakan sumot kang Naga Airport.
0: Ano si sumbong ni Mayor Lenny?
3: Na dapat dahil napag-dikit-dikit doon ang pundo na pinagtataga maligdi. And itong man mga allegation ng kontratista, may inapadan si Secretary Dizon na kabistado itong kontratista at kung ano ang mga problema kay itong kontratista, indirekta na si Secretary Vince Dizon isumbong, itabi.
0: Ah, okay.
3: Para dumana na sinda na daa para maparekan. E ko lang aram mo nagsenda ang video ko dyan sa imo, pero may audio ako ligdi kay Mayor Len Robredo.
0: Pero sinabi ba ni Mayor Lenny, sinabi niya ba ni Mayor Lenny kay Secretary Dizon na ang problema is pang airfield?
3: Dahil man siya categorical na sinabi. Pero itong sinabi lang, may problema itong kontratista. Ang kontratista, direkta nang mapaabot si Secretary Vince Dizon kang sa iyang mga na mga inaatubang. O si Mayor Len Robredo, kumagi malinaw lang audio.
0: Go!
4: Intervene ang national government. Sabi ko, sana kay 2027, makulangan na po nito, ibaba na lahat. Rather than, inuunti-unti. Kasi for 2026, 440 million lang nasa.
0: Hello, Bin.
4: Sa left natin. Kulang na kulang yun. So sabi niya, lalakarin niya, kausap niya daw si Secretary Banoy. Tapos sabi niya din si Secretary ER para special pa. So, in-promise na ako sa kanya na kakausapin ko din si Secretary Roswell ko. Kasi malaki-laki yung kailangan. Pero sabi niya, kay Presidente yung problema natin sa Laga Airport. Yun yung pinaka-significant. Pero nag-promise siya, may problema ang minagdadaanan ng contractor ngayon. Siliwakan niya lang ako makausap ko. Parang kilala niya yung may kilala sa contractor. Sinabi niya na lahat ng problema ay diretso sa kanya. Para nakahanapan niya ng paraan. Kasi sinabi ko sa kanya kung ano yung allegation kung bakit siya naaantana. So sabi niya, siya daw yung personal na mag-aantan.
0: Okay.
3: Kaya sabi,
0: May sinabi ba siya na isinabi niya kay Secretary Dizon si allegation ng kontraktor.
3: Oh, si allegation kang kontraktor.
0: Dapat talaga pala nang nakaulay ni Secretary Dizon si bako lang si Mayor Lenny, dapat pati si Congressman Legacion na nakaulay niya, no? Dapat.
3: Oo.
0: Anyway,
3: siguro dapat makaulay pa si Congressman Nelson Legacion in support din sa kalakawan kan sidat kang nasa na maparitan. Okay. Tabangan.

0: information kung ano ang kamugtakan.
1: Alam mo na, binahapot din doon si Mayor Lenny kung sa in hali ang budget ka tong underground cabling?
0: Ah, dahil kung binahapot si ano to, dahil binahapot si statement kanyang sa underground cabling. Pero, review ko lang si statement kang Office of the Mayor ngayon na pagka
1: okay.
0: And syempre, si Attorney Noreen.
1: Ano?
0: May posisyon ng pig pwedeng itangro sa saya.
1: Anong posisyon?
0: Secret.
1: Sabihan, ha?
0: City?
1: Administrator?
0: Administrator.
1: Oh.
0: Pwedeng itangro sa saya.
1: Iyo, pero baka ba bang residente kang Naga si Attorney Noreen? Dahil pa siya, dahil man siya registered violation yan. Dapat
0: man,
1: magpalipat mo na.
0: Yan. Alter ego man lang bagayin kang mayor.
1: Ay, pero requirement yan, Bin. Dapat pag city administrator ka, you are a resident of Naga City.
0: Kung ano lang. Putunta. Kung ano to, yan pwedeng itangro.
1: So, pero pigsabi na ni Mayor Lenny, si Noreen magiging city administrator.
0: Iyo ang itatangro sa taya.
1: Ah, okay.
0: Tapakantida yan.
1: Pigpaparapasiram pa. Iyon naman san.
0: Ang kwekwani, ang basa ko, yung bakante ngunyan, dinidikit, kung sabihin Mayo.
1: Dinidikit-dikit pa. July 1, mapuuna eh. July 1.
0: Ano July 1?
1: Yes.
0: Talaga.
1: Oh. Mark my word. According to my Tweety Bird, sabi ni Montolpo.
0: May Tweety Bird ka man, ha?
1: Oh, meron na. Little Tweety Bird. Kasi Montolpo, Tweety Bird. Ako, little.
0: Little Tweety Bird.
1: Yes.
0: maputi, maito mang Little Tweety Bird mo.
1: Kayumanggi.
0: Kayumanggi. Ang Little Tweety Bird mo, kayumanggi lang.
1: Yes.
0: Kayumanggi. Sige.
1: Okay.
0: Tampanan ko yan kang, ano yan, Little Tweety Bird. Hanapag ko man doon yung kagum-agum yung Little Tweety Bird mo.
1: Sige.
0: So, halin din sa City Hall, Melvin Machado, Asintado News.
1: Salamat, Bin. Si Water Doc na po. Ang tabayanan, Healthy Talk with Water Doc.
2: Si Joe Osabal, Asintado sa Radyo.
1: Diyos mabalos, maray na aga. Dawag na kita kay Dr. Paragas. Atyan, after ni Dr. Paragas, Best Cafe. After Best Cafe, mga tugtugan na po. Labo-labong tugtog. Dikit na komersyal. Mayong adlib. Tugtugan na. Then pag alas tres, Tina G, Antabayanan. Diyos mabalos, maray na aga.
2: Radyo Guapito.
3: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa Free Delivery City. Pagkari, tawagan sila sa 0917-00-1768. 0917-500-768. Ice Trading. On Sityo Sagrada. Karangka Marinasan sila sa 0908. Rice Trading. Affordable. De kalidad. Pang negosyo.
1: We got more hits for you, so stay tuned. Cool
0: 105.5 Radyo Guapito 105.5 Transmit.

GFM Radyo Guabito. Your music, your request.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5
0: Rádio Guarapito.
2: Bagong Best Cafe.
3: Introducing
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: 18 pesos lang per sachet.
5: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
6: La la la la la.
7: Uy, Madi, natakmari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
8: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Koning Senior High sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
7: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
8: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko. O, diba, Madi?
7: Ayun, natawa niya ko nang inaaraman, Madi. Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan.
8: Diba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
7: Halat daw mo naman.

0: Radyo Guapito.
1: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
2: Magandang hapon po din sa inyong lahat. Simulan na po natin ating SN draw para sa draw number 6241. Camarines Sur, that's the STL 3 PM draw. Para sa first winning number, Tamarodi.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Happy Monday mga ka-RG! Alisin na yan yung mga antok at mga katamaran sa katawan dahil Lunes po. Dapat puno ng energy para maganda ang ating buong week. Of course, kasama niyang 105.5 Radyo Gapito sa Good Vibes Music. Kumusta naman po ang naging Father's Day kahapon? Naku, ang daming tao sa mall. Saktong-sakto dahil brown out sa ilang lugar dito sa Naga City. Kaya naman, naging maganda yung celebration ng Father's Day dahil lumabas yung iba. Nag-swimming, nag-sine. Ang daming nagawa kahapon. Talagang they spend time with their fathers. Pero ngayon, panibagong araw na naman, panibagong week. Lalo na't ilang araw na lang, tapos na naman po ang June. Ako, ang bilis talaga ng panahon ngayon. Of course, magkakasama niyo po si Tina G para sa ating programang Gina G dito sa 105.5 RGFM. At abangan niyo din po ang ating pa-promo ngayong hapon na merong 200 pesos GCash na matatanggap ang sinuman pong makakahula ng ating kanta ngayong hapon. Abangan niyo po yan mamaya, pero ngayon, the music continues only here on 105.5 Radyo Gwapi.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Radio. Radio Guapito.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito.
2: Gina G. Sa

0: DTT na G. G na G sa RG.
1: 19 minutes before we hit 4 in the afternoon. It's still Tina G on your background dito sa 105.5 RGFM. Bati lang din po natin yung mga nagpapaabot ng kanilang mga mensahe ngayong hapon. Happy listening kina Kenneth Hermos, kay Steven Alunang, at kay Kuya Doc na nakikinig ngayong hapon dito sa RGFM. Pati na rin kina Alexis at kay Ken. Happy listening po. Medyo makulimlim sa labas ha. Siguraduhin pong laging may dalang payong. Dahil hindi natin alam kung iinit o uulan. At para sa ating pa-promo ngayong hapon, ito na po ang ating kanta. More on 80s, 90s songs po tayo sa mga pinapahulaan natin ngayon. At kung alam niyo po ang sagot, you can call us on 0956-1708-212. Again, that's 0956-1708-212. Samahan niyo po kami hanggang alas 5 para sa ating programang G na G. At hihintayin natin ang ating lucky winner ngayong Lunes. But for the meantime, here's Hot Dog with the song Bongga Kadai. Only here on 105.5 Radyo Gapito, kasama si Tina G.

CR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: That's SB19 with their song Ganto. Pinapakita dun sa song yung kanilang journey to success. Kahit na ang daming criticism silang natanggap sa kapwa Pilipino pa nila, ha? Pero ngayon, tingnan mo nga naman, well-known group, Filipino group, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Hindi lang yan para sa kanila, ha? Kundi para sa atin din. Na maraming nagda-doubt, pero kailangan natin maging successful hindi para sa ibang tao, kundi para sa ating sarili. Anyways, it's 12 minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon. At yung sa mga avid listeners po natin dyan na nag-aabang ng ating papromo ngayong hapon, hulaan nyo na po ang ating kanta ngayon. Easy 200 pesos po ang inyong matatanggap galing sa RGFM. Anyways, happy listening kina Jaili Baulay Bula, kay Jordan Alarcon de Guzman, at kay Edison Belen. Dagdag na din natin sila ni Cole and Loki na kanina pa nakikinig sa ating programang Gina G kasama si Tina G. At kung alam niyo po ang kanta ngayong hapon, you can call us on 0956-1708-212. Again, that's 0956-1708-212. And of course, andaya pong hinahandang upbeat music para sa ating programa hanggang alas 5. Here's MMJ with the song Daling Dali, only here on 105.5 Radyo Kuapito.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radyo Kwapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 19 minutes po bago mag-alas 5 ng hapon. At kayo nakikinig pa rin po kay Tina G ng 105.5 Radyo Gapito. Meron nang tumawag sa atin kanina pero hindi nahabol tayo eh. Tawag na lang po kayo at 0956-170-8212 para sa mga may alam po ng kantang to ngayong hapon. And of course, ingat-ingat po tayo dyan sa labas ha, lalo na dun sa mga part sa may Kabusa o Kalabanga dahil medyo maulan na po dyan. And of course, asahan po natin baka maya-maya kapag nagbago yung ating panahon, makaramdam po tayo ng pag-ulan dito sa Naga City. At ayan na nga po, meron na tayong caller. Hello?
2: Hello po.
1: Hello po, ano pong pangalan nyo?
2: Ryan po.
1: Ryan, taga saan si Ryan?
2: Taga Gainsa po.
1: Oh, galing pang Gainsa. Alam mo ba yung kanta natin ngayong hapon?
2: Opo.
1: O, sige nga.
2: Build me up, buttercup.
1: Oh, tamang-tama. Sino yung mga kasama mo dyan?
2: Ang kapatid ko po, tapos yung asawa ko po.
1: Oh, may gusto ka pa bang batiin?
2: Binabati ko po yung asawa ko, tapos yung kapatid ko dito.
1: Pero matagal na po ba kayo nakikinig sa Radyo Gapito?
2: Opo. Wow. Mula alas 4 ng madaling araw.
1: Ay, talagang nakatutok kayo simula umaga hanggang gabi. Thank you so much, Kuya Ryan. Ina-text na lamang po kayo kung paano makukuha yung inyong premyo. Okay po?
2: Okay, thank you.
1: Okay, thank you so much. Yan po si Kuya Raya, taga Gainsa, Camarines Sur. Siya po ang nanalo ngayong hapon. At makakatanggap po siya ng 200 pesos GCash. And of course, maraming salamat po sa nagantabay ng ating programa ngayong hapon. It's Gina G with Tina G. Kaya naman, tuloy-tuloy lang po ang tugtugan. Only here on 105.5 Radyo Gapito, here's Build Me Up, Buttercup.

0: TBR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: G na G sa RG.

mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

0: RG Afternoon Rush Radio Guapito.
1: Si nacichito, si chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3,

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Guwapito.
1: Radyo Guwapito.
2: This guy's with the video. Why?
3: Ano?

0: Radio Guapito.
1: Madi, nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy Kuning Senior High sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
2: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
1: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
2: Ayun, Raman Madi! Yung mananggad, ano? Harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
1: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
2: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
3: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag informasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat nga sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. Iman if

0: Radyo Guapito.
1: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.

Magandang ang gabi po din sa inyo lahat. Simulan po natin ating Estel Group para sa drone number 6242. Camarines Store, let's play STL 7 PM draw. Para sa first drawing number, I'm ready.

0: Radio Guapito.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
2: We are Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa The Best na Kape, Best Cafe. Mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
6: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage.

0: Hiram kang tugtog. Kuapito.
1: Radyo. Guapito. Radyo. Guapito.

Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.

0: great music, great love songs at night on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 9:30.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Madi, nata mare-mare ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCL. Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
3: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL.
2: Mahal bagada aduman. Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga ng kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
3: Ay, ano daw niya ko Raman Madi! Yung mananggad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
2: Di ba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga!
3: Halat daw mo na, Madi. Na ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
4: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito.
2: RG.
1: Good night, hits.

0: Great music, precious memories at night on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10 o'clock.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
3: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango, at all natural. Walang aw sa PAW!
4: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.

0: wonderful love songs at night on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 11 o'clock.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
3: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kantidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
4: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Pabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Relaxing favorites. Radio Guapito. 105.5. RG. Good night hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito RG. Good night, hits.

0: barato, kalidad. Asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Paul the Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pau! The Argo Capsule. Pau de Argo. Katawan mo

lumilipad at ko'y iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga.

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata. Mga tala sa langit ay bumaba, tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street, and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kompletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
6: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
7: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Rameda Centrum, Elias Angeles Street, Naga City.
8: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno

0: 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman at 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Nakantabay ka mo, digdi sa DWRGFM Radyo Gapito. Tamang oras ko niyan, alas 4:10 din pagkaaga.
0: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Asintado. Buena mano.

0: Hi, good morning. Baray na aga po.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon-bangon na.
0: Bangon na. Alas 4:11 na ng pagka-morning. Aldaw kita kunyan na Martes. Bait sa 23 na kita kan bulan na Hunyo. Good morning sa mga amay ta mga suki. Nakatutok na tulos ngunyan. Baray na aga mga partners. Martes. Good morning sa mga may obligasyon, mga amay nagbamata, amay nag-iipos, amay nag-asikaso, amay naghahanap buhay. Good morning. Baray na aga sa gabos niya ito mga parantamay. Sa edmang kamumparti kang Kabikolan, sa edmang kamumparti kang Pilipinas, sa edmang kamumparti kang Kinaban, naabot ka mo ka Asintado Buena Mano.
2: Asintado Buena Mano.
0: Sa gari ni po sa edo lingkod, sa edbandol, kaya manan ta sa control si Terdy Verdejo. And sa luas ng mga reporters matod sa edo kan mga amay na impormasyon, ngunyan na pagka-morning. Marinaga ki Alin sa gala. Pero may ka talaga amay ano Alin? Ano pero may amay ka nagmamata? Si Teacher Edgar Moran, marinaga dyan sa Del Gallego. Amay man si Teacher ay. Garo nadala ni Teacher si nangyaring Baradilan duman sa ano. Nadala mo Teacher, ha? Si Baradilan duman, mga pambabadil kan sa kanduang estudyante. Sa mga kapwa niya estudyante, pambihiro, mga makangirat na pangyayari. At yan, by comment, an sa tuya mga an magkapirang teachers, ano? Ika, Teacher Edgar Moran, ano masasabi mo kayong araw kayong mga pangyayari? Nagkaro mga sunod-sunod, ano nangyaring pambabadil sa laungkan mga eskwilahan? Sarong simana pa sana. Nagpo ng klase, grabe na mga insidenteng pambabaril sa laugang eskwelahan, pansasaksak. Ay, buhay. Kijin Ante, good morning. Marinaga. Kedangkalan.

0: Shout out sa iyang konduktor, sa mga konduktor ng mga aircon bus na biyahing nagaligaspi na nagtaas na daw rin pamasahe. Uy, naglangkaw na. So, mababa mo niya na daw ang gasolina. Si Helen Musa Mamulyasgo Abada, Marinaga, nakatabay naman mo niyan. Si Jocelyn Taduran, good morning. Watching from Jeddah, Saudi Arabia. Kumusta ka dyan, Jo? Jocelyn Taduran. Happy Fiesta pala dyan sa Bataan, Tirambak, Cabarin Sur. Kumusta sa family Taduran? Lalo na po sa mama ko, si Fina Taduran, at sa mga taga, mga tugang ko at mga aki ko. Kumusta ka mo? Salamat po si Red. Salamat man, Jocelyn Taduran. Ano, napupo ngaw na video. Ano eh, sigurado yan. Napupo ngaw na sa sayang mga mahal sa buhay habang yaon diban sa Jeddah, Saudi Arabia. Naghahanap buhay. Kumusta ka lang dyan? Ingat lang dyan, Jocelyn Taduran sa Saudi. Maricel Raquel, nakaantabay man sa United Arab Emirates na inaagi na lang sa Patro TikTok ang problema. Relax na. Kayang-kaya man yan. Happy Fiesta sa Bataan, Tinambak sa Pecha 23 sa Ka-24. Uy, madali na ha. Bayo si Jo sa Tirambak. Veridi Colinor, Marinaaga, nakantabay naman ko niyan. Sabi ni Maricel Raquel, good morning Sir Ed. Morning Bicolandia, watching here in United Arab Emirates. Nakakadit po bagad barata dyan sa Pilipinas. At yan tutukaroon na po yan. Ano? Sa lugas na yung programa. Marinaaga sa mga amay ta, mga parantabay, mga suki ta sa programang Asintado Buena Mano.
1: Asintado Buena Mano.
2: Good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon na!
0: Bangon na sa mga dapat mag-ipos amay, alas 4:16 na po. Aramon taan mga market updates tulos ngunyan.
1: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin Barakalon, aramon ta sa market update.
0: Daan sa linya si Roy Ranoco.
1: Asintado, live report.
3: Roy, Marina. Yes, gwapitong Ed Marina pagkaaga, Parinaga sa ito mga parantabay. Mag-aga kitang papaypay.
0: Saan ang Sendo?
3: Poon Bagong Bayan, tigki sa may gasoline station, ano yan? Sky City.
0: Mm.
3: Hanggang Tinambak ata ini ha. Nakikilatan si Transformer kan
0: Tinamaan.
3: Kalabanga. Ayan, MBE 20 MBE kay Kalabanga, no? Sugma, ito bagang makusog na uran, nagbaha sa Kalabanga sa market patuhod. Grabing uran, ano, bigla si uran sugma. Kuwensa naman pati sa may si uran hanggang boundary kang bumbun, pero Kalabanga lang pig target kan, makusog na uran sugma. Si mga salog nag-apaw ning hulita si sarong bulan karong iuran binubo ng kwensa na sa laog nin tulong oras ano sa Banuan kan Kalabanga sukma makusog si uran kasabay kan kuyan kan daguldol na makusog saka kikilat na malanit sa garuma ko yan abang lanit sa pag kuyan ano pagmati kaya sugma talagang pirang bisis nagkikilat pirang bisis nag-burn out itong makusog ng kuyan kikilat dahil na nakabawi dahil na nag-abot si kurinti mga alas 4 ano
0: hapon.
3: Nin hapon. Sakod nun yan. Mayong kuryente dyan sa may portion kan...
0: Kala ba katurog ganyan?
3: Kanaman. Bagumbayan. Bagumbayan Sur. Kanaman, Magaraw, Bumbun, Kalabanga. Part kan kuyan ano. Tinambak sa kadigdi sa may portion kan kuyan pakarangkang mag-aga ngun subago pag hali ko mayo pa sabi an mga informasyon day pigpurs ang trabaho on subanggi ta baka da gulping madamage ta maniglom papaagahan mo na kaya at yan pag kulat kan diwanag siguro mapo lang mag irahay kan kuyan ano kan transformer dyan sa Banuan kan Kalabanga. Grabe. Ata ko siyang pagang panahon matindi ang init sa laog kan harong. Maray ko sa luwas ta maduros ano pag naglaog ka na sa harong may kataid pati kitang kuyan chikiting si sa kuyang apo
0: dahil ka talaga mapapaturog
3: nagturog na naman nakiturog na naman ta si mami niya na nagtrabaho tapos si daddy niya may nakaw kaya duwan mo na sa harong nagturog talagang pag nagigios ay ano ka man mata ka man tama paypay. Ay nako. Bueno, digdi sa merkado publiko, mare pangako digdi sa merkado ta. Kuyan, day na wala si Corinthy. Ano? Digdi sa merkado publiko kan Surini Naga. Ining mga kuyan ano, mga manok digdi sa Naga City People's Mall and breast 230 an sarong kilo ang wings 230 man and sarong kilo
0: pareho lang ang wings saka itong pitso
3: iyo tapos itong drumstick tapos ano pa ini ining aba drumstick drumstick ining paa. So para riyas 230 an sarong kilo. Pig kuyan yan, pig peredaso. Ining kuyan isaw panubinta an sarong kilo. Ang dugo gulpi kitang nahiling diyan sa kuyan eh sa pagsusundo sa kabonto niyan sa may Lago Central School 1 nagbabarbecue kaning kuyan. Dugo mabinta pati tapos isaw 50 an sarong kilo Adidas 110 an sarong kilo tapos Probeam 120 an sarong kilo ang butchi yan pati butchi ano pigya buko yan pigya ihaw pigya asal ang pinaka kilo 180 ang kilo ang sarong kilo kan itong buo itong sarong buo nin manok ma kuyan yan eh na kilo yan ng mga 1.5 ang sarong manok kaya dumang ka na lang sa kuyan per pidaso makakapili ka pa nin kuyan maray sa sugok igwang 8.50 igwaman 2.23 alagad may dikit na sa resantik ini itong kuyang baga tabi guapitong ed dikit na siguro nagka korean ini nakadalamid sa pagbiyahe igwang 8.8 igwang ang 6 kuyan sa dito naman garo sugok Texas ano an 6 pesos siguro sa mga baguhanin ko yan layer an 6 igwang 750 pero ang pinakadakula may 9 ano may 9 tapos an maalat 16 ining yaon sa plastic nakalaag 20 pesos 3 pilaso ubak na ano nin mayo na nin tibulaka pinagkakagninda sa plastic pero bilog pa pag abot mo sa harong pwedeng kuyano sana nin libertoson panirakan mga estudyante so mayo pang kuyan mayong plano na magmahal pa ang sugok Haros Palrias ang kuya ano mga presyo ninda na digdi sa ibong sa kuya ano digdi sa badyong tindahan iyo man so yan ang sa tuyang mga impormasyon medyo ma nakalut na ano kay nalulula ako
0: lula ka talaga pabaykan turog
3: puwit garo ni
0: kaya ano, tiyan mo bukulog pa din sa payo
3: dipisil pag hindi ka pa tama kada siguro ang turog ko mga tulong oras sana ay pangyayari so yan guwapitong Ed mga tugang an, sa tuwing informasyon mapuli naman kita sa pinakamaniklom na lugar sa Banuan kan Magaraw. Yan sa tuwing informasyon, Roy Ranoco.
1: Asintado Live Report.
0: Salamat Roy Ranoco sa mga update kan mga presyo kang Barakalon tangunyan sa market. Marina Aga ki Beridico Leonor and si Riman, si Ma'am Flor Decina, si Anjo Oliva, mga amay inipirmi nagmamata. Ano parang ribod do pag amay ka mo nagmamata? Good morning! Salamat sa ito yung mga suki. Ah, God bless. Emelda Depositario Okia. Good morning! Shoutout kami di San Agustin Pili. Ah, amay managmata. Pirming, amay magbata ta magbukas kang radyo para magdawag sa bareta sa radyo. Gapito Asintado News. Wow! Thank you! Ah, salamat kay Ma'am Imelda Depositario Okia. Mata naman Sir Will Cibolo. Nakantabay naman tulos ko niyan si Randy Malaya Andales. Diyan sa Iriga, kumusta ka diyan amigo? Salamat sa pagantabay. Puon kay ito sa good ko niyan. Si Bob Sonia Bagadjong, Marina Aga, si Peter Jasper San Andres. Nakantabay naman ko niyan. Shirley Barrios Eduardo, good morning. Uy, kumusta si Chris Canyaria Palguera? Amay man magbata maluto nin pamahawan kan mga aki. Ah, good morning! Chris Canyaria Palguera kan Budget Office kan City Hall. Peter Jasper San Andres, sabi niya details man daw po kan top 7 most wanted kang Region 5 na nadakop. Ige at yan, tahanapon taha. Ige si Eleron Lufba. Garoping paraligtad mo naman si imong pangaran ha. Good morning sir. Shout out from Jeddah, Saudi Arabia. Nakantabay siya ngunyan. Maray na aga. Ano ba ini? Masakit basahon pangaran mo. Paraligtad. Si Cherry Pas Manayuba na matibay mag-ibon ng sushi dyan sa Albania. Nakantabay naman ngunyan. Ano oras dyan Cherry? Sa Albania ngunyan. Benya, good morning, sir. Dahil po, mupo nabasa si message ko. Nilihisan mo. Hain yan, hain yan. Takot minsan kaya may day nagluluwas. Digdi. At tahan na punta, ha. Hain si message ni Cherry. Mambaga. Ege, utrohan na. Saan na utrohan ta? Nalihisan pala na. Relax, relax dyan si Cherry. Pas manayuba siya ang bagong trabaho sa Albania sa Europe. Bati ba'y mag-ibon ng masiram na sushi? Cheryl Barbon, good morning. Janiel Marco, happy fiesta po pala sa Banuan, San Fernando, Camsur. Ngunyan na 23 sa ka-24. Sabi ni Daniel Marco, good morning. Marinagaman kay Ma'am Sonia Bagadjong, amay managmamata. Marinaga, Ma'am Sonia. Sa kabusta, mga suki, amay, ngunyan. Uy, at yan, i-feature tayo itong pambabadil sa Lauge Eskwilahan. Ano? Duman sa Tacloban, tulupo ang gadan ng mga estudyante, 13 ang irido. Nagpara pambadil ni mga 14 anyos pa sa ng mga aki. Grabe. Ay, nako talaga. Oh. Kaya grabe ang trauma kan mga kaaki ang duman. At yan, madadalan doon sa laugas yung programa. Bali, 40 basyo ng bala ang badil ang nahilingkan mga pulis. Grabe, nagparapaputok ho na mo. Shooting spree. Duwang 14 anyos, nagparapambadil sa laugan iskwilan duman sa Tacloban. Maray na aga kay Norili Fabio Ah, kaya pala. Tibaliktad mo kaya ay. Norely Fabio, taga Baliwag, Viejo Binalaba, Camarines Sur, nakaantabay sa tuyang mo niyan. Tibaliktad pangaran mo. Yaon siya duman, nagtatrabaho sa Jeddah, Saudi Arabia. Kumusta ka dyan? Ingat-ingat sa mga OFW. Kay Ronaldo Cosa, good morning Sir Ed, watching from Sur Sugon. Maray na aga sa mga amay ta mga parantabay, ano? And at yan, ang sutuyang pambihiram barata. Manunungod sa conjoined twins. Pilipino, ha? Pilipino na conjoined twins, dukuta na kambal. Pero naisuway kan mga doktor sa sarong operasyon duman sa Saudi Arabia. And igwaman po ning update kita duman sa kambal, ano, itong kambal na saro sa na ang hawak, duwa ang bitis pero duwa ang payo, ha? Eh nagpakasal na si Saro. Si Saro single pa, pero sabi kan Saro, maaguman niya ko, mapakasal man niya ko, upa no yan. Mga pambihira, mga pangyayari, ano? Ay, naka talaga. At yan, babalikan tayo yan. Pagkatapos kayo ng mga importanteng hanap buhay.
1: Radyo Guapito. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 decades. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
4: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
5: No approved therapy claims.
6: Gum, brown out na naman sa weekend. Sa into mo rin magpalipot-lipot.
7: Daiparadik, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asigwelo.
6: Ha? Sa'yin man.
7: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
6: Sa'yin ba yan, Gum?
7: Sa Papatantan, Apartil Gum.
6: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
7: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
8: Papatantan, Apartil. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
9: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
10: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
11: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
5: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st QAsia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
12: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
13: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
12: Yashano, Yashano Mall.
14: La la la la la.
15: Umadi, nata umari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
16: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL.
15: Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech-pro siya.
16: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
15: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo.
16: Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko.
15: O, di ba, Madi?
16: Ay, Madi,
15: human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastusun.
16: Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF.
15: Tapos, apat kaya malampalan?
16: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
15: Halat daw mo na, Madi.
16: Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
17: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

0: Nahihinganyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Tamang oras ko niya, alas 4:38 na. Good morning sa mga amay nag-antabay ko niyan.
2: Morning, good morning, good morning! Bangon-bangon na!
1: Ayaw yan si message pala ni Cherry. Cherry pass manayo ba dyan sa Albania sa Europe? Sabi niya, good morning po sa Gabos. Pakibati man po in happy birthday sa sulusulo kong aki. Na si Carl Joseph Dilatado. Ah, okay. And pabati man po ang Manayuba family sa Anayan Billy Kamsur. Taga Anayan kaya ni si, ano, si Cherry. Pero ang taramon niya, Rinconada. Birthday palan kay kasayang aki na si Carl Joseph Dilatado. Happy birthday, Carl. May have been more birthdays to come. Si Ma'am Sen Rivero Salazar sa inyo sa Baray na Aga. Ang nakatabay naman ko niyan, amay, sa satuyang programa. Nako, amang gara yan, no? Taga-London pa, Cherry, nagkuakan sa imong message. Baray na Aga, kay Anita Espera. Good morning, Colonel Docosa sa Sursogon. Si Lizel Asanya, si Bob C. Bernardo. Nakatabay naman ko niyan. Josephine Barbara Andes, kay Cherry Ilano, Baray na Aga. Si Ma'am Merly Dasilio El Carte Bildad, ma-shoutout sa Gumpo si Boy, nakaantabay pirmi sa Asintado Buena Mano.
0: Asintado Buena Mano.
1: Baray na Aga, sa gabos niya itong mga parantabay. Ini sinasabi ko po sa idong kambal, conjoined queens, na saro ang hawak, pero dua ang payo, ipahiling ta daw terdi. Ini po may update kay ni. Ini pigbareta tarbagin no, yan o. E kinasal na si Saro. Saro lang ang hawak ninda. Dua ang biti, saro ang hawak, pero dua ang payo, dua ang kamot. Nagpakasal si Saro. Ang Saro, single. Siyempre, pag nag-honeymoon, kadamay naman siya. Saro man sa nang hawak ninda. Kundi, ang Saro, gusto man da, mag-agum na. Paano kaya ini? Yan mga pambihirang bareta sa pagkaamay na pagkaganta. Bayan dito, oral daw kita mga pambihirang bareta. Yan o, bagong kasal, mag-kambal na dukutan ang Saro sa nang hawak. Pero dua ang payo, ang Saro ikinasal, ang Saro single. Pero maagum naman da siya. Pwede ba yan? Pwede ba yan? Paano na? Ano yan? Mag-schedule? magpikit daan sa ro pag nag-honeymoon. Parang araw ang pigigibo na kay Anterde. Nagabugtak daan yung headphone. Nagadawag sa music. Para dahil niya madawag si Ara mo na. May follow-up kita kayan ha, sa sasakyang pambihirang barata. Alas 4:41 ng pagkaga, nasa linya si Melvin Machado.
0: Asintado, live report.
1: Good morning.
3: Hi, good morning, Tabi. And maray na pagkaga sa gabas siya ito mga parantabay. Ang Naga City Police Office, panagos sa pagkudusir kang inapalindang interagency o plansita. Ini itong saramay na paghiro para man sa pag-implementar ka mga traffic rules and regulation tigil sa local city ng Naga. Kaya ba nili ang nangingilat ang Naga City Police Office, kaibahan dyan ang Land Transportation Office, Public Safety Office at Simbarangay. Dating inaapod na one-time, big-time na operation ng PNP. Alagad, dahil laging sunod-sunod na, di ba po ng one time, big time?
1: More time, big time.
3: Naga, oo. Dati na po din yung Naga City Police Operation sa pag-implementar ka mga traffic rules and regulation hindi sa local sunod ng Naga. Susunod Police, Lieutenant Colonel Henry Taduran, ang DPP City Director for Operation, ini taga-iriga, na 19 ang na tawaning citation ticket kaya nakalista si Mana na pagkundusin rin na kang interagency o plan sita. Kadaklan din di, mga nagmumotorsiklo, siring ka mga ano to, si mga violation. Mayong helmet, mayong lisensya, igwang lisensya expired, igwang rehistro expired, saka mayong rehistro. Pero, dahil man lang mga nakamotorsiklo sumutan pinagsisitar, susuki Police Lieutenant Colonel Taduran. Uy, ang parte kang pahayag ngayon ni Police Lieutenant Colonel Henry Taduran, ang Deputy City Director for Operation kang Naga City Police Office na resulta kang mga violation sa ginibong Uplan Sita, 19 ang nasitar at sinatawan yung citation ticket.
4: Mayong helmet, tapos si mga rehistro expired na, as in si mga lisensya mo expired na. Yeah. Mga motorista po yan. Iyo po. Usually po, mayong mga kaming pinipili kayo. Eh. Pag ako nga ni ang yaon sa field, gusto ko ang talagang pagsisita si mga four wheels na vehicle. Bako lang si mga motorsiklo.
3: So, yan ang pahalip na pahayag ni Police Lieutenant Colonel Henry Taduran. Kaya hindi sa Laogang Siyudad kang Naga, dapat aware ang kabusyato mga motorista na pag maglaog sa Siyudad kang Naga, dapat siguruhon na kumpleto ang naradarang papeles ang mga motorsiklo o kaya man ka mga motorsiklo, pati naman sa hindi nga mga rehistro o magi ang pagkakaiwan ng back ride, dapat kumpleto man na sulot ng helmet para dahil sila matawan ng citation ticket. Ini, sarong paagi ng pagdidisiplina sa mga motorista. Kaya mga sabi Ed, iguan ng mga lisensya, may nakalag professional driver's license.
1: Mm-hmm.
3: Kung sabi rin, professional ka. Aram mo po ano ang mga nakasurat na mga traffic signages na nahiling sa tinampo. Kasi professional ka na nga ni. Baho kang tinga ka may lisensya. Pero dahil naman nangangahulugan na pag may lisensya ka sa pagmamaneho, magiging ano na yan, absolute na ng pagiging ano dyan sa tinampo. Pero may man niya may kaakibat na responsabilidad.
1: Kadakol dyan, may disiplina.
3: Oo. Pakulang sa nagmumotorsiklo o nagdadrive, kundi duman mismo sa pedestrian at sa kapwa mo motorista. So, ang diretso mo na makapagmaneho kaya itong primilehyo magandang tatao lang dyan. Bako may rights eh. Primilehyo lang na matawang kaninga pag pamaneho o poder na pagmaneho. Kaya dapat sa loob ng Siyudad kang Naga o baging sa luwas pa kang Siyudad kang Naga, pero may dapat na pag nakasuno ka sa motorsiklo, may helmet ka. Minsan guilty kita dyan. Kabali ako dyan. Minsan na ang kasibutan, siyempre pag nag-motorsiklo ka makang helmet, bakulang si pagbalgar sa lay, siyempre si personal safety and security mo. Personal safety. Pero itong pinaka-mayor kayo dyan, ang akala, ang pag naghihigpit ang mga otoridad na pagsulot ng helmet para sa pulis, bako, para dumasan nagmumotorsiklo.
1: Yan, oo. So, protection.
3: Oo, sa protection kang nagmumotorsiklo. So, di dapat pag minamaraot na, halimbawa, makang lisensya, makang registro, nakasagi ka, sa diskusyon at sinargumento, daog ka na. Dapat ang mga nasa tinampo, nagmumotorsiklo, nagmamaneho, iguan ng lisensya, iguan ng rehistro, tanganing, tawang ka ng privilegio na makagamit ka kang tinampo. So, dahil yan, basta sana, dahil katao ka na, misa kaya magkatabi, eh, na inot ang pakanood, magmotor, kisa pagkuan ng lisensya. Kadaklan sa mga barangay road, araw ka na nangyari. Matabi eh, din sa kong dagdag na impormasyon, yun na may napagkaaga at siyan man, may mga announcement man na iluluwas ang Naga City Police Office in relation duman sa nangyari sa San Jose National High School duman sa Tacloban bilang pagpapasiguro man na dahil man mangyari din sa local city ng Naga ang mamundo. Dahil pa, ang kitatapos duman kay Baterbonya na sa Roma na estudyante, aksidente man o may insidente na nangyari na paggalamos, uwi na naman. Sa laog na naman kang eskwilahan, estudyante na naman ang imbelto. Mamundo, tatulo, ang pinagbawianin na buhay na yaong kuta na sa inaapon niya itong ikaduwang harong ang mga estudyante kaibahan ng ikaduwang magurang ang mga maestra tangani sila po tihiran. Alagad, iwaman ni ibang estudyante, kaya niya to aram kung saan ito naglaog sa isip kaya ni mga hobbyness na ini, ang araw kaya na gawi na pakusa namang kulog, pero talagang extreme na ini na
1: magkalit
3: ka kang padil, itong badil pati, isyo sa Philippine National Police, itong saro sa security agency. Yes, akong dagdag na informasyon, ngayon amay na pag-aga, good morning sa Gabusyato, mga parantabay. Melvin Machado, Asintado News.
0: Asintado, live report.
1: Salamat, Melvin Machado. Good morning kay Ronald Sumayaw, matanaman si Ariel Gonzaga. Good morning, Marina Aga kay Alex Alexis. Bernadette La Lagumbay, nakantabay naman mo niyan amay sa pagkaaga sa Asintado Buena Mano. Good morning sa Gabusyan ng mga parantabay. May pinagsenda ko diyan third na blur na, anong pinag-blur na? Alas 4.48 ng pagkaaga, palagot ng report, halik Rick Margi Bara.
0: Asintado, live report.
1: Rick Mar, morning.
5: Yes, Sir Ed, Marina pagkaaga. Sa banuan ni Sir Ed San Fernando, gulpi pagiraray ang nagpupus sa social media, nag-aagrangay na mayo talagang nagbubulos na ang tubig.
1: Tubig!
5: Sa... Oo. Kadakol, Sir Ed, ang nagkukurangon niyan, tubig please, tubig. Although...
1: Saan ka lamang nakasakdo?
5: Kami, Sir Ed, may tubig kami. Ay, may grip, itong bumba, deep
1: okay.
5: Well.
1: Ayos.
5: Iba pa kami hindi sa tapat mi, kundi... Haloy makapano ni sarong balde, maski ang deep well, apiktado na kan init si Red.
1: At inaman na, no?
5: Oo, baba talagang maraming level kan tubig. At depa yan na namamatiyan ng sobrang El Nino, init pa lang iniyo, pero yan, mati-mati na si Red ang problema sa tubig, aribi sa Samuyang Banwaan. Ang San Fernando pa lang kaya, talagang nag-aasa lang Sir Ed duman sa duwang source kan tubig, dikti sa Samuyang Banwaan. May pa kami ng pumping station na makakatabang kuta. Kaya pag nag-iinit, nababa na intero ang libil kang tubig duman sa kabasanan, dyan sa Marangi and Tagpukol, source spring yan, Sir Ed. Nasa 50% na ang tigbaba kang libil kang tubig, kaya yan, apektado ang pirang mga barangay, digdi sa Samuyang Banwaan. May sarong barangay na sa population area na apektado, which is piyesta sa aga. Kaya problematic ang ibang mga residente kan sarong barangay dyan sa poblasyon na apektado kang mayong bulos kan tubig. Maawot man na magpaliwanag o abisuan ni Sir Harry Lanyada ang mga taga San Fernando kung taano talaga ta mayong maluyahon hanggang sa mayo ang ibang barangay di sa Samuyang Banwaan, Sir Ed. Unya ang parte kan pahayag ni Sir Harry Lanyada kan San Fernando Water Supply System, Sir Ed.
6: Ang San Fernando Water Supply System po, igwa lang po kitang duwang pitukanan na source. Ang Kabaasanan Spring na located sa Marangi and Banao Spring located sa Tagpukol. So iyan lang po ang duwang source na pitukanan mi kang 14 barangay na pure supply. Nasa 3,200 plus na household na po ang consumidores may sa 14 na barangay. So, sa nanamatayan na po ngunyan, almost pun pa kang second week ng February hanggang ngunyan ni June, mahal na po talaga kitang namatayanin pag-uuran. So, ang spring po, nakadepende yan sa uran. Lalo na po pag nag- kakausan yung araw kanyang tag-init, gabos po kita apektado, talagang nagbaba, almost po nasa 50% na ang binaba ang sa Korean source.
5: So yan, Sir Ed, si Sir Harry Lanyada, 50% na na level kang tubig ang pinagbaba, no? At tinatabangan talang ang hasinda na maabisuhan. Sabi ko nga ni Sir Harry, may page niya ako kay Akamot, ano talaga ka mo nagpo-post sa Facebook?
1: Mm-hmm.
5: Anong silbi niya ako kahit na sabi ko?
1: Mm-hmm.
5: Ma-post na dasin na, ma-update na. Baka ngunyan al daw, mag-post naman si Sir Harry Lanyada. Ta, abang-abang kan mga taga San Fernando na apektado, kung ano ang dahilan, kung tano ta mayong bulos ang tubig sa indang mga harong, Sir Ed. Sir mo na, ang dagdag na impormasyon, ha, dagdag na bareta unya na pagkaaga, Rick Margibara, reporting.
0: Asintado, live report.
1: Salamat, Rick Margibara. Tulo po na mga estudyante ang nagkagradahan. 13 ang mga nagkarulugadan sa nangyaring pambabadil, ha? Duman po sa Parte Cantacloban City sa San Jose National High School kasuhapon. Grabe po ang katakutan kan mga estudyante. Play mo na lang tardi. Ayan pong nahihiling nindong raw footage na yan. Shot lang yan sa camera kang estudyante. Lalaugon ang sendang classroom kan itong estudyanteng may bitbit na badil. Alagad ang classmate nindang sarong lalaki, pinaglock ang pinto. Ang problema, si lalaki naglock ang pinto, iyo ang binadil. Ha? Nagadan po yan. Ha? Nagadan. Ayan, oh, tinamaan. Oh, yan ang insidente na nakuanan ng video kan sarong estudyante. Nagrabe ang katakutan ninda sa nangyaring pambabadil kay itong duwang estudyanteng 14 anyos pa sana. Baan, ayan ay. Ha? 14 anyos pa sana. Ayan o, oh, nahiling doon sa video na pinag-lock niya sa pinto na gusto maglaog itong suspitsyadong 14 anyos, duwa. Ha? By badil na 9mm sa caliber 38, pero siya ang tinamaan, siya ang binadil. Ayan, na irido and later on, nagadan yan. Siguro napuruhan talaga. No? Igwapang footage yan, tending saro, itong nablar na, itong nasa taho ko na nasend. Grabe po ang katakutan ka mga estudyante sa nangyaring pang babadil. Tulo po ang nagadan, sarong lalaki, duwang babaeng estudyante kan San Jose National High School. Kaya grabe po ang pagpanik kan mga estudyante, nagpanik sa mga teachers dahil lang po sa nangyaring iniduman sa San Jose National High School sa Tacloban City kasuhapon. Ito ba nagkairidong 13, naidara na sa mga hospital. Nadakop naman po ang duwang suspitsyado and napag-araman kan mga otoridad na yan pong suspek o yan nakakupya din puti. Payat-payat na hubin-hubin pang maray. Pinag-blarmi lang po ang lalawgon. Yan po ang suspitsyadong saro. Na ang ginamit kayan 9mm na badil, nabadil kang pulis na tiyaon niya. Ipambihirang pulis ni. Nahiling ko si apelyido kang pulis na tiyaon ka. Ini ang apelyido, pasinsya. Nadako po yan. Pagkatapos kang pambabadil, tulo ang gadan, 13 ang irido. Grabe din pangyaring iniduan sa Tacloban. 9mm na badil ang ginamit kayan na pagsasadiri kang tiyaon niyang pulis na naka-assign duman sa Police Regional Office Number 8. Sa Visayas. Ano ta nakaabot na kuha kang aking ini ang badil? Bako daw kapabayan ini kang pulis. Kaya ang pulis ko niyan, nakakulong. Nasa kustudya na kang PNP pinag-iimbestigaran, ta ang badil niyang 9mm yung ginamit ka ini aking 14 anyo sa pambabadil sa tulong estudyante. Ansaro pa po sa suspek, armado man yung kalibre 38, sadiri da kan sarong security agency itong caliber 38 na ginamit sa pambabadil. Nagresulta sa pagkagadan nga ni sa tulong mga estudyante, 13 ang mga irido. Ini po, naging wake up call sa DepEd. Pati naman sa PNP, ang sabi kan PNP, magkigwada din police visibility. Ang sabi kan DepEd, siguro kaya dapat sa kang police, dapat igwaning security guard na magmamato sa mga mga eskwilahan. Yan pag may nangyari na. Garo bagay itong reaksyonaryo ang sabi ng mga autoridad. Kung kasi rin may nangyari na, saka palang maghihiro. Pero, para po sa kuya, tama yan na itong mga minor de edad, igwa na kitang batas digdi, na pag-arong kayo ng mga matitinding krimen, dawa minor de edad, pwede sinang patawan ng penalidad. Ha? Pwede man na magkaiguan ng mga security guard na mag-check kan mga gamit kan mga estudyante, pero dagdag gastos yan sa DepEd. Ang pinaka-importante po, digdi yun eh. Ha? Kawasa po ining DepEd, Department of Education, sa totoo lang, kaya mayo na po nin mga disiplina ang mga kaakian mo niyan, ninhuli tamay patakaran po ang DepEd na bawal na. Bawal kang mangkudot ng estudyante. Bawal kang mamitpit ng estudyante. Bawal kang magtaram nin mandata sa estudyante. Bawal kang araw kang gibok itong panahon na patindugon mo, may nakaparatong diyan na libro, may nakapatong na libro sa kabot bilang punishment. Bawal na gabos yan. O anong resulta ngun yan? Ang resulta, mayo na po nin mga modo ang mga estudyante. Ha? An mga teachers, gusto bang kuta na magdisiplina? Kundi, kung kami pangi ang babaliktadan, eh bahala man niya sinda. O ano yan nangyari ngun yan? Bahala na, hilinga. Sa laog sana nin sarong simanang pagburukasang ng klase, tulong insidente ng panggagalan, pananaksak, anong nangyari, duman sa Cavite, nangyari, kadakol mga sinaksak, iniman binaradil na, matindi na. Iyan pong mga batas na ginigibong salto, mga panundon sa DepEd na bawal na daagabos. O kaya, paano madidisiplina kang teacher? Eh, paano ka ng aki sa harong ninda mismo mayo nin disiplina kan mga magurang? Ang nangyari da kayo ni pambubuli ni pinagbuli da sa harong estudyante na nagpagupit. Nagpagupit itong garong military haircut. Pangit niya kang gupit mo. Kuminaaning badil, dambadil. Kung si Seisisi sa ng pigbaradil. Duwang aking babae, gadan, sarong lalaki, yan nahiling doon sa video na sinasarado ko ta ang pinto para purtihiran ang mga classmate niya, siya ang nabadil, gadan man. Ang saro po digdi, kawaraning disiplina. Primero sa halawgang harong, ang mga teachers, dahil naman makadisiplina, tabawal. Ano ng klase inyong patakaran kang DepEd? Ano? Mismo mga teachers nagre-reklamo eh. Ikatulo, kulang po, umayo talaga totalmente. Hilingunin doon sa mga simbahan pag Domingo. Makahiling lamang ka mo nin mga hobin-hobin yan sa simbahan pag Domingo para matuto kang magiging makadiyos. Mayo, hain sinda, busy sa kakakulikot kang cellphone. Yan po yan eh. Kaya ako sa makuapo ko, ang training ko iba eh. Ha? Pag eskwela, dapat disiplinado ka. Dapat pag Sunday, nasa simbahan ka. Kaya yan ang time na dapat ihubugtaan pag-iisip ko sa iyo mga kaakian. O mga magurang, nag-antabay ngon yan. Kung nagsisimba ka mo. Kung nagsisimba. Iniiba lamang nito sa mga kaakian para matuto ng tama. Dapat tamang simbahan. Yan po ang problema eh. Kaya ngunyan malala na palala nim palalaan sa tuyang susyadad sa laog mismo na kan-eskwilahan na ang babadil na mga estudyante garo inaarog na itong sa Amerika na shooting spree. Anong nangyari? Nangyari naman ngunyan sa Pilipinas. Good morning, Marinaga, kay Dr. Aline Albios Mabutas ang sa tuyang doktora ng bayan na magiging mayor na kang Las Piñas City. Good morning, Dr. Aline Albios Mabutas. Marcel Vasquez Buesa, good morning, Martes Buena, si Jun. Evelyn Asol, nakaandabay man ngunyan, maray na aga. Mga magurang, bantayin pa sila mga aki. Disiplina hon, dahil pag-iasa sa mga teachers. Taan pagdisiplina, dapat nagpupuon sa harong sa mga magurang. Okay? Mapaaram na kita. Kapusta kita sa oras. Good morning, Kilisel Asanya. Tama yan, Sir Ed. Sabi niya, madudunong na mga aki ngunyan. Salang kadakol kadiguan na bawal. Bakong arog ka itong panahon po. Ngunyan, disiplinahon mo mga pwede kang kasuhan. Only in the Philippines. Totoo yan. Ha? Mga teachers, takot naman. Sabi pa makakasuhan lugod niya. Kami may reklamo. Di, pabayaan niya. Kaya manang mga mudo. O, diba? Manang mga mudo eh. Oh, mas danindo. Kaya marining binalik ining good manners and right conduct na subject giraray. Ang tabayan po Rachan ang mga pagbabarata sa loogan sa tuyang programa. Alas 5 sa kudang, alas 6 si Media ng Pagkaaga. Kaya ba po sa inyo lingkod, si Ed Bandol, si Rayman, si Roy San Ramon. Sa control, kaya ba na si Terry Verdejo. And mayo pa sa tuyang mga OGT sa CSPC. Maray na aga kay Marisa Ronda, saka si Alan Barrios. Maray na aga, good morning. Ang tabayan Rachan ang mga pagbabarata sa Delang Mahaloy.
0: Radyo Guapito.
7: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
8: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
9: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno puon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.
10: Ano tagaro ginaromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
11: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
12: Ano ta nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
11: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpolis.
10: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli tadawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
11: Huh? Yuda, nene?
12: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NZF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibisto kan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or criminal top notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state of the art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
13: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 Accredited. Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 Accredited. Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
11: Ah! Di madumana ako!
12: Masain ka na, Nonoy!
11: Mayroon na ako sa Naga College Foundation!

0: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yashano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
1: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga 2 PITX. Pag alas 3, Naga Tukubao PITX. Pag alas 4, Naga Tukubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga Tukubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga Tukubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga 2 PITX Turbina. Kaya kung mapametro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka-Raymond Transportation ka. Biyahe na!
2: Gusto mo ng best student life?
3: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
2: De kalidad na edukasyon?
3: Check!
2: Makabagong learning modalities at modern facilities?
3: Double check!
2: Expert teachers?
3: Check!
2: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
3: Kundi future ready. Work ready at life ready ka.
2: Ang proof? Look at the top notchers. The board passers.

0: Problema mo. Di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. O talawa arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
1: Huh? You done, nene?
2: Iyong gayo ka, nonoy. An NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or cream top notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
3: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
1: Di madumana ako.
2: Masaim ka na, Nonoy.
1: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Tamang oras ngunyan, alas 5.12 na nin pagkaga.
0: Alas 5 na! Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado bareta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol, inian, asintado bareta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5, Radyo Gwapito.
1: Manay na aga mga tugang Aldao na Martes ngunyan, petsa 23 na kitakan bulan ng Hunyo 2026. Sagari po kami ang sindo mga amay na parbarita.
2: Ini po si Arasar.
1: Ano po si Ed Bandol, kaya basta yung mga reporters. Batod sendo kan Mandracula asin mga preskong barata kang Aldao. And at sa headlines yung mga barata ngunyan.
3: Asintado, asintado, headlines.
1: Enot sa headlines yung barata sa kamugtakan kampanahon. Bagyong si Francisco lalo pang nagkusog, naging super typo na.
2: Sa iba pang headlines kan mga barata sa lado lokal, Congressman Nelson Ligacion day kontra sa mga proyektong mapapakinabangan kan publiko for public use kan Kapitulyo, alagad kontra sa Gulf Coast 134 hektaryang for future development o dahil pa madeterminaran kung sain gagamitin.
1: Iba pang headlines ka mga barata lokal, mga cellphone. Asin laptop na pinapanaon ni Gobernador Elry Villaforte may pangaran na kapuwerte. Natuyawan kan mga estudyante.
3: Asintado, asintado, headlines.
2: Yan tras tanto, Almeda Mabulubay Pass Road, haloy nang may nakatagamang budget susog ki Congressman Ligacion.
1: Mayor Lenny Robredo, talagang disididong kuanon sa City Hall si dating LTO Director na si Luti.
2: Mientras tanto, headlines ka mga bareta sa lado nasyonal, House Prosecution Panel tiwala sa si Seyma na magiging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sa-

0: para Duterte.
1: Tolong mga estudyante ganan 13 ang managkerido kan mambadil. Ando ang mga minor de edad sa laog mismo ka eskwelahan duman sa Tacloban City.
0: Headlines kan mga barata sarado nin karawat Alex Yala suminakat sa world number 30 sa pinakabagong record kani sa WTA.
1: Sa barata salado international urulay kang Iran nasinman kang Amerika bulilyaso. Pwedeng madagos ang urulay kun magmatagas ang Iran. Nangunyan pinagsarado garay ang Strait of Hormuz na pinagagihan kan mga oil tanker naghakot kan mga produktong petrolyo. Ngunyan inutuntaan detalyes kang barata salado nasyonal. Naghihirit ang prosecution panel sa kan Kongreso sa Senate Impeachment Court. Natauanan in bali 62 na aldaw ang prosecution panel para sa sinambitang pagpresentar kan mga ebidensya asin mga testigo. Mantang ang mga abogado man ni Vice President Sara Duterte nagagad din 30 dias katakod kan nakatalaan na pagpupuon kan paglilitis o trial sa mabot na Hulyo 6 para sa presentasyon kan ebidensya asin mga testigo samantalang ang defense team ni Vice President Sara Duterte 30 andaw sana ang gusto. Katakod kini nakatalaan na magpuon naman ang pag-trial sa impeachment kay Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Sigon sa House Legal Spokesperson na si Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., nakabatay ang sendang ang kagadan ng prosecution sa kadakul-dakul na mga testigo asin ebidensya na nakapalaman sa sendang pre-trial brief. Ang prosecution naghagad ng 62 dias na trial dates asin ang defense 30 dias man. Pinaglinaw pa man niya na talagang dapat ang lambang ebidensya mamarkahan asin ang mga testigo maisabi tulos bago pa kan trial. Ang problema ko niyan taan mga testigo palan kan prosecution iumandaa ang pinag-adapt na testigo kan mga abogado ni Vice President Sara Duterte.
0: Sa iba pang mga nagbabago mga barita sa lado nasyonal, nagpalawas si Vice President Sara Duterte ng accomplishment report ka nagtalikod o kaso udmang Lunes na may mga programang ipinapautob da ang Office of the Vice President sa tao kan subot mga mayong basyang batikos sin sistematiko da ang pag-ataki laban sa iya da ang opisina. Tinawan doon ni Duterte na mantinidong nakatutok ang Office of the Vice President sa paghatod din serbisyo publiko. Basado sa accomplishment report na iniluwas kan office kan opisina kan Vice Presidente, nakataudaan sa iyang opisina nin medical asinman burial assistance sa 271,631 individual asin tinabangan da niya ang sobra sa 64,000 pamilyang nagadanan kanakaaging taon. Basado pa sa report kan sa iyang opisina, natabangan da niya ang 39 grupo asin sobra sa 4,400 na mga negosyante sa ilarom kan programang magnegosyo taday. Mientras tanto, uminabot man daa sa haros 3 milyon na mga commuters anang inabang sa libreng sakay program kan Office of the Vice President. Mientras na sobra sa 535,000 pamilya man ang natawanin relief assistance sa paagikan Disaster Operation Center asin man mga partner organization. Susog pa sa report kan opisina kan Vice Presidente, 231,604 na benepisyaryo ang natabangan sa ilarom kan inaapod na RRICE program asin mga feeding initiative kan kalusugan food trucks nakapalaman man subot an o nakaduhol man subot an Office of the Vice President nin school asin man din dental kits sa 603,751 na mga estudyante sa manibebang parte ka nasyon sa lado man ka na pangataman sa kapalibutan. Sinabi pa ni Duterte, sobra sa 2 milyong puunin na kahoy ang naitanom subuhot kan sa iyang opisina, puun kan magtukaw sa puesto kan taon 2022. sa tao kan mga inaatubang na mga kontrobersiya asin angat sinabi ni Duterte mantinidong nakatutok ang Office of the Vice President sa pagrani sa serbisyo kan gobyerno sa mga Pilipino partikular na sa mga nangangaipo.
1: Sa Barata Salado, lokal, mga residentes kan anong nabanuan sa 3rd District kang Camarines Sur, bagagang uyam, tamayo nin kuryente. Ang detalye sa liki Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
3: Po na magbagunas sa ana oran sa manuan ni na Calabanga Camarines Sur kasog ma na mag alas 4 ni na hapon po naman na mag wara-wara ang kuryente sa porsyon na kan Bagong Bayan Norte kanaman na asin magraw bumbon na Calabanga pati naman na sa manuan kan Tilambak si Roma sinabayan na ni na mga makukusog na daguldol asin kikilata na yuman na nag ka baha o nagkakausa kana pagbaha sa merkado publiko kana banuan ni na Calabanga Camarines Sur haros lampas sa sarong oras si daing hutahot na pag-uran sa porsyon na salaman kana banuan ni na Calabanga alas 5 ni na pagkahapon na sugma kana total minting mag-ura na si kuryente sa anum na banuan na kan tercer distrito hasta ngunyan na mga oras na ini mayo pang kuryente an Tilambak Calabanga bumbun magaraw kanaman asin porsyon kan Bagong Bayan Norte an rason na isubot pinag tinayang hirhayon an na tamaan ni na kikilata na transformer kan Calabanga sub station na kaya ngunyan na nasa nang aldaw ang pagpadagos, paghirahay, ta kun pigpuwersa subanggi, mas baka subot maglala o grabing danyos ang ma-damage sa nasambitan ng substation kun pinagpuwersang irahayon. Apelakan na mga taga, o sinabi pa ka na mga taga Kasoreko, naghagad naman na sinda ning dispensa sa publiko ang Kasoreko sa grabing danyos o kaya init asin arsahas sa magdamlag na brownout para sa Asintado News. Roy Ranoco reporting.
2: Asintado live report.
1: Alas 5.22 ng pagkaga sa iba pang barata sa Lado Nasyonal, ipinagbulgar ni dating DPWH District Engineer sa Bulacan, Henry Alcantara, na sa buo't nag-aabot sa 90 million pesos na kickback o lagay ang sa iyang natipon para itaw kay dating Senador Bong Revilla Jr. katakot bang kansarong mga anomaliyang flood control project sa Bulacan. Sinabi kan dating DPWH District Engineer na pinagsugo siya kan sayang dating boss na si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na manguliktakan kanon dakulang kwartang ini para itaong suborno kay Bong Revilla. Sigun kay Alcantara sayang pagtaram o pagtistigo sa Sandigan Bayan, kinoa ang kwarta bilang advance payment hali sa mga kontraktor asin ipedera subot ni sarong hotel duman sa Rojas Boulevard sa paagi kan sa iyang driver. Sigun sa iya, 90 million pesos ang nakabugtak sa apat na gayong limang darakulang kahon na naglalaman ning bali tigba 20 milyones ang lambang saro. Siriman sinabi man kan sarong testigo na dahil niya magirumduman kung direkta bang naresibi ni Revilla ang sinambitang bilog na kantidad. Sigun paman kay dating District Engineer Alcantara, siya ang pumirma sa mga dokumento na nag-autorisar sa bayad para sa 92.8 million na flood control project sa Pandibulacan. Maski nga ni bako siya mismo ang nagsagibo kan inspeksyon kang proyekto. Naglalaom lang subot siya sa mga report kan sa mga tauhan na nagsabing naging maray manda ang sinabitang proyekto ito palaan dahil man pinagtrabaho ginibo sa ng ghost project.
0: Yan, tras tanto, kung igwang subot nag-pipising expedition ni mga witnesses, asin ebidensya ini iyoan kampo ni Vice Presidente Sara Duterte bako an prosecution team inanaging pahayag ni House Prosecution Assistant Spokesman Zia Congressman Zia Alonto Adjong na lalong nagpapatunay subot kan sa indang pagtubod na mayong saliring ebidensya asin witness an depensa para linigon ang pangaran kan Vice Presidente. Ginibo kan kongresista ang pahayag matapos formal hagadon kan prosecution team sa impeachment court na piriton ang defense team na ipaliwanag kung taano ta maot kan mga ni na gamiton ang witness kan prosecution team. Sa lado man ni Kabataan Party's Congressman Rico, bako lang ang mga witness kan prosecution team ang maot gamiton kan defense team kundi maging ang mga ebidensyang pugol kan mga ni laban kay Duterte. Susugman kay Attorney Benjamin Tolosa Jr. Legal Spokesman kan prosecution team dai ipinapaliwanag kan depensa ang dahilan kan mga ini kung taano ta maot kan mga ining gamiton ang mga testigos asin ebidensya kaya inagad kan mga ini sa clerk of court na suguon ang mga ini na magsunod sa iniluwas na guidelines kan impeachment court uli digdi lalong nabinser sa adyong namayo talagang ebidensya ang depensa asin pig lalay gay sana kan mga ini ang proseso.
1: Sa iba pang baratang niyan sa lado lokal, lampas 300 na mga parasira sa tinambak nakaresibinin tabang pinansyal. Ang report, halik Eric Margie Vara.
2: Asintado, live report.
4: Dakula ng kagianan para sa 327 na mga parasira gikan sa 21 barangay kan Banuanin Tinambak Camarines Sur na tinawan ng ayudang kwarta sa Rarum kan na presidential assistance sa to Farmers and Fisher Folks Program na ipig-implementar kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 5 sinda Mayor Bobet Pradis asin Vice Mayor Erwin Borja kaibahan ang mga miyembros kan sangguniang bayan nagpaabot din pasasalamat kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa tabang na ini para sa saindang mga kababayan o kaymanwa na parasira na apektado kan krisis sa petrolyo asin enerhiya. Si Mayor Bobet Pradis nagpahayag na sobra pa sa tabang pinansyal ang programang sarong pagmidbid sa importanteng papel kan mga parasira sa pagmantinir kan na siguridad sa pagkakan asin pag-uswad kan komunidad sa pangagiun pa kan na alkalde na lugod ang ayuda magserbing paglaom asin inspirasyon para lalo pang mapauswag ang sa indang kabuhayan asin matawanin marhay na futuro ang sa indang mga pamilya sa ayudang ini. Dakula ang naging ambag ni Camarines Sur 4th District Representative Congressman Arnie Fentebella. Huli Tesyaman ang naging tulay para makakuha kan maninigong pondo para maayudan ang mga tikapong parasira. Personal na piga inasistiran ni Mayor Jovi Fentebella Kansangay ang pagpanaukan financial assistance huli tasibot sa Kamara Baha ang sa iyang ermano. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
2: Asintado Live Report.
1: Iba pang barata nasyonal, pinagsitakan Philippine Coast Guard ang sarong barko kan China Coast Guard na namataan harani sa baybayon kan Zambales, Pangasinan. Asin man duman sa Ilocos Provinces. Da pag-araman na namataan ang Chinese Coast Guard vessel na nagpapatrolya sa pinag-iirwala na parte kan Baho de Masidlok duman sa West Philippine Sea. Tulos man nag-radio challenge ang Philippine Coast Guard sa barko kan China Coast Guard as sinabing bayo ining legal na otoridad na magpatrolya sa laog kan exclusive economic zone kan Pilipinas. Sigun kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, dari paro nindang pinagsusundan kan barko kan China ang direksyon kan inapod na 9 dash line na pinag-iimponir kan China na haros sa kupo na sa naninda ang South China Sea. Bagirumduman na kan 2016, pinawaranin na visa sa sarong arbitral ruling ang sinambit ng claim kan China na sa inda ang sinambitang partikan kadagatan.
0: Mientras tanto, posibleng bullying subot ang motibo sa nangyaring pambabaril sa San Jose National High School duman sa Tacloban City kasuudmang aga. Ini ang naging pahayag kana PNP. Susog ki PNP Public Information Chief Colonel Allen Rayco na nasa 40 basyonin bala ang na-recover sa lugar kan sinambit ng insidente. Na determinaran o nasusugman subot ang mga badil na ginamit sa nasambit ng shooting upang babadil. Kabali ang sarong 9mm Glock asin sarong kalibre 38 arms core pagsasaliri subot. Kan sarong policewoman na nakadistino sa Police Regional Office No. 8 ang 9mm Glock na ginamit kan sa iyang 14 anyos na pamangkin. Mientras nakarehistro man sa sarong security agency sa Cebu City ang kalibre o caliber 38 arms core na ginamit man subot kan 15 anyos na suspect. Sinabi pa ni Colonel Co, pigbibiripikar pa kan mga awtoridad kung may partikular na target ang duwang mga minor de edad na suspect kan lumaog subot ang mga ini sa sarong classroom. Mientras iguanin klase asin nagparapaputok nin badil ali sa bintana. Idinagdag pa kaini padagos pang pigdideterminaran kan PNP ang gabos ng mga posibleng anggol asin motibo sa nasambit ng insidente na ikinagadan kan tulo katao asin ikinairido kan pitong iba pa.
1: Orasyon ang tabayanan ang update kang baratang yan. Sa 400 nagkagradan sa mga estudyanteng pinagbaradil kasunma. Bantang update man kang bagyo, lalo pa ining naging super typhoon ngunyan aldaw. Good morning kay Rot Verdadero na kantabay dyan sa Moscow, Russia. Babalik kami Orasyon sa pagbabareta pagkatapos kani.
2: Radyo Guapito.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Davison Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
2: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ang dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
3: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
4: JLE's Driving Academy
3: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
5: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananaon ang mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grandro, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
6: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
7: From its humble beginning in 1997, KRD Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
8: Tara na!
9: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
10: Sa iba pang barata sa Lado Nasyonal, baatraso ang pagsasagibok ang pre-trial conference kan banunungod sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte uliman sa kadakul-dakul na mga dokumento na kinakaipuhan na mag-agi sa proseso kang pagmamarka kaini. And yung pinagpahayag ni Senate Secretary as in impeachment clerk of court Attorney Renato Bantog Jr. Sigun sa iya sa kadakul-dakul na ebidensya sa mga dokumento, inisaro-saro nindang pinagbubusisi, lalo na sa lado kang prosecution as in defense panel, as in ini malawig pa sa indang mga pagmamarka kaini. Sigun sa iya, ang saro pa sa ng impeachment, articles of impeachment, nasa 4,000 na ang dokumento kung kaya grabe ang panahon na kayo po ang pagmamarka kaini. Saro pa dyan ang mga testigo na dapat maisabi kung sa'y ang pwedeng magtestigo sa lado kang prosecution asin man sa lado kang defensa ni Vice President Sara Duterte uyang sa iyong paliwanag sa bagay na ini.
11: Wala kaming personal na problema, magkaibigan kami noong nakaraang
10: Bientas tanto, babalikan niya ito at yan ang pahayag niya ni Attorney Renato Bantog, ang Senate Secretary sa isyong nasambit sa pagkakaatraso kan inapod the pre-trial conference.
12: Sa iba pang mga barita sa Lado Nasyonal, liwat inapudan ni Senador Erwin Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano maglaog na lang ini sa Senado as in magtrabaho. Ini katakod o bilang reaksyon sa ginigibong pagpara Facebook ni Cayetano as in pagpara banat sa sainda. Sinabi ni Tulfo na mas magayon kun dumansinda magkaiguanin kun dumansinda sa Senado sa laog kan plenary magdiskurso sa mga bagay na mapapakinabangan kan mga tao asin bako magpara tabil subot ang sinambit ng senador sa iyang Facebook. Matatandaan ka na kaaging simana inakusaran ni Cayetano si Tulfo na tutadaan ni Senador Panpino Lacson. Ang sahot ni Cayetano kay Tulfo dahil pinalampas ni Senador Panpino Lacson na sinabing na ihirak na siya sa sinambit ng senador at tibaan na bigla inaning magbigay. Nainot ang sinabi ni Lacson na kula ang nasayang na kwarta sa halipoto na maray na panahon na naging Senate o sa pagtukaw ni Cayetano bilang Senate President.
10: In connection mangyaray sa pre-trial conference kan mga abogado ni Vice President Sara Duterte asin man kan House Prosecutors, sinabi ni Attorney Benjamin Tolosa, a legal spokesperson as in private lawyer, kan House Prosecution Panel na pinagprubaran kan abogado ni Vice President Sara Duterte na ang mga delaying tactics. Yan inhuli na pinag-topic sa pre-trial conference. Ang manunungod sa kung pirada ang boto, na dapat na batipon para i-convict si Vice President Sara Duterte. Sigon kay Attorney Tulo sa inisarong delaying tactics sa naman na di man dapat pag-urlayan sa pre-trial conference tabako man sindaan ma-resolver kan sinambitang issue o yan sa pahayag ni Attorney Benjamin Tulo sa Jr.
8: Right at the start of the pre-trial conference, there was an attempt on the defense to raise an issue regarding the two-thirds threshold, not to pose this as something that must be resolved before pre-trial could commence. And that is something that was quickly shut down by Congressman Luis Tro.
10: Biyantras tanto, pinagpahayag ba ni Congressman Luis Tro na bako na siyang, o na itutuo ang sinasabing daog-daog siya sa debate kan mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Kaya kung sinabi pa man niya na daitutuan kinakan siya ng buhay kanabugado ni Duterte, imbes sabi niya dahil siya matugot na andretso kan mga Pilipino pagtimak-timakan na sana. Uyang pahayag ni Congresswoman Jervil Luistro.
13: That is not true. I charge it to fake news. And the people should become very cautious now in watching from the social media. We should be careful in deciphering what is correct and what is false. Of course, I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino.
12: Sa iba pang mga barata sa lado nasyonal, liwat pig-asigurar kan PNP na tulos nindang isiserbi ang mandamiento di aresto laban ki Senador Rodante Marcoleta sa oras na ini magluwas na. Sa presente, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyco na may pamansindang narasibing warrant of arrest para ki Marcoleta. Asin o katagod kan na reklamong plunder asin man indirect bribery na may koneksyon sa campaign funds kaini. Sa iniluwas na statement ni matatandaan sa iniluwas na statement ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Sinabi kaini na may pa siyang ipinapaluwas na Special Operation Directive laban sa sinasambit ng senador asin da isinda na gihiro base sa chismis o bakong beripikadong impormasyon. Matatandaan elot ng sinabi kan senador o ni Marcoleta na nakaresibida siya ng impormasyon mapanapit sa posibleng pagpapalawas ni mandamiento laban mandamiento ni aresto laban sa saya katakod kan subot dai niya pag luwas kan 75 million pesos na donasyon sa sayang kampanya kanakaaging eleksyon.
10: Sa iba pang barata, tulong estudyante ang nagkagardan mantang 13 mga estudyante pa ang nagkarulugadan kan mayong habas na pambabadil kan mga duwang minor ni edad na mga estudyante man kan San Jose National High School sa Tacloban City. Daugunta po ang udyong una. Yan ang pambabadil nangyari sa rong eskwelahan sa San Jose National High School na tulos tulo katao o tulong mga estudyante ang nagkagaradan. Susog sa impormasyon ang sinambita mga suspitsyado armado ng 9mm na baril asin kalibre 38. Tulos ba na aristo ang duwang mga suspitsyado na nag-iidad pa sa nang 14 anyos asin 15 anyos na grade 9 na mga estudyante kan sinambitang eskwelahan. Tulos man na nadakop ang suspitsyado kan sarong soldado sa sinasidente kan barangay San Jose. Mientras na ikaduang suspitsyado ang naaristo man sa ginibong hot pursuit operation para sa parehong kabarangay. Sinabi kan Police Regional Office Number 8 na panago sa pinag-imbestigaran ang insidente na sangunyan iguanin update. Apat na ang nagkagaradan sa sinambitang pambabadil at yan ang iba pang mga follow-up kayan sa satuyang pagbabareta. Biyantas tanto sa barata lokal, ginibong live fire exercise kang Pwersa Armada kang Pilipinas sa Australia. Mayo dang ginalat na problema sa report ni Melvin Machado.
14: Asintado, live report.
15: Mayong dakulang epekto sa komunidad at pagbuhay sa mga residente sa Malugup at sa Kaukamarini Sur ang nagtapos sa kasaga 26-1 kung saan ginibo sa may bayon kang barangay Balugo ang live fire exercise. Susipi po ng barangay Rodel de los Santos kang Balugo pa sa Kaukamarini Sur antes pampagpon kang kasaga 26-1 na abisuan na sinda kung kaya tulos manidang pinag-abisuan ng amay ang senda mga residente. Pinag-ibakwarman ang mga residente sa sityo mainit barangay Balugo kang nasa bitang munisipyo urog na si mga gurang sa tabang kang MDR Remo kang Pasakaw. Maski ang DepEd nag-abit suman sa nasa mga sa nasa bitang aktibidad. Ang parasirang Surahelio Bormeo na yuman ng presidente ng Bankero Association ang pinahimutikan man ang mga report na nagluya subot ang sendeng dahup nin si Rahuli man sa live fire exercise susog sa saiya. Dati lang subot ang sitwasyon sa pagsisira. Minsan dakul ang dahup, minsan mayo. Uy, ng pati kang bahay, ginda po ng barangay Rodel de los Santos, asin parasirang si Rogelio Bormeo.

0: Mientras tanto, sa katumpay na barada, sinabi pa man ka mga ini na bagyang lokal na gobyerno kang nasa bitang una ang lokal na gobyerno kang banuanin pa sa kaukamari ni Sur ang nagpabot man ni kumpirmasyon na bayo man sumot naging problema sa ginibong live fire exercise. Uyang giraray si Puno Barangay de Los Santos Aseman para tirang si Rogelio Borromeo.
1: Nakaprograma yun. Para hindi sila masabi makikita. Yan ang ginawa natin.
2: So after po ng activity?
1: Okay, pero hindi din naman gaano. Minsan meron naman. Meron wala. O ganyan ang mga dito sa ano sa dagat.
2: Pero ano po yun? Dahil lang ba sa kanila? O normal naman talaga na minsan lang yun? Minsan malakas?
1: Oo, normal yun. Minsan may minsan malakas.
0: Mati ka bang naging kapahayag ni na punong barangay de Los Santos sa simang para sirang si Rogelio Borromeo. Piyantas santo ang lokal na gobyerno kang pasakaw kamari ni Sur sa mamamayo ni Mayor Nino Tayco. Nagsabing mamang problem pinagwalat ang kasaga 26-1 sa Saindang Banduaan. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
3: Asintado Live Report.
4: Balikan tayo iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal paman giraray. Dawa na nga ni Anas o dawa na nga ni Anas makukusog subot at ebidensya asin na mapusog and witnesses na pugol kan prosecution team sa apat na article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kagamiton subot kan mga unexplained wealth bilang pangpinali. Matatandaan nagsimbag na ang prosecution team sa laging kasuguan kang clerk of court kasuudma kung arin sa apat na article of impeachment ang mas gusto nindang inuton na ipresentar o dangugon sa impeachment na piglalaumang maarangkada sa July 6 ngunyar taon. Sinabi man ni prosecution spokesman na sinman Lanao Congressman Zia Alonto Adjong sayo masubod si prosecution team sinman legal spokesman si attorney Benjamin J. Tolosa Jr. kung istratehiya ini kan prosecution urug ng unexplained as ang pinagtutubunan na kadakol pinakamakusog na kaso laban kay Duterte sa ilarom kan unexplained wealth case na hadukayan kan House Committee on Justice na uminabot sa 6.7 billion pesos ang nagparaikot subot sa na kwarta sa bank account ni Duterte asin sa agum kaining si Attorney Manasis Carpio kan upoon 2006 sagkod 2024. Sa nasambit ng kantilad, 4.4 billion pesos ang naglaog sa nakas sa saindang bank account asin 1.5 billion pesos ang nagluwas alagad may apat na taon na ipigdeklarar kan Vice Presidente na mayo dining kwarta sa banko na pugol na cash. Ang sinambit ng kantidad, kabilugan pa sana na na-flag kan na AMLA o kan na Anti-Money Laundering Council sa bank transaction na dai mababa ni na 500,000 pesos asin dai kabalidigdi ang mga naglaog na mas saradit sa nasambit ng kantidad. Alagad kung si Turo sa mananahapoton gabos na apat na article of impeachment, anas makukusog ang mga ebidensyang pugol kan mga ini laban sa Vice Presidente asin bako sa nang an unexplained wealth an makusog.
5: Sa update kang pambabadil duman sa Tacloban City, dagsakat sa bali apat na ang nagkagradaan da mga estudyante sa mayong habas na pambabadil kan edad 14 anyos sa 15 anyos na mga grade 9 mga estudyante. Napag-araman kan mga autoridad na ang sinambit ng badil na ginamit pagsasadiri kan sarong policewoman na naka-assign sa Police Regional Office Number 8 na may apelyidong Pasensya. As in inipalan ang nag-train o nagtukdo sa paggamit ng badil sa sayang pamangkin kung kaya tatauin ni Ma'am Badil. Pinagkulong tulos kan mga police ang sinambit ng policewoman o nasa sindang kustudya tapi nag-iimbestigaran as ini kakasuhan kung siya naging pabaya tanganing magamit ang sayang 9mm na baril para mambadil ang sayang pamangkin. Ang saro sa badil na nakuha ang kalibre 38 na sa diri subot kan sarong security agency na ginamit man kan sarong ng badil na estudyante na sinasabing napikon kan ini mabuli huli sa pangit subot ang bulog kay ni ugupit sa sayang buhok. Ilikon ta po ang picture kan sinambit ng policewoman asin mismo kan sa iyang pamangkin na iyo ang responsable sa pambabadil duman sa laog kan eskwelahan sa Tacloban City. Bientas tanto ipinagpahayag man kan mismong DepEd Tacloban City Division Information Officer na si Nilo Eder na tulutulos ang nagkagardan sa insidente asin man bali 13 ang mga nagkairido sa pambabadil. Uy ang pahayag ni Nilo Eder kan DepEd.
6: Report ng aming team, yung mga nurses namin at saka ibang mga personnel sa division office, meron tayong tatlong confirmed na casualties, dalawa ang babae at saka isa ang lalaki. Pagkatapos meron tayong 13 wounded who are now in the hospitals being treated in different hospitals. Ngayon mayroong ginagawa tayong mga psychological first aid sa mga teachers kasi nandito pa yung mga teachers. They were also traumatized. And tomorrow and on Wednesday magkakaroon tayo ng psychological first aid sa mga learners natin. Oo. So yung mga victims naman, yung family ng mga victims, meron na kaming pinapunta doon na mga personnel from the Department of Education para ma-assist sila. We have learned na sasagutin yan ng Department of Education. Merong pupunta dito na undersecretary to take care of it. Pagkatapos ang local government, earlier this morning, nandito yung taga LGU, no? At saka ibang mga agencies. And meron ding yung Office of the Vice Mayor, meron siyang team na nandito. Inaalam kung ano ang sitwasyon ng
5: Beatrice Tanto ay pinagpahayag ni PNP Chief General Dartates na kinakipuhan ang police visibility sa mga eskwelahan tanganing maibitaran ang arog kaining mga insidente. Sa iba pang barata sa lado lokal, Super Health Center sa Concepcion Pequeña, Naga City, nagkaiguana ng soft opening. Ang report hali kay Joel Solina.
3: Asintado, live report.
7: Importante na iguanin primary healthcare facility na accessible sa komunidad para mandigdig na garahon ang mga sinti asin minors ng mga pinagmamating hilang asin matawanan ng maninipong medikasyon asin bulong ka mga doktora. Tansod ma, nagkaigwana ng soft opening sa Super Health Center na yaon niya sa Concepcion Pequeña sa paraman sa primerong andaw na operasyon na nasambit na primary healthcare facility kansudada. Sa entrevista kay Mayor Lenny Robredo, sa mga miyembros kang City of Trescor, may inisyan ng pinagtagamang budget for operation ang lokal na gobyerno para sa Super Health Center na rin magamit na ini asin mapakinabangan kang komunidad sa lugar. Mantang sa personnel, any temporal yung pamamuyuhan ni Doktora Ginita Ruin, kanya City Health Office 1, maging ka mga CHO 1, nurses, midwife, asing administrative personnel and staff. Nanganyaon mo ng mga additional na BHW, kang barangay para man makaasisa sa mga medical workers kang lokal na gobyerno, asing igwaman ni mga nasilisit na mga medical equipment sa DOH, pagkir asing mga private foundation para man sa primary healthcare facility na sa Ambita. Kasabay kang pagkakaigwa ng medical equipment sa anagang X-ray asin ultrasound machine at pharmacy ambulansya asin iba pang kinakaigwa mga modernong health and medical equipment sa ang Super Health Center na basado sa programa kang DOH na observing outpatient TB data converting asin ambulatory surgical unit ears, eyes, and nose and services medical services physical therapy asin iba pa. Napakaray naman ang access road para sa Super Health Center at habang kang barangay council, linya kang tubig at habang kang kasulit ay kang MNWD asin ng linya kang kuryente kang kasulit o dosya. Mararamduman 2023 kang bulan June kampunan ang konstruksyon kang nasambit sa Super Health Center katabag ng opisina ni Senador Dongo Kuya, si Alcalde Lenny Robredo.
8: So ang catchment area kang SuperHealth, tulong barangay, Del Rosario, Concepcion Grande, Concepcion Pequeña. Ano pa lang yan? Soft opening pa lang yan. Ang formal opening niya sa August pa. Pero itong soft opening, hihiling ko lang kayo, ano kasi mga problema. Pero pati dental services, Igwa. Ipakita mo niyan maka-hire ng additional na tao. Maka-hire kita for next year pa. So ang mga tao duman, ibabang na si CHO1. Pero eventually, by next year, ang target na full services na. Ma-set up ta na si X-ray, ma-set up ta na si laboratory. Ngunyan kaya, di pa yan na si set up dahil kulang pa ng tao. Halimbawa, ang laboratory, kaipuhan kaya, medtech. So, mayo pa yan. Although may gamit na. So, hopefully, pag pwede na kita mag-hire, mayo kaya sa budget for this year. By January, kompleto na. Ang
7: parte, naging pahayag ni Alcalde Lenny Robredo sa Asintado News. Jogon Simula.
3: Asintado Live Report.
5: At yan ang tabayanan ang bagayon na barata. Good news sa mga motorista. Big time oil price rollback ngunin na Martes. Bantang ang bagyo na nasa loob ng Philippine Area Responsibility. Urog pang nagkusog. Ang tabayan po ang details kayo Urachan sa samuyang pagbabalik.
3: Radyo Guapito.
9: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
10: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
11: Siyempre naman.
10: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
12: Wow, gustong-gusto ko yan.
10: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
11: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
12: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
10: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
11: Healthy na?
12: Pampaligaya pa.
10: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
11: Basta may black.
12: May bala.
10: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
13: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW.
14: Walang aw sa PAW!
15: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
16: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX. Ilias Anglis Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
17: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bickel Excess Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH-accredited, ISO-certified, and marina-recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.

0: everything is
1: Bodega here. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Tamang oras ko niyan, alas 6 na ng paggaga. Kuya man, ang magayon na barata para sa kabos ng mga motorista. By big time oil price rollback ko niyan sa produktong petrolyo, arong kang gasolina, crudo asin mad kerosene. Ngunyan ng Martes ang rollback sa gasolina sigon sa Department of Energy Secretary Sharon Garin. Bapon sa diesel, 9 pesos 4 centimos hagkod 11 pesos 4 centimos kada litro kan diesel ang ibababa pun ngunyan aldaw na Martes. Mantang ang gasolina bababa maning 3.90 hanggang 5.90 kada litro. By rollback man sa presyo kan kerosene da nag-abot sa 9.82 hanggang 11.82 kada litro. Pinagpagiramdom ni Energy Secretary Sharon Garin na biglang nagbaba ang presyo sa world market kang produktong petrolyo, asin kaipuhan na sunodon kan mga gasoline station ang pagbababa sa presyo ngunyan aldaw, asin day magsabi na subot sinarado na naman ang Strait of Hormuz kaya day mapababa kang gasolina. Uyan sa iyang pagiramdom sa mga gasoline station.
4: Bago-bagong sitwasyon. Ngayong araw po lamang ay nagkaroon muli ng mga pagbabago dulot ng geopolitical tension sa Middle East. Dahil dito, patuloy nating minomonitor ang mga pag-unlad kaugnay ng Strait of Hormuz. Kung may mangyari man today o bukas, hindi po dapat umiiba ang presyo Tuesday tomorrow up to Monday next week. Pag may nakita po kayong nagpapalit at sasabihin dahil po sa report na mukhang magsasara na naman, hindi po tama.
5: Balikan tayo diba pang mga bareta sa Ladrucal, nagsiservisa naman assurance kan mga vulnerable sector sa Ciudad de Naga na mapupunduhan sinda kada taon. Ang ipigtutulod o ipigpapautob na 1% mandatory appropriations kan lokal na gobyerno kan Naga sa mga barangay. Ini ang liwat pigklaro ni Konsyal Elmer Baldimoro sa ipigtutulod na ordinansa ni Konsyal Frank Mendoza ang haliuna o tunawuna. Ang kasuguan na ini asin ibalik daa sa o ibalik o ang barangay na ang magdidesisyon kung pilaan itatagamang budget sa naasambit ng mga sektor. Sa interview kan na Asintado News kay Baldimoro, liwat tinawan doon kay ini na sa ipigtutulod na ordinansa ni Mendoza maresulta sana sa dating sistema na kapot kan na una sa mga kamot kan na barangay kapitano opisyal ang pagpupondo asin dai man nakakasiguro kun malangkaw at appropriation sa nasambit ng sektor komparar sa presenteng sitwasyon na taon-taon may nakatagama ng 1% mandatory appropriation sa nasambit ng sektor na nag-aagi man sa maninigong proseso asin ginagamit sa mga importanteng programa kan PWD Senior Citizens in Man.

0: ordinansa na ang paghali naman kang mandatory appropriation sa city, dahil po maray ang siringkayan. Pigihiling po baga ang Naga na saro sa mga nangangenot na syudad sa mga innovation. Kaya nga nipigaayos sa mga sektor. Bistado baga kita sa pagiging sikat sa people participation. And saro sa paagi ito encourage people participation in may mga pundong inaasahan in mga sektor na iyan.
1: Parte kan mga naging paliwanag ni Konsal Elmer Valdemoro.
2: Orog pang nagparakusog ang bagyong si Francisco. Susog sa pinagpaluwas na impormasyon kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration of PAGASA, ang bagyong si Francisco kasubanggi daga parakusog na ini asin naging super typhoon na asin iguananin pinakamakusog na duros na 185 kilometers per hour asin iguanin pagbugso ning 230 kilometers per hour ang kagayunan sa nataan bagyo nasa kadagatan asin sinasabing daiman matama sa kadagaan kang Pilipinas sigon sa PAGASA ang sinambitang bagyo na ispatan 440 kilometros sirangan kan Tugigaraw City, Cagayan. Asin ini nagahihiro west-northwestward sa rikas na 15 kilometers per hour. Sinabi kang PAGASA na ana bagyo urug pang makusog ngunya na aldaw. Asin ini magdadaramanin mga pag-uran sa iba pang parte kan Pilipinas. Siring man digdi sa Kabikolan. Sa iba pang barata sa lado lokal, missionary pastor na taga-Naga, arestado duman sa Tagum City, Davao del Norte. Aramon takuntano sa report ni Melvin Machado.
3: Asintado, live report.
4: Patong-patong na kaso kinakampag ni Alice Ramir, 67 years old, may agom sa missionary pastor at indayo sa Misao, Inyok, Orelia, Davao del Norte. Alagad na sinad na kang Doña Clara Subdivision, Barangay Concepcion Pequeña, digdi sa siyudad kang Naga. Nasa custody mo niyan si Alias Ramir, kang Tagum City Police Station, na nagkundusir kang sa intang Manhan Charlie Operation na kasuma. Kaibahan man, ang mga representante kang Naga City Police Office, Police Station na number 3 sa pamamay ni Police Captain Sara San Benaventura, ang nasa bitang persona, presidente ng ISAR, at inaaras naman sa Ganti 3, Street, Barangay Magugko, West Tagum City, Davao del Norte. Ini, may patong-patong na kaso at man may mandamiento de aresto. Kabali digi, ang mandamiento de aresto pinagpaluwas kang RTC Branch 20, digi sa Sinod kang Naga, kang January 30, 2025, para man sa reklamong lascivious conduct, na igunimpiyans ang pinag-recommender ang 4,200,000 pesos. Sarupang warrant of arrest, haliman sa Family Court kang Branch 6, para man sa 3 counts ng statutory rape na mayong piyansa, acts of lasciviousness na warrant of arrest pinagpaluwas kang July 29, 2024, panigang 200,000 pesos na piyansa. Sarupang mandamiento de arresto haliman sa branch 28 na pinagpaluwas kang nakalis na October 7, 2024, para man sa kasong statutory rape, 4 counts na mayong piyansa. At in acts of lasciviousness, 4 counts na igwang 200,000 pesos each o 800,000 pesos na piyansa. Kasong paikini pinaghahalat man, sa Naga City Police Office, Police Station number 3, ang pagbiyahe kang nasa bitang persona para darahon digdi sa siyudad ni Naga. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
3: Asintado, live report!
1: Balikan tayo diba pa mga bareta sa lado lokal, pigkumpirmar ni Congressman Nelson Digason ang plano niyang pagpapaapon ng congressional inquiry dapit sa itutugdok na kontrobersyal na Camsur Uptown sa daga kan mga parauma sa tulong barangay kan Pili Camarena Sur kan Kapitolyo Provincial. Iyan pagkatapos kadakol madiskubre sa ginibong public scoping kan DNR kang nagtarikod na simana na bako man for public use o for public purposes ang pira sa mga itutugdok na mga pasilidad o proyekto kan gobyerno provincial sa nasa 214 hectares na dagang pig-expropriate sa mga paraumang may saliring daga sa mga barangay kan kadlan sa gurong asinman San Jose. Sa interview kasudma kan

0: asintado sa radyo, tinawan doon ni Ligason, dapat ipasairaram sa House Inquiry ang sinambit ng iso in aid of legislation urug na ang pag-expropriate ka nasambit ng mahiwaso na kadagaan, huli ta may limitasyon sa naan paggamit ka nasambit ng expropriation case. Ipinaliwanag ni Ligason na nakapalaman sa lay na itinutugot ang pag-expropriate kan sarong LGU, lokal na gobyerno sa pribadong lote, kung an itutugdok na proyekto for public use o kapakipakinabang na proyekto na an manginginabang iyo an publiko, bakong golf course, drive-thru, mall, asin iba pang establisimento komersyal na arog ka na sa plano o listahan kan gobyerno probinsyal asin an 134 hectares na dagang daipaman gagamiton na maikukonsideran na for public o na daiman gagamiton sa na maikukonsider na for public purposes. Apuar kayan, dapat ang itutugdok subot na proyekto kan Kapitolyo idto sanang kabali sa inaprubara na ordinansa kan sangguni ang panalawigan na nagtataong poder sa gobernador na mag-inisyan in expropriation proceedings. Pigtawan doon paniligasyon, sobra-sobra ang pig-expropriate na daga kan probinsya asin ngunyan lang subot siya nakahiling na nag-expropriate nin may waso na daga ang sarong LGU para tugdukanin golf course asin porsyon o labi sa 130 hektaryang for future development o ginibong reserba. Matatandaan na base sa ipigpresentar na dokumento o listahan kan Kapitolyo Provincial durante sa public scoping kan nakaaging Martes, June 16, kabali sa ipapatugdok sa nasambit ng pig-expropriate na dagaan 54 hektaryas na golf course asin 134 hektaryas na for future development. Sinabi pa ni Ligasyon na posibleng pagkatapos na kan SONA ni Presidente Bongbong Marcos i-file ang congressional inquiry asin dideterminaran pa kung sa ina komite sa Kamara malaog ang sinambit ng inquiry o yung siligasyon.
1: Na ang pag-expropriate, pagkuan in pribadong pagsasadiri, dapat for public use or purpose. Lalong-lalo na kung ang nage-exercise considering na power, iyo po ang local government unit, pwedeng may gibuhon na magkakanigong aksyon ang Kongreso. Diyan po naglaog si kaisipan na mag-kondusir nin legislative inquiry in aid of legislation. 54 hektaryas ng gayo para sa golf course. As in, ining project na ini, mayo po ini, dai po ini nakasurat duman sa ordinansa na nagtataonin poder sa Kapitolyo mag-initiate nin expropriation proceedings. Pero nagluwas po siya duman sa public scoping, 54 hectares. So ay kayan itong 134 hectares na nakasurat lang po duman for future development. Ining sa 54 hectares, dahil po ako tubod na for public use or purpose yan. Dahil po ako kumbinsido na for public use or purpose. Mayo sa istorya kan mga local government units sa Pilipinas na nag-expropriate nindaga asin duman itinugdok ang golf course.
0: Parte kan mga naging paliwanag kasudman ni Congressman Nelson Ligason.
2: Ugmaan mga estudyante pag nariregalohan ni Gobernador Elry Villaperte ng cellphone. Asa na ni Bangani, igwapang ₱60,000. Alagad igwanin mga nakatuyaw asin ibang mga reaksyon sa mga cellphone na naresibikan mga estudyante da igwanin tatak na kapuwerte da ipinatapanao ni Gobernador Elry Villaperte sa pagbisita niya sa iba-ibang eskwelahan. Mahiling subot sa sinambit ng cellphone ang tatak na kapuwerte asin nakabugtak bilang branding dahilan kay ni ibang may ibang mga naghapot kun ini nasusugba sa inaapod na anti-epal policy lalo na kun ang mga pinagpapanaong mga cellphone o kagamitan hali sa pundo kan gobyerno anapot kan magkapira kun inikwarta kan publiko hali sa buwis na ginamit ano tagay na kaipuhan ibugtak ang pangaran o itatak ang pangaran ka sa rong politiko antes na ini ipanao sa mga estudyante. Bayo pa man ini simbag ang gobernador kang Kamarisur sa sinambit ng issue.
0: Mientras tanto, liwat piglaro kasudman ni Congressman Nelson Legacion day sa kontra sa proyektong gustong ibugtak o hamanon kan Kapitolyo Provincial sa mga lote dyan sa banuaan kan Pili Kamaranesur na pagasadiri kan mga parauma. Bastang agihon lang sa tultol o na dapat na proseso dahi na agrabyado ang mga paraumang may sadiring daga asin ang proyekto mga katabang o mataong dakulang pakinabang sa publiko. Sa interview kan na asintado sa Radyo Kasudma, nagtao pa si Ligasyonin Mensay kay Gobernador El Rey Villafuerte asin sinabi kini na ang ibang mga proyektong nakalista sa pigpresentar kan Kapitolyo Provincial durante sa public scoping kan DNR kanakaaging simana na for public purposes arog halimbawa kan PEZA Zone, Eskwilahan, Dialysis Center, Innovation Hub asin iba pang proyektong piglalaumang mataong serbisyo sa mga taga-Kamaranesur ang sa iya subot sinusuportaran. Alagad ang planong golf course na itutugdok sa 54 hektaryas na daga na parte kan pigaapod na Uptown Kamsur asin ang nasa 134 hektaryas na day paaram kung sa ingagamiton iusubot ang sa iyang pigkukontra o day piguuyunan tabako man subot ang mga ining for public purposes uya ang pangapudan ni Ligasyon.
3: Kung nagdadangog si Governor El Rey Villafuerte, sinasabi ko po kay ako kontra digdi sa PEZA zone na ini. Kaya din ako makontra duman sa iba pang mga project na for public use or purpose. In fact, pwede ako magtaram. Nagtataram ako ngunya na sinusuportahan ko po ini. Pero pag ang uro kay golf course, ay pambihira. Kung pumasang ayon kita digdi, ano na kita?
4: Opo.
3: Dahil ako kontra sa anuman na proyekto, basta for public use or purpose, makakatabang sa pag-asenso, sa pag-rehar, trabaho, hanap buhay. Pero, ang golf course, 54 hectares. Ang nakakaag sa item number 16, na dahil panindaharam kung ano ang paggagamitan, makontra talaga ako, Diyo.
4: Itong 134.
3: Pero itong kaipuhan kan Kapitolyo, 28 hectares, o sabi yung tangibuhon ka ng 30 hectares, dahil ako makontra ka yan.
0: Parte kan mga naging pahayag kasudma ni Congressman Diyo. Nelson Legacion.
2: Sa tuyang pambihirang barata, tampok ang kambal ng mga Pilipino. Mga aki na nakadukutan ang sendang daghan hanggang tulak, alagad ini naging successful na naopirahan nin libre duman sa Saudi Arabia. Naging emosyonal ang mag-ina, ang ina asin ang ama kan kambal na magkadukutan kan maging matriumpo ang operasyon. Uyang pambihirang barata ni Loren Santa Maria.
5: We will be counting. It's 5, 4, 3, 2, 1, 0.
6: Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you so much, Doctor.
7: Naging matrayumpo ang ginibong separation surgery sa sarong Filipino conjoined twins duman sa Saudi Arabia kan Hunyo 18. Sinda Olivia Faith at sin Gianna Faith Manuel na naging pang-apat na Pinoy conjoined twins na nag-agi sa anum na oras na separation surgery. Susog sa Saudi Program for Conjoined Twins ang procedure ginibuduman sa King Abdullah Specialist Children's Hospital sa Riyadh sa iraram kan Ministry of National Guard Health Affairs. Susog sa impormasyon, ginibudaa ang operasyon sa anum na surgical phases asin imbuelto ang 22 na medical specialists asin nabunyag na ang kambal magkasaro sa daghan asin tulak, asin saro sa naan atay, asin posibleng saro sa nasinda sa sarong porsyon kan sa indang bituka. Nagpahiling man sa eksaminasyon na ang saro sa mga kambal nagsasapo ning congenital heart disease na nagdudulot ning dakulang peligro sa saiya. Sinda Olivia Asingiana, na haling Nueva Ecija, pinangaki na igwang kondisyon na inaapod na omphalophagus, kun sa insinda magkadukutan sa daghan asin sa tulak. Pinasalamatan man kan ina kang kambal na si Mrs. Ginalyn Manuel, ang hadi asin Crown Prince kan Saudi Arabia sa high quality medical care na narisibi kan kambal asin efforts kan medical team sa kasiguruhan kan sa indang matrayumpong operasyon. Ginibo ini bilang pagmarka sa ika-72 na conjoined twin separation surgery na pinuunan poon pa kang taong 1990. Iyan ang satuyang pambihirang pabareta ngunyan aldaw, Lawrence Santa Maria, Asintado News.
0: Uring bareta niya ito ngunyan, bareta na sa kinabanin karawat ang bareta sa sports sa Tudsendokan NCF Tigers.

0: Sa kinaabanin karawat, siyam na mga atletang Taganaga, mga Taganaga na nakasungkit nin bulawan na medalya sa palarong pambansa duman sa Agusan, ang pigtawang onra asin kas incentives kan lokal na gobyerno Kanaga durante sa launching kan programang Larot Saya sa plaza kan nagtalikod na Martes. Sinabi ni Naga City Sports Office Head Francis Barha, duwalang na atletang Taganaga na kasungkit nin bulawan na medalya sa Taekwondo sa elementary level na si John Angelo Alba. Asin, ansaro, iyo si Maristela Turicampo sa tennis single secondary kan American School sa Barangay Pakol. Saro sana anakako ang silver asin tulong bronze ini si Jester Palo sa archery. Mantang anong pa nakasungkit nin bronze medal sa mga kawat na swimming, artistic pinchak silat, asin man taekwondo. Nin huli tasarong national competition, an pararong pambansa, nakaresibin ng 10,000 pesos na incentive sa mga nakakuang medalya. Susug pa kibarha, mas matindihan hinampang na challenge ulaban ngunyar taon kan Bicol sa pararong pambansa. Urugnakan mga atletang Taganaga huli taanas mga record-breaking ang naging performance kan mga kalaban na riyon. Gustong sabihon, posibleng mas nagdobli subot ang preparasyon kan ibang mga riyon sa nasyon urugnakan National Capital Region. Huli sa performance sa inikan mga atleta sa Naga, kaipuan subot magkaigwanin dobling training asin man program asin pang world-class na pasilidad ang siyudad ni Naga, uya si Francis Barha.
1: Sa Naga City, ugwa kitang nako ang duwang gold, sarong silver, tapos 6 na bronze medal na nako akang Naga. Ang si incentive sa naman si magiging basis kaya last incentive na ginigibo ito bagang 5, 10, 15, pag 5,000 dyan sa regional competition, ining palarong pambansa, magpupulo siya dyan sa 10,000 na national competition, international world rates 15. Pero yung mga bagong innovation kang city, whether it is approved already, may kadagdagan na incentive sa pigdagdag. Approach ng gigibuhon dyan is itong training talaga program. Saka itong world-class facilities, magayunan si facilities kang Agusan, talagang...
0: Parte kan mga naging pahayag ni Francis Barra, Kanaga City Sports Office.

0: Yan ang mga baratang Unyanal daw. Salamat sa mga nakatutok live sa Facebook. Marisa Ronda, Alan Barrios, Ali Alarcon, Jamie Paha Gabarda, Julita Montero, Rod Verdadero dyan sa Moscow, Russia. Si Susan de la Cruz Palacio, Las Beme Davides, Michelle Uria, Ellis Godshop, and si Rimang Kibatukan Ilya dyan sa Surigao, Del Norte sa Mindanao, nakantabay man. Si Nevic Chavez Baldimoro, Babsi Bernardo, Terdi Verdeo, ay, ako, kay Balan. Si Iman de Vera, Lore Santa Maria Pasing Balancio, Marivic Kuala, Ani Hapin, Jerry Castaneda, si Jinggoy Pesimo, Catherine Myla Orgaya, Chris Canyarea Palguera sa Budget Office City Hall, Elizabeth Ticol, Jeffrey Balinisa, Bong Bartilet, Daryl Rimalia, Asin Pat Cosido. Salamat sa mga nakatutok man sa indang mga radyo. Good morning po sa YouTube. Nakatabay sa tuya 208 sa Facebook, 145. Salamat po sa Hendo Gabos. Sa control, kay Banta, si Terdi Verdejo, Angel Cedo, si Man Jimson Brinya, kay Banan Man, ang mga OGT sa CSPC, sa engineering, si Engineer Jan Robin Florese, kami po, ang sendong mga parabalita.
1: Kani po si RSA.
0: Ang pasen Bandol, Diyos Mabalos po, kang sendong pagkatabay, God bless.
2: Sendong na ang tabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news, media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM 105.5 Radyo Guapito.
3: Radyo Guapito.

0: Navarreta, hali sa Casa Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Casa Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Casa Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos na personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Casa Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang din electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office kan Casa Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
2: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
1: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
2: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
1: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
2: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
3: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grand Master Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grand Master Mall ka na.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Oras sa ngunyan na mga tugang. Alas 6:36 ng pag-aagang. Oras pong inidirastoy kang S&J Hardware Plus. Ngunyan pong maabot na July ang S&J Hardware Plus sa anniversary celebration. Ang July 8, 2026, free gift para po sa first 100 customer. And ang month of July anniversary sale up to 40% off on selected items. Yan. Kaya sa mga mabarakal po, ning mga maniba-ibang mga hardware, construction, asin man finishing materials, abangan po nindo ang bulan kan July. Ninulita iyo po yan ang sedang anniversary sale. And also, mga water tank, water pump, genset, mga tools, gabos po yan available. Maging mga furnitures, as in iba pa, available po yan sa second floor kan S&J Hardware Plus. Diyan po yan sa atubangan kan Shell Station, Concepcion na Pequeña, Naga City. Naramanin ni sa tuya kang Atlantic Bakery. Ngunyang pong taon, ang Atlantic Bakery nagsa-celebrate kan sa indang ika-sisentang taon na anniversary. Dinuli po kayan sa kada pagbakal po ning tinapay worth 60 pesos automatic. May raffle ticket ka na, may chance ka manggana ning MacBook Air. Asin man na may chance ka man pong manggana ning duwang branyong motorsiklo.
1: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
0: Mga tugang, Diyos maray na aga. Ako po ang Sayo Lingkod, si Joe Osabal. Ini po ang Asintado sa East 30.
1: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
0: Ang nainot na arangkada kan sa tuyang mga bareta. Bareta po sa panahon. Dara po ini sa tuyang mga tugang kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Asin na dara po sa tuyang kan LTO Pamplona. Mga tugang, aramon ta po ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon sa Bicol Region sa paagi po ni Ariel Samudio kan DOST Pag-asa dyan sa siyudad kan Legazpi. Nasa linya si Ariel. Ariel, good morning. Kumusta po ang sa tuyang panahon? And ano ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon? May binabantayan pa ba kita? Apwera ka niyong Key Francisco. Good morning, Ariel.
2: Aray na aga po. Para po sa tuyang weather update, kung yan na aldaw ni Martes, ang bagyong si Francisco na kung saan nasa super typhoon kategory na inisang unyan, huling namataan alas 4 ng aga sa distansyang 410 kilometers east of Apari, Cagayan. Sa ngunyan, iguan niya yung taglay na pasog ng Doros na haranan sa sentro nag-aabot sa 185 kilometers per hour at sinigong pagbukso kang Doros sa nag-aabot sa 230 kilometers per hour. Nagiro ini sa direksyon na Pasulnupan, Norte Sulnupan sa rikas na 10 kilometers per hour. Nakabandera pa man ang tropical cyclone wind signal number 1 tuman sa Batanes sa northeastern portion ng Cagayan, kabali na ang eastern portion ng Babuyan Island. Samantala, may isa pa man na bagyo na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility ini man sa kategoryang tropical depression, as in alas stress man in aga, kurin na mataan man ini sa distansyang 2,680 kilometers, sirangan kang southeastern Luzon. May taglay na pusog na doros ini na haram sa sentro nag-aabot man sa 55 kilometers per hour, as in igong pagbugsukan doros na nag-aabot sa 70 kilometers per hour. Naghiro man ini sa direksyon na pasulnupan o pasulnupan sa rekas na 20 kilometers per hour. At sinsangon niya, nakaka-apekto pa man ang southwest monsoon o duro sa bagat sa interong southern Luzon, sa bilog na Bisaya, sa Mindanao. Sa magapon, ang kabikulan, dahil man sa duro sa bagat, inaasahan ang mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-uran, as in pagkikilat pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa timog sulutan ano matian na may banayan hanggang sa katamtaman na pag-anon kan kadagatan. Ang tinatayang agwat ng temperatura sa magapon, 125 hanggang 33, ang taskang Celsius. Ang saldang nagsira ang alas 5.20 nin aga, masunod pa at siya nalas sa 6.14 nin hapon. Alipuligin sa Diyos de Pagasa, Ariel Samucho.
1: Asintado Weather Update.
0: Ang baratang panahon, mga tugang, darapo yan sa tuya. Kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Asin man po kang LTO Pamplona. Si mga may plano na po dyan na mag... renew kan sa toya po mga rehistro para sa mga auto asin man na mga man iba-ibang bihikulo kabali po ang motorsiklo. Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service ang sa toya pong dumanan. Diyan po yan sa LTO Pamplona. Hihingwaw ni Dang maging madali para sa indo ang pagre-renew kan sa toya pong mga rehistro. Baratang National, dala po sa tuya kan JLE Driving Academy. Asin na daraman po sa tuya kan Win-Win Hotel and Resort. So may nakatapos sa apat ang confirm na binawayan ng buhay sa nangyaring shooting kang duwang mga minor na estudyante duman sa San Jose National High School sa Tacloban. Kinumpirmar kan Philippine Red Cross ang pagkaganan kan apat na mga biktima alas 7 ng banggi kasuudma mantang 15 man na mga estudyante ang nagkarulugadan asin palagos pang pinagbuburulong sa mga hospital. Nadakop na ang duwang suspect sa nasabit ng shooting asin sigon sa investigasyon ang badil na ginamit kani pagsasadiri kansarong babaeng pulis na antihon kansaro sa mga sospek samantarang ansarong badilman pagsasadiri kansarong security agency. Napag-alaman na posibleng biktima daaning bullying ang duwang mga estudyante kaya nagibukan na mga ini na magparapambadil sa kapwa nila estudyante. Mientras tanto, nagkakasararo ngunyan ang mga senador na imiendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Iyan pagkatapos ka nangyaring shooting duman sa San Jose National High School. Si Senador Robin Padilla nagpaplanong imiendahan ang nasabit ng batas. Mientras tanto, si Senador Kiko Pangilinan man ang nagpaayag na dapat ay butasan kan mga otoridad ang duwang suspect dawa minor de edad ang mga ini. Inulit na nakakomiter si daning krimen ang batas subot dahil man nangangahulugan na pinag-i-exempt ang mga minor de edad sa anuman na criminal liability kung nakakagibo ang mga ini nin krimen. Mientras tanto, nakisumaro man, nakidumaway si Senador Bam Aquino sa nangyaring shooting incident. Sinabi ka na senador na nakakamundo na nangyari mismo ini sa eskwelahan asin biktima ang mga estudyante asin ang mga suspect mga estudyante pang mga minor de edad man. Nagsugo na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ning mahiwas na imbestigasyon sa makamurumundong pangyayari sa San Jose National High School. Mientras tanto, nakikiramay ako sa pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi at mga nasugatan sa karumaldumal na pamamaril. Ini ang naging pahayag ni Senador Bongo sa nangyari sa San Jose National High School sa Tacloban City bilang sarong magurang. Makulog na ang akoon ang trahedyang ini lalo na mga kabataan at iba't mga estudyante ang naging biktima. Bilang chairman ng Senate Committee on Youth, maigot niyang pigapapangapunan sa mga otoridad asin ahensya kang gobyerno na mag-gibuning immediateminting investigasyon kung paano nakakuanin badil ang nasa bitang mga suspect na anas mga minor de edad. Nakapunan man ini sa mga namamanoan na dai magwarak ning anuman mga dai kumpermadong bareta. Tamakakadagdaglag ini sa pagkaribong kan publiko. Schools are supposed to be zone of peace and learning. It is deeply troubling that our students are exposed to such unnecessary risk. Tututukan niya ang isyong ini asin na magibuning mga batas tanganing masiguro na dain na mauulit ang arog kaning na klaseng trahedya. Bukas mandaan sa iyang opisina tanganing makapagtaon ni mga tabang sa mga biktima kan nasabit ng krimen. Mga tugang at mga bretang sendong nahinanyog na yan, dara po sa tuya kan JLE Driving Academy asin man kan Win-Win Hotel and Resort. Gabos po ni sa Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. At yan ang iba pang mga bareta alas 7 pagkatapos kan prarangkahan.
1: Radyo Guapito.
3: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
4: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
5: Mas malinaw na ba kahit gabi?
4: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
5: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Nahihinanyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunya na mga tugang, alas 6.50 po ning pag-aagang. Oras na ni... Ang oras na ni, dara po sa tuya, kan Bicol Access Health Centrum, your best access to healthcare. Ang programang prarangkahan na mga tugang, dara po ini sa tuya, kan Bicol Access Health Centrum Hospital. Bida ang ating mga tatay ngayong buwan. Salamat sa inyo pong pag-aalaga, pagtataguyod, at walang sawang pagsusumika para sa pamilya. Oras na para sila naman ang alagaan, unahin ang kalusugan ni tatay. Sa Bicol Access Health Centrum, narito po ang kumpletong serbisyo para sa kalusugan ng ating mga tatay. Mula sa laboratory tests, diagnostic procedures, executive check-ups, hanggang espesyalistang konsultasyon. Dahil ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pag-aalaga sa kalusugan. Ngayong Father's Day, bigyan si tatay ng regalong hindi niya matatawaran, ang kapanatagan at mas mahabang panahong makakasama ang pamilya. Para kay tatay, kalusugan ang pinakamagandang regalo. Handog sa inyo ng Bicol Access Health Syndrome, your best access to healthcare.
2: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin isyu kanal daw na mayong pinapaurok kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal, sa Asintado sa radyo.

0: Diyos maray na aga, mga tugang. Aldaw mo niya na Martes, petsa 23 kan June. Mag-iribanan po kita sa tuyang programa. Mga tugang, mga kaibahan, tango niyan si Rener Bukay, ang spokesman kan Camarines Sulto Electric Cooperative. Ta halos magdamlag po na mayo ning kuryente ang kanaman part kang Deka Homes, kanaman Magaraw, Bumbon, Kalabanga, Tinambak and Siruma. Ninuli po kan pag-aberya kang substation. Aramon ta kung ano na po ang ginigibo kang Camarines Sulto Electric Cooperative, lalong-lalo na ta may eskwela pati ngunyan, ha? Iguaning eskwela ngunyan and gulping mga nagkapuruyat. Nasa linya po si Rener Bukay, ang PIO kang Kaso Rekuto. Ner, good morning.
1: Good morning, Sir Joe. Sa Gabos po na nag-antabay ngayon ng pagkahaga. Good morning po sa Indo Gabos. Yan. Actually, Sir Joe, ang sakop ka ini, ining naapektaran kang pagwara kang kuryente. Kasuod ma, pasado alas 3:44 ng hapon.
0: Arin yan, Ner. Itong kang pagparauran sa kapag dagul-dul kikilat, kasuod ma, sa may parte yan?
1: Actually po, iyan si Mayor na naging kausa. Mm-hmm. Bako lang po itong sa tuyang power substation, maski po si mga connection kang sa tuyang collection, ano? Diyan sa Kalabanga, Bumbon, sub-office ta. Ining 20 MVA power transformer na apektaran po kasuod ma, ano? After lang ka itong makukutog ng kilat. Mm-hmm. Duman sa may portion kang ito, Sir Joe, grabe si ano si kikilat. May nagkasarulo nga ni sa laog kang opisina. Mm-hmm. And ang mga lugar na mayo opisina pong kuryente.
0: Opisina kang ano yan? Opisina kang
1: Kasoreco. Kasoreco. Diyan sa Kalabanga, Bumbon, sub-office ta. Mm-hmm. Ang mga mayong kuryente, Kalabanga, Bumbon, Magaraw, Kanaman, Kalawag, portion kang Kalawag and ining Deca Northfield, Bago Bayan Norte.
0: So, day ka ba ng Tinambak si Ruma?
1: Aday po, may power substation.
0: All right. Sa diriman pala na power substation yan. Itong 10 MBA, Tinambak si Ruma.
1: Igwa kitang 5 MBA duman. 5 MBA. Yaon sa Santa Cruz, Tinambak. Mm-hmm. Ang concern ta kasuod ma, mai-restore tulo si kuryente after ka itong pangyayari. Inabot ning alas 10 hanggang alas 11 ng banggi si ginibo kang technical personnel kang Kasoreco 2. Rayaon naman si mga engineers ta. Nag-undergo kita ng testing. Kaya lang ang nangyari talagang data pwedeng ipirit, Sir Joe, na ma-energize. Dahil baka magkausa lugod ni mas nakulang problema. Ayan ang tigihiling taig di. Kaya dahil kita nagpirit kasuod ma. Although may mga options na gigibuhon ang mga engineers ta sa pamamayukan sa tuyang executive officer si Engineer Piamonte. May mga option kitang nahihilingon niya na aga na pwedeng gibuhon pending kaya itong energization kaya itong sa tuyang naapektaran kaya itong makukusog na kikilat kasuod ma. Mm-hmm. Ining 20 MBA ta dyan. Pero ngunya na maghapon, Sir Joe, possible na pwede itang mag-ibuhan ng paagi. Mm-hmm. Tatarabang tabangan po inikan sa tuyang mga line workers na mag-ibuhan ng paagi mo na maikuha sa ibang power substation. Mm-hmm. Kang Kasoreco to, lalong-lalo na Idisenaga, as in Tinambak, itong mga lugar na apektado. Ano po?
0: Alianer, grabe ba si damage na duman sa 20 MBA substation sa Kalabanga?
1: Actually, ikaw kita, Sergio, nahihiling ng mga leak duman sa satuyang power transformer. Mm-hmm. Maski po itong secondary bushing na apektaran. Mm-hmm. Although may mga protection kita, kaya lang CCM makakapagsabi, makakameasure kang kusog, kang boltahe, kang sarong kikilat. Ano? Mm-hmm. Yan, ang gusto naman ipaintindi sa gabos ng mga apektado po na apektaran. O itong mga naka-experyensya na until now mayo sindan ng kuryente. Ginigibot ang gabos ano di kita nagpapabaya sa bagay na ini dahil ang objective ta maibalik tulos ang kuryente. Kaya lang mayo pong may kagustuhan ano na nababasa ta sa mga social media comment. May po may kagusto ang kaini and data po inaasahan na araw po kaini si Danius dumanda sa tuyang power transformer dyan sa Calabanga Power Substation.
0: Okay. So, possible lang yan mag-ibuanin nga paagi, pero that's a temporary solution.
1: Yes po. Tama po yan. Although, iguamang kitang after kaya iguwa kita ng backup ban dyan, Sir Joe, inong dating 10 MBA sa Calabanga, pero may proseso ng agihan. Kaya po handa pa kayo magkuhaning clearance and testing sa NJCP kung possible na pwede pang ma-energize. Although maray pa man ang condition kaya itong 10 MBA ta dyan sa Calabanga, pero sabi ko nga may proseso ng agihan. Kaya siguro mag-expect mo niya na maghapon, may mga portion kita in Dizanaga City kung magkakigo kita ng transfer of load in Calabanga, Tinambak. May mga power interruption kita, may mga momentary power interruption kita. Itatry itang makakuha in Dizanaga para mapabulusan ining mga banwaan, mapabulusan ining kuryente ining mga banwaan na apektado.
0: Okay, sige. So, mag-expect ang mga taga dyan sa area niyan na talagang mapasin na ning possible magkakakuryente this early morning, Ner.
1: Yan. Actually, Sir Joe, bago magliwanag, yao na po si mga technical personnel ta dyan sa Calabanga. And ngunyan, on the way kita pasiring sa Calabanga. Para at least from time to time update ta ang sa tuyang mga member consumer owners sa paagikan sa tuyang Facebook page kang Kasureco 2.
0: Okay.
1: At maray na po yan, real time ang updating ta para at least nahihiling ninda na talagang nagigibo ning esperso sa tuyang board and management para may restore tulos ang kuryente hindi sa Kanaman, Mangaraw, Bumbon, Calabanga, as in portion kang Naga City ning Kalawag sa Bagong Bayan Norte po.
0: Okay, sige. So, halaton mi ang mga updates mo tabi, Ner, dyan sa actual na pag-ayos kaniyong 20 MBA kang Kasureco to na damage kang matindi pong boltahe kan lightning or kikilat na nagtama kaso udma. Actually, ang pag-asa haloy na nagpapara tao ning mga warning about dangerous thunderstorms na pwedeng mangyari por medyo kaniyong epekto kang El Nino and inipong habagat.
1: Ner, thank you very actually, much. Sir Joe, actually, Sir Joe, bako lang ining Calabanga sinaapektaran tayo. Gawa pa kita mga portion in Dizanaga City.
0: Okay.
1: Iniman feeder 51 ta human. Ano po? May mga naputol kitang primary land dyan sa feeder 51. Sa ibang mga subdivisions po, hindi sa siyudad ni Naga and upper barangays, kang Naga City, may mga notaran man kitang o narespondihan kasuod ma na nagka-problema itong sa endang mga transformer after lang ka itong pagtama, ka itong mga kikilat, ano po. Kaya mag-ingat po kita, ipasiguro ta ang mga gamit, ano po, sa Laugang Harong. Siguro kung araw kay ni ang araw ka ito kasuod ma ang kakutog.
0: Oy bako lang Ner, bako lang kamo ang biktima, kami biktima man ito bagang enot na garubara bagyuhan. Si Samuyang ABR, Samuyang mga UPS and iba pong gamit digdi sa estasyon is heavily damaged. Kaya kasuod ma ali kami diyan sa 3GX, ali kami sa Hypertech para mag-check ning mga bagong gamit dahil kitong makusugo na maray na ano yan. Nag-off air kami muna pagkatapos na tumama itong makusugo na kikilat.
1: Ipasiguro ta siguro ano sa gamos sa mga member consumer owners, ipasiguro ta po ang sa tuyang connection ng kuryente pag may araw po kaining mga thunderstorm o ining makusog na kikilat. Pwedeng mas magayon nga ni palipason ta muna, ibaba ta muna sa tuyang main breaker, mas safe po yan. Taday ta aram kung gura no kakusog ang pwedeng maglaog na kuryente diyan once pong matamaan itong sa tuyang mga distribution transformer and sa tuyang mga equipment. Kaya yan, mas maray na pong magpasiguro kita. And mas magayon siguro na dahil na kita magluwas sa Tuyang Harong, ano, para safe. Yan. Ang habo tayong di Sergio, araw kasuod ba, sinangyari din sa May Del Rosario. May naputol kitang kable, yan. Maray na lang mayo kitang na-aksidente. Yan ang pinaka-worth na pwedeng mangyari sa Satuya. Kaya maging vigilant kita araw kayo ng sitwasyon kong panahon. Maski po ang Satuyang mga equipment, dahil po nakakalampas araw kayo ng mga makukusog na kikilat, ano, mga thunderstorm. Kaya yan, Sergio, siguro ma-update na lang kami.
0: So, Papa, ikaner, mayo pa ka muning exact na ano yan, kung ano ang damage na dinara ka niyong nangyari kasod, Papa, yeah, dyan sa Sendong substation.
1: Siguro within this day, makapaluwas kita kayo, Sergio. And kabali na po dyan itong restoration effort na gigibuon tangon niyan.
0: Okay, sige. Mabalos, Rener.
1: Apo, thank you, Sergio. Sa gabos po, nag-aantabay ko niya ng pagkaaga. Good morning po, and ingat po kita gabos.
0: Alright. Si Rener Rabukay, pig-interview ta ko niya na aldaw mga tugang, tanganing maaraman niya nindo kung ano ang nangyari dyan sa, ano yan, sa may Kalabanga, Bumbon, Magaraw, Kanaman, and part of Naga City na danyos kaniyo pong matinding kikilat sa 20 MVA power substation kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative. Mabalik po ang sa tuyang programa, Arachan, mga bareta, antabayanan, ang impormasyon na ni dara po sa tuyang kan Bicol Access Health Centrum Hospital. Your best access to healthcare.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
3: Radyo Guapito. 105.5.
4: La. Umadi, natang mari-mari ang aldaw mo. Nagbakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
5: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal ba gada aduman?
4: Ano ka naman, Madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Kailangan mo ining matriculation kan Aki ko. O, diba, Madi?
5: Ayun, raman, Madi! Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
4: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
5: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
6: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
7: Gum, brownout na naman sa weekend. Sa indong mo rin magpaliput-lipot.
8: Naiparalit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na maliput. Malinig, asinbuelo.
7: Ha? Sa'yin man.
8: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
7: Sa'yin ba yan, Gum?
8: Sa Papatantan, Aparto, Gum.
7: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
8: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
9: Papatantan, Apartel. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel. Balaw.

0: Pao Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Nahihinga nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
2: Oras ang kunyan ng mga tugang alas 7:08 na po ni pag-aaga. An oras dara po sa tuya kan Bimeg Feeds.
3: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Mga tugang, haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds sa pagpapadakula kan sa tuwing atama na orig gasiman mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigri sa kamag-poultry, dapat naka-BMEG Feeds po kita sa BMEG Feeds. Bilis laki, bilis ang kita.
4: Kuya na, ang nagbabagang mga bareta kanal daw. Mga pangyayari sa nakalipas na oras. Asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban. Sa asintado, Bareta alas 7.
2: Diyos maray na aga mga tugang, ini po ang asintado Bareta alas 7. Mga tugang, Diyos maray na aga, uya po ang mga mainit na headlines kan mga Bareta ngunyang pong June 23, 2026, aldaw na Martes. Sa headlines, kan sa tuya mga nagbabagang mga bareta, enot sa lado lokal.

Mayor Jeff Bisenyo Canabao nagpa-blatter na laban sa mga nagpapakaraot sa iya gamit ang social media. Duwang persona sa langa, dakop na naman po sa magkasuway na drug bypass operation. Asintado, asintado headlines. Dakulang porsyon ka na kaso rekodos sa Calabanga, Magaraw, Bumbun, Kanaman, asin porsyon Kanaga City. Nag-aga mayo ng kuryente pagkatapos natamani makukusog na kikilat ang 20 MBA substation kan kaso rekodos sa Calabanga. Sarong Pastor Sanaga na kinukonsidera rank number 7 regional most wanted person sa Bicol, dinakop duman sa Dabao, huli man sa kasong pang rape asiman act of lasciviousness. Asintado, asintado headline. Super Health Center dyan sa Pequeña nag-soft opening na. Sa sports,

0: Siyam na atletang Taganaga na nakakuha ng gold medal sa palarong pambansa. Dinawa na ng insentibo ng lokal na gobyerno Kanaga.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Yan ang headlines kan na mga barata. Dara po sa tuya kan S&J Hardware Plus asin man kang Atlantic Bakery.
1: Asintado, asintado. Barata alas 7.
0: An eno tarangkada kan sa tuya mga barata. Dara po ini sa tuya mga tugang kan Best Cafe Day. Every day with Best Cafe. Sa detalyes kan sa tuyang mga nagbabaga mga bareta, nagsumbong na si Mayor Lene Robredo kay Secretary Vince Dizon sa abalang asin mang pagkakatingganan ng haloy kan pagpapairahay o pagpapalawig kang runway kang Naga Airport. Sa press con kasudma, sinabi kang alkalde na pinag-aprobit sa ranya ang pagkakataon na nakaulay asin nagdigdi si Secretary Vince Dizon tanganing ipaabot ang subuot makamundo na sitwasyon Kanaga Airport. Duwang problema sa naang hinagad kan alkalde Kanaga, ini ang paghahanap ng solusyon sa mga pagbaha sa syudad asin ang pandua iyo ang kawaran ng servisyo ng tultol kang Naga Airport. Ninulita sa Gudbunyan na 1.63% pa lang ang accomplishment kan kontraktor na Mamsar Construction, huli kan mahalo na aggregates sa probinsya kan Camarinesur na nagkakandidat 600, samantalang ang pigtagama sa nakang DOTR nasa 380 ang pagbakal ng mga pandamping na daga sa rehabilitasyon Kanaga Airport. Sigun sa alkalde, hinagad niya na ang pag-intervene kan Malacañang asin siniguro man subot ni Secretary Vince Dizon na ipapaabot ni Dizon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang problema sa Naga Airport. Uya si Robredo.
2: Sinabihan ko si Secretary Dizon na number one na problema talaga natin aside from floods, yung Naga Airport. So nagsusubok ako sa kanya about yung mga problema sa Naga Airport. Sabi ko sana, Sec, mag-intervene na ang national government. Pero sabi niya, isasabi niya kay Presidente yung problema natin sa Naga Airport. Yun yung pinaka-significant. Pero nag-promise siya na yung problemang pinagdadaanan ng contractor ngayon, tinawagan niya na nga habang magkausap kami, parang kilala niya yung may kilala sa contractor. Sinabi niya na lahat na problema idiretso sa kanya para nahahanapan niya ng paraan. Kasi sinabi ko sa kanya kung ano yung allegations kung bakit siya naaantala. So sabi niya, siya daw yung personal na mag-aasikaso.
0: Mientras tanto, i-update manda ni Secretary Vince Dizon si Mayor Lene Robredo sa mga kalakawan kani manunugod sa Naga Airport. Matatandaan enot ng binulgar ni Congressman Nelson Legacion kung ano ang rason kung taano tanaabala ang

0: pagpapadagos kang Mamsar Construction sa paggibukan na pagpalaba kan runway Kanaga Airport. Iyan ningulit tapig babantayan ini kan sa GIP Kalikasan Task Force kan Kapitulyo Provincial. Asin binabantayan pada kan sarong private security agency. Panganing day makahakot ang kontraktor kan na pang airfield o pang tambak ning daga sa gigibon runway. Sigon ki ligasyon na pag-araman niya na 600 pesos da kaya ang gusto. Kansarong nga politiko sa Kamarinisur na pagbakal kan itatambak sa Naga Airport na samantalang nakakuadangan ining baratong pang airfield ang kontraktor sa kantidad sa ng 240 hanggang 280. Pero iyan daiman sana nangyari, ninulit tapig huhumaan ang mga truck na dadakupon oras ang mga ini maghakot ning panambak sa Naga Airport. Mientras tanto, pigklaro ni Congressman Nelson Negacion na dai niya pinag-uulang ang mga proyekto kan Kapitulyo Provincial basta ini for public use. Arog kan iskwinahan, hospital, pagpapatugdok ning dialysis center, asin kung ano-ano pa dyan sa Camsor Uptown. Iyan pagkatapos na kumpirmaro ni Congressman Nelson Negacion na hahagado niya ang pagkakaigwaning congressional inquiry tanganing maaraman kung paano asin ano ang inagihan na proseso ta nota nakapag-expropriate ning nasa 214 hectares na daga ang Kapitolyo na samantalang kung susumahon basado sa ipigsabit na dokumento kang Kapitolyo sa public scooping kang DNR nasa 30 hectares lang ang kinakaipuhan kaning daga. Taano ta kinakaipuhan subuot na 214 na gayo ang sendang i-expropriate. Kaibahan na po digdi si enot ng daga na na-acquire kang Kapitolyo na 14 hectares asin na may pig expropriate pang dagdag na iktarya ning daga. Kaya pag sinumada mo basado sa pig sumitir na mga proposal kang Kapitulyo sa public scooping, nasa 28 lampas iktarya lang ang kinakaipuhan nindang daga. Kaya nagngangala siya kung taano ta naging 214 ang hiwas kan pinag-expropriate kan Kapitulyo Provincial. Sigon ki ligasyon, mayong problema ang expropriation kan mga LGU. Basta ini for public use, pero sigabi ni ligasyon na ang golf course, ang pagpapatugdok ning mall, ang pagpapatugdok ning mga food chain asiman drive-thru, asin iba pa, iyan dapat nasa private sector bako ang gobyerno. Ang paggamit kang power to eminent domain o ang expropriation, ginagamit kang gobyerno para sa public use bako sa mga pang-commercial o personal. Sinabi ni Ligasyon na sinusuportaran niya ang mga proyekto kan Kapitolyo basta ini papakinabangan kan mga taga-Camsur. Uya si Ligasyon.
1: Kung nagdadangog si Governor El Rey Villafuerte, sinasabi ko po kay ako kontra digdi sa pesa zone na ini. Kaya din ako makontra duman sa iba pang mga project na for public use or purpose. In fact, pwede ako magtaram. Nagtataram ako ngayon na sinusuportahan ko po ini. Pero pag ang uro ay golf course, ay pambihira kung pumasang ayon kita digdi. Ano na kita?
2: Opo, opo.
1: Dahil ako kontra sa ano man na proyekto basta for public use or purpose, makakatabang sa pag-asenso, sa pag-rehar, nin trabaho, nin hanap buhay. Pero ang golf course, 54 hectares. Ang nakakaag sa item number 16, na dahil panindaharam kung ano ang paggagamitan, makontra talaga ako, Diyo.
2: Itong 100...
0: Sigon kay Ligasyon, ang paghaganya kang congressional inquiry, iyan pagkatapos na kang State of the Nation address ni BBM sa July. Hanggang ngunyan, mayo pang pigpapaluwas na opisyal na statement si Gobernador El Rey Villafuerte manunugod sa pagkaabala kang Naga Airport. Asin de pa man nagpapalos ng opisyal na statement ang gobernador na sa akusasyon na sobra-sobra ang pinag-expropriate kaning daga dyan sa Kadlan, sa Sagurong, Barangay Sagurong, asin San Jose, Pili. Mga tugang nagsungko sa Philippine National Police duman sa Banuan, Canbaaw, si Mayor Jeff Besenyo tanganing isumbong ang subuot pangraraot sa saiya gamit ang mga page sa social media na may connection ini sa subuot mga irregularidad daa sa saiyang Banuan. An alkalde, kasuudma, nagpasiring sa Philippine National Police tanganing ipablatter ang online post na subot naglalaman ng panaraot pambabatikos laban sa saiya na pig-post sa Facebook. Sa painot na impormasyon ang papapablatter, ini tanganing maidokumento da ang nasabitang post sa sinmagsabing parte kan magiging legal na lakdang kang alkalde. Mapang ipigapalwas to opisyal na pahayag man ang alkalde manunood sa mga ibinabatiko sa saiya, lalong-lalo na ang pag-acquire na o pagbakal daan ng mga transformer asin iba pa na pinaggamitan kang kwarta kan lokal na gobyerno kan baaw. Pagkatapos magpablatter, nagatubang ini sa press con sa mga miyembro kan media. Uya si Besenyo.
3: So siguro ang masimbag po kayan ang sa kuya kong legal. Actually po, after po kaning statement ka, madiretso po kita sa PNP para po ipablatter. Actually po, sinicheck niyo po ang mga pigpupos. Saro-saro, pig-aadanan niyo ang mga words. Pig-re-review niyo po si Gabos na mga kagagamit ka yan. Taikwa na po kaming lead kong si Isay. Ang mga grupong ini, mga nagpapakaraot na maling basihan, daiman lang po binerify kung ini totoo. Kaya si mga nag-share, mga nag-comment, ang masimbag po ang satuwi akong legal, si Attorney Dilan.
0: Sa mga mabarakal po ning bagas, mga tugang, partikular sa mga vulnerable sectors kan sa tuyang komunidad, magdangog ngunyan po nga Martes, June 23. Mapo nagraray ngunyan na 7:30 ang National Irrigation Administration sa pag-alok ning mas baratong bagas sa mga vulnerable sectors kan na komunidad. Arog kan mga senior citizen, person with disabilities, solo parents, siman indigenous people o mga IPs. Maximum na 5 kilo ang pwedeng mabakal kan mga vulnerable sectors sa kadiwa ng Pangulo. Nagigibuhon po dyan sa National Irrigation Administration na Covered Court. Mababakal po ang bagas sa kantidad na 45 pesos kada kilo para sa general public. Maximum na 10 kilos ang pwedeng bakalon kan lambang saro. Samantalang sa mga vulnerable sectors man, 40 pesos ang kada kilo kang bagas na pwede nilang mabakal. Maximum na 5 kilo ang pwedeng bakalon kan mga vulnerable sectors. Kaya si mga vulnerable sectors saka si publiko, pwede na kamong magtropa, pasiring dyan sa National Irrigation Administration Covered Court, makakabakal po kamo ning bagas na mas barato. Ngunyan na pong aldaw ini, dyan sa NIA Regional Office sa Panganiban Drive, Naga City.

0: Mga tugang, sa iba pang details kan sa tuyang mga nagbabagang mga barata sa lado lokal pamangraray, duwang persona na naman ang nadakop kan ng mga otoridad sa magkasuway na drug buy-bust operation sa Raga. Sa ginibong operasyon, alas 11.12 ng banggi sa Zone 4 Bagong Bayan Sur kan madakop sa operasyon ang suspect na si alias Rafi, 38 anyos, residente kan Porok 3, Barceloneta, Cabusao. Nakuadigdi ang apat na transparent plastic sachet na may laog ng pinagtutubunin Shabu na nagkakandidad 6,800 pesos. 11.38 maninudto kasudma sa Zone 5 Urban Poor, Mabulo. Kan madakop man sa drug buy-bust operation ang suspect na si alias Sunny, 45 years old, tricycle driver, residente sa lugar. Nakuaman digdi ang 11 pedaso ng transparent plastic sachet na may laog ding pinagtutubudang shabu. Kandidad 6,800 mangiraray na shabu ang nakuakan mga otoridad. Sarong pastor sa Naga na pinagkukonsidera rank number 7 regional most wanted person na may patong-patong na kasong pang-rape, asiman act of lasciviousness ang nadakop sa Davao del Norte. Nasa custody ng unyan kan tracker team kan na Philippine National Police Naga pagkatapos na duman magtago ang pastor o sarong missionary pastor na ina na kinasuhan ning pang-rape, asiman act of lasciviousness. Alas 2:00 ng hapon duman sa Ganti Street, Barangay Magugpo, West Tagum City, Davao del Norte, kan inimasusog kan tracker team kanaga, asiman iservis sa iya ang warrant of arrest na ipinalawas kan Regional Tri-Court na digdi sa Naga City. Ang missionary pastor pinagbistosan na sa alias na si Pastor Ramir, 67 years old, temporaryo naka-star sa Misaoy, New Corella, Davao del Norte, asin residente kan Doña Clara Subdivision, Concepcion, Pequeña, Naga City. Ang suspect na si Pastor pinagkukonsiderar pong number 7 regional most wanted person, huli man po sa 8 counts ng statutory rape na mayo po ning piyansa, 4 na counts ning pang-rape sa sarong minor de edad na mayong piyansa, asin man na 6 counts ning act of lasciviousness na may piyansang 200,000 pesos ang kada saro. Dahil naman pinag-elaborar kan mga polis ang kabilugan na istorya kung paano na nagibusubot kan pastor ang 8 beses na pang-rape, asiman 4 man na beses na pang-rape sa sarong minor di edad. Mga tugang, ang mga baratang sa indong nahinanyog, darapo yan sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Kitang mga Pilipino, mga Bicolano, turod po kitang mag-inom ning kape. Mga tugang, dapat kung makape kita aga-aga, magamit po kita ning herbal coffee. Inipo gipo sa medicinal plant, arog kang malunggay, guyabano, mangustin, agaricus mushroom, barley grass, asiman stevia. Clinically proven na nagtatabang po na ma-prevent asiman ma-manage ang satuya pong hypertension, diabetes, cancer, liver, kidney problems, heart disease, high cholesterol, asin dakol pang iba. Mga tugang, FDA approved po ini, awarded best organic coffee, herbal coffee, kantaon na 2019. Kaya kung makapi kita, arog mi! Arog ko mo niya, no? Nag-best coffee po kami. Nawa bako nang gayo mainito na maray, puwerte pa ang best kape. Kaya mag best kape na kita. Oras ko niyan, alas 7:30 na po, darayan sa tuya Canaper Pharmacy. Kung kita po naghahanap ng mga bararatong bulong para po sa tuya po mga paryentes o pasyente na nasa ospital, Canaper Pharmacy. Available po sa inda ang mga branded asiman mga generics na mga bulong. Available man po sa inda mga tugang ang glucometer. Ang glucometer ini po ang nagbe-measure kan sa tuya pong blood sugar. Para iwas diabetes, magdaraning glucometer. Glucometer mga tugang, may libre na po ining 25 pieces testing strips and 25 pieces lancet sa kada pag babakal. Kaya digdi na kita sa Napper Pharmacy. Tulo po ang mga branches nila dyan sa Kalabaan kan Panganiban Drive o Kalabaan po kang atubangan kan bagong entrance sa ka-exegate kan BMC. Sa atubangan po kan Super Metro Gaisano sa Kalabaan po kan Panganiban Drive Naga City. As in Napper, dyan man po makatugang sa atubangan kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road Naga City. Sa may compound po yan kang Shell Roas Avenue, Naga City. Sa diriya na si pinamalaan po ni Dr. Ryan Bastariche. Babalikan tapuan mga nagbabagang bareta at chan.
1: Radyo Guwa.

0: Pero tagaro ginoromos na naman yung pandok mo, Nonoy.
1: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
2: Anong taan nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
1: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
0: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli, talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
1: Huh? Yuda, nene?
2: Iyong gayo ka, Nonoy. An NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
3: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
1: Di madumana ako.
2: Masaim ka na, Nonoy.
1: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
4: Pare, pare, may bago! May bago!
5: Bago?
4: Oo, may bago!
5: Anong bago?
4: Bago ang Best Cafe!
6: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up?
6: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: 18 pesos lang per sachet.
9: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.

0: Riding our car should have a privacy, and protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic, para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500 at sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500 at sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500 at 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires, made in India, at Lander, made in Thailand, Linglong, made in China, Nexen, made in Korea, Nankang, made in Taiwan, at Arrivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis. LS Havana Tire Supply and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Alas 7.40. Ang oras na rasto ay kanda 3N Bakery. Pag sarami pong 3N Bakery, ang gustong sabihon kaya na toasted siupaw, steam siupaw na masiram. Barato, asin man po, managum na siupaw ang kaipuanindo sa merindalan, isnakan, para sa tuya. Magdiyan na po kita sa 3N Bakery. Sinda po ang nagigibukan, pinakabarato pero pinakamasiram na siupaw sa bilog na Bicol Region. Lakop na po ang 3N Bakery sa manibaybang mga lugar kana sa tuya pong probinsya, sa Naga City, as in na maging sa Bicol Region. Ang pinakahuri pong branch kang 3N Bakery na bagong bukas, hindi po sa may Mabulo, sa ano yan ha, harani po sa may Mabulo Elementary School. Fresh na sugok, perming presko, bagong sugok, dyan kita sa 3N Bakery. Ang masunod na mga barata, dara po yan sa tuya kan Bicol Petroleum, authorized reseller po sindakan Shell Fuels sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petroleum mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro na maasahang ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asin kalidad, siguradong garantisado. 28 po ang mga gas station kan Bicol Petroleum sa bilog na Bicol, makuka po yan sa mga probinsya kan Camarinesur, Albay, asin man Sorsogon. Mga tugang, naraman po ini sa tuya kan Bicol Smart Save Solar. O araw ganyan, may aberya kita sa kuryente. Diyan po sa Calabanga, Bumbon, Magaraw, Kanaman, and part of Naga City. Nire-recommendar ko po sendo ang Bicol Smart Save Solar. Magpakabit na kamuning solar. Tanganing igwa kita ning backup sa panahon ng mga brownout. Arog ganiyo. Ang samuya pong kaibahan digdi puyat, kapapaypay. Kaya kaipuhan na mag-smart save solar na kita. Si mga interested po, mag-contact lang kay Engineer Harry King Abinido sa iya pong cellphone number 0997-688-4865. Yan. Duman kita sa accredited po kan Department of Energy, tanganing sigurado kita kan durability, halawig na o ang sendang lifespan hanggang 25 taon. Ang sa inda pong mga panel, talaga pong panghaluyan, heavy duty. Dahil kita katong duwang taon pa sana, dahil na nakaka-generate, dahil na kamo nakaka-harvest ng kuryente. Kaya Smart Save Solar, Bicol Smart Save Solar, yan po sa Zone 1, Karuruyan, Pilikamsur, ang senda pong warehouse. Bali kita sa tuyang pagbabareta, dakol na mga taga Kalabanga, Bumbon, Magaraw, Kanaman, as in part of Naga City, ang puruyat mo niyan. Pagkatapos kan mag-agang mayo ning kuryente, dara kan na grabing epekto kan matitinding kikilat na tuminama mismo sa 20 MBA substation kan kaso rekodos dyan sa Banuan kan Kalabanga. Nagagad naman po ning dispensa si Renner Bukay, ang tagapagtaram kan kaso rekuto. Ninulit na dai talaga kinaya kan sa indang mga technical team na maibalik ang supply kang kuryente. Ngunyan na aldaw, gigibuning paagi na mapabulusan ng kuryente ang nasa bitang mga lugar. Patingani ang opisina kan kaso rekodos sa Kalabanga ang may mga appliances man na nagkararaot. Darakan kusog kang bultahin ang nagdalihig sa mga kable kang kuryente. Mientras tanto, nagkaigwana ng soft opening ang Super Health Center na yaon sa Concepcion Pequeña para sa primerong aldaw kang operasyon kang Prime Health Care Facility. Sinabi ni Mayor Lenny Robredo sa pagkikipaghampangan kanina sa mga membro kang press corps na may itinagaban ng budget para sa operasyon ng LGU para sa Super Health Center, ngarig magamit na inyo si mapakinabangan kan komunidad sa lugar. Si Dr. Jeanette Ruin kan City Health Office 1 ang magiging unang head, kabali ang sarong nurse, midwife, asiman administrative personnel and staff. Asin man, igwana po ini ning pirasa ng mga medical equipment na pwedeng magamit. Arog kang x-ray, ultrasound, pharmacy, ambulance, asin isa iba pang kinakaipuan ng modernong health and medical equipment sa Super Health Center. Ang Super Health Center na itugdok dyan sa Pequeña, iyan po sa esperso kadto ni Senador Bongo kan na panahon na si Ligisyon ang Mayor Kanaga.

0: Makatugang siguradong malangkaw ang buwis sa naga. Ini ang naging prangkang pahayag ni City Councilor Frank Mendoza pagkatapos na kumpirma niya sa asintado sa radyo na igwaman ang gandaning ongoing na revision kan mga real property sa siyudad kang naga. Ninulit ta halo yun da kayang dahil nakapag-increase ning tax ang Naga City as in dahil nakapag-kaigwaning revision sa laog na ning pirang taon. Sinabi ni Councilor Frank Mendoza, an revision kan na mga real property sa Naga magre-resulta po ini ning paglangkaw ning buwis. Pero may ceiling o may limit lang, abot lang daang 6% ang posibleng ilangkaw sa buwis kan mga real property sa syudad. Uya si City Councilor Frank Mendoza.
1: Igwa talaga kitang revision mo yan kan real property.
2: Igwa tabi, Joe. As in yan, mandated kang batas yan. Bako yan dahil gusto kang LGU, kundi gabos pong local government units, mandated kang batas na mag-revise kang real property valuation nila.
1: And pwede ba ining
2: result sa increase?
1: Sa increase.
2: Ako sa linggo tabi, Joe, dahil haluyo ng maray itong last ng revision, may increase. Data na taub-tauban pa yan. Magkakaigwan ng increase. Pero, nasa pudor kang sanggunian kung hanggang sa in ang increase. Kasi may maximum tabi yan, may ceiling, up to 6% lang. Okay. Then dapat maglampas sa 6%.
0: Mientras tanto, naimpormara naman daan ni Mayor Lenny Robredo ang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry sa posibre managadad na increase kan buwis digdi sa Naga City huli sa ongoing na revision kan real property sa Naga. Mientras tanto, sarong haluya na negosyante sa Naga ang nagswistyon sa lokal na gobyerno ka Naga. Confirmida ang sinasabi ni Mayor Lenny Robredo na igwa kita ng krisis, taano takong kasorain may krisis sa kasinda magkakaigwa ng revision. Ipigya swistyon na sana kani sa lokal na gobyerno ka Naga na magkaigwa na lang sinda ng tax mapping kaysa kan revision kan real property. Ang mga baretang sendong na hinanyog, daraman po yan sa tuya kan Lotus Blue Hotel, ang pinakang enot na hotel sa Naga na yaon po sa Laog Gang Mall. Makukuha po ini dyan sa Rojas Avenue, Triangulo, Naga City. Sa Laog po yan kang Yashano Mall. Daraman po yan sa tuya kan 3GX Solutions. Ang 3GX Solutions, di kita mo mabakal ang maniba yung mga appliances. Arog po kang refrigerator, TV, washing machine, dryer, oven toaster, electric fan, as in iba pang mga home appliances. Available man po sa inda mga electrical as iman na mga electronic products. Pwede man kamong makabakal po dyan yung video, okay? Igo man po sa inda dyan yung mga gamit pag-gibuning mga sound system, arog kang speaker, trumpet, amplifier, equalizer, as in kung ano-ano pang iba. Mga mixer na pwedeng mapakinabangan sa mga sound system. Available man senda ang genset, as in man available senda ang 3GX solar aircon. Magpakabit na po kamo ng solar aircon. Barato lang po sa 3GX, kantidad pong 40,000 pesos na solar aircon. Pwedeng-pwede na kamong maghulughan. Pwedeng-pwede na pong mag-home credit, as in man, Skyro. Nasa Barangay Dinaga. Along Elias Angeles Street, tarani sa Plaza Rizal ang 3GX Solution. Baretang Sports na kita. Ang Baretang Sports, darap po sa tuya ka Naga College Foundation. The home of the Tigers, the home of the champions.

Mga dugang Barretang Sports and Barretang Sports dara po sa Toyo Kanaga College Foundation, the home of the Tigers, the home of the champions. Sa satuyang Barretang Sports, siyam na mga atletang mga taga-Naga na nakasungkit ng gold medal sa Agusan del Sur palarong pambansa ang pinagtawa na po ng Honra si Mancas Incentives kang LGU Naga durante sa launching kan programang Larot Saya sa Plaza Rizal kang nagtalikod pong simana. Sinabi Naga City Sports Office Head Francis Barra, duwalang na atletang taga-Naga ang nakasungkit ng Bulawan na medalya sa Taekwondo sa elementary na si John Angelo Alba, kang Minds That Matter asiman Maristela Toricampo sa tennis single secondary kan American School sa Barangay Pakul. Saro sana ang nakakuang silver asiman na tulong bronze ini si Jester Palo sa archery, mantang anumpa ang nakasungkit ng bronze medal sa kawat na swimming artistic pinchak silak asiman Taekwondo, inulita sa rong national competition ang palarong pambansa. Nakaresibi ng tig 10,000 pesos na incentives ang mga nakakuang medalya. Susukpa kay Barha, mas matindi ang hinahampang na challenge o laban ngunya na taon kan Bicol sa palaro urog na kan mga atleta sa Naga, huli taanas mga record-breaking ang naging performance kan mga kalaban na riyon. Gustong sabihon, posibleng mas naglobli subot ang preparasyon kan ibang mga riyon sa nasyon urog na ang NCR. Malarga na pasining duwan sa Auckland sa New Zealand ang Gilas Pilipinas para man sa third window kan FIBA World Cup Asian Qualifiers. Bago naghali, naggibong una ng open practice ang team sa Pil Oil Arena sa San Juan tanganing taon ng pagkakataon ang mga fans na mahiling ang team sa nagpapadagos na training camps o training camp. Asin makahampang ang mga teams duman sa Auckland. Hahampangon kang Gilas ang New Zealand sa July 3, asiman Australia sa July 6, kabali digdi ang tune-up game kontra NBL teams bilang paghahanda. Samantala, may pirang mga key players na dai makakabali sa lineup. Kabali sinda Kai Soto, asiman Quintin Meliora Brown, mantang padagos pa na pinaghihiling man ang chemistry kan nasabit ng team. Ang Barretang Sports na yan, dara po sa tuya kan...